0: na created, produced nitong movement sa ilalim ng lupa.
1: Tama po, tama po.
0: And then yung intensity, kung ano ang naramdaman nung tao, nung mga tao doon sa ibabaw ng lupa.
1: Opo, kumbaga po, yung epekto niya po.
0: Okay. Again, itong tsunami warning ninyo, Paolo, please, sa mga lugar na tabing dagat ito, pakiulit lang.
1: Tama po, opo. Bali yung mga coastal area po ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, at South Cotabato po. Bali yung mga coastal area po ng mga nabanggit po na probinsya po.
0: Alright. At itong tsunami warning ninyo, saan supposed to be manggagaling ang waves nito? Anong particular na sea?
1: Bali po dito, kapag tinignan po natin yung Cotabato Park po na na dagat po, doon po manggagaling po yung mga tsunami, yung tsunami waves po.
0: O sige, mga ilang minuto o oras man ang hihintayin, kumbaga, para masabi natin at ma-lift na yung tsunami warning, Paolo?
1: Sa ngayon po, base po sa tsunami information po namin, ang pinakamatagal po na dating ng tsunami is hanggang 9:37 a.m. po. Pero ina-advisean po namin yung mga tao po sa coastal area po, hanggat hindi po kami nagre-release ng tsunami cancellation is huwag po muna sanang bumalik po doon hanggat wala pa pong advice si Feebox po.
0: Okay. Yang magnitude 7 na yan, ano ang expectation ng Feebox dyan o sa mga damage na maaaring iwan sa infrastructure, kabahayan?
1: Okay po. So, sa, ayun nga po, base sa intensity 7 po or intensity 8, so may mga posibleng landslide po dyan, tapos may mga posibleng damages po sa mga ating kabahayan po or sa mga infrastructure, especially po yung mga substandard po ng mga buildings po.
0: So kumbaga ito ang mga posibilidad, ano, magkaroon po ng danyo sa mga infrastructure at mga kabahayan. Yung mga aftershock nito, inaasahan natin na malalakas din ito.
1: Yes po sir. Apo, yun po, may inaasahan tayong aftershock, then yung lakas po is usually po ang expected po natin 1 degree lower sa main shock po, which is 7. So, ang 1 degree lower, around 6 po. Pero, expected lang naman po. Yun yung parang may equation po kasi na sinusunod. Ganun po yung posibleng pinakamataas na aftershock na po, na magnitude.
0: Oo. Ano ang advice ninyo sa mga lugar na nakaramdam na malakas sa pagyanig sa usapin ng pagbabalik nila sa kanilang mga buildings o mga bahay?
1: Okay po. So kapag ganun po, una, kapag may napansin po silang mga damages po sa mga gusalib or bahay po nila, mas maigi po na ipasuri po muna nila ito sa kanilang mga municipal engineer po bago po sila bumalik para masigurado po yung kaligtasan po nila.
0: Okay, anong oras makapagbibigay ng eksakto na measurement ang Feebox dito sa pagyanig na ito?
1: Actually, ngayon po, kinocompute na po or sinusukat na po yung measurement po ng tsunami height po ngayon. Mga within a few hours po or minutes po, maglalabas na po siguro ng tsunami height po.
0: Oh, ito ay, ang binabanggit ninyo, malapatan sa Rangani, kalupaan ang pinanggalingan nito, hindi dagat?
1: Actually, pag chineck po natin sa mapa po, nasa loob po siya ng bay po eh. Hindi lang po ako familiar kung anong tawag po sa bay po na yun, pero yung bay po ng Sarangani po.
0: Okay, so sa ilalim ng karagatan pa rin ito?
1: Yes po, tama po.
0: Pero hindi patukoy kung anong trench ang pinanggagalingan ito?
1: Or anong generator po.
0: Ano yung generator?
1: Apo.
0: Okay, pero di ba mayroon kayong classification dyan kung yan ay tectonic? Tectonic ito?
1: Yes po, tama po sir. Tectonic pa rin po ito sir.
0: Alright, sige. So antabay kami sa magiging official na napahayag ng Feebox, pero hindi natin maitatanggi na ito talaga ay hindi bababa sa 7 magnitude.
1: Apo. Sa ngayon po, pero tinitignan pa rin po namin, since yung magnitude 7 po is automatic solution po siya, ibig sabihin, ito po yung binibigay ng system po namin para makapaglabas po kami ng initial na information po.
0: Okay, sige.
1: Pero pwede pong magbago po ang magnitude po natin, sir.
0: O sige, kami makikipag-ugnayan sa Feebox sa aming programa para lang sa tamang informasyon. Ang ating babala ngayon sa mga binanggit mong mga lugar kanina nitong si Ginoong Paolo Sawi ng tsunami warning, including po yung warning po sa mga aftershock. Wago agad-agad babalik sa mga bahay at sa mga buildings po yung mga lugar na nakaramdam na malakas sa pagyanig, Paolo.
1: Tama po.
0: Salamat na marami sa iyo, Paolo Sawi.
1: Salamat din po.
0: Thank you. Science Research Analyst po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Sa official Facebook page po ng City Government of Davao, meron silang mensahe, girl.
2: Yes, mga kapatid, dahil nga po dito sa naganap na earthquake, dyan po sa Davao City, ang lahat po ng klase o levels po ito.
0: Ang earthquake po ay naramdaman ang epicenter niya, Malapatan, Sarangani Province.
2: Yes, sa Malapatan, Sarangani, pero dun nga po sa mga tawag at sa mga mensahe na natatanggap natin, hanggang Davao po umabot itong pagyanig na tinitignan nila na from Sarangani, it's magnitude 7. Pero ang abiso nga po ng LGU ng Davao City, dahil po dito sa malakas na pagyanig na ito na umabot ng 7 o posibleng 8 nga daw, sinasabi ng FIVOX kanina, suspended po ang klase. All levels po yan, both public and private, sa lahat po yan ng eskwelahan dyan po sa Davao City, mapapampubliko o pribadong eskwelahan. Suspended na rin po, mga kapatid, ang trabaho sa mga government offices dyan po sa may Davao City. Lalo na daw, suspended na po yan kanina pa. Puntahan nyo po yung kanilang official Facebook page, mga kapatid, para sa iba pang impormasyon.
0: Opo. At ito po, mga kapatid, ay naramdaman po ng malakas hanggang dyan po sa mga peripheral areas in Mindanao. All the way hanggang Cotabato, inabot po ang mga pagyanig na ito, mga kapatid. At maging dito po sa area na bahagi na rin po, mga kapatid, ng Davao City hanggang sa Tagum. Ngayon po nasa ating linya si Bril Montalbo. True FM, live report. Mula sa Davao City, Bril, maimbunta ka nimo, sir. Kumusta ang pangyayari dyan? Gaano, naramdaman mo rin kung gaano kalakas ito?
3: Mayong buntag sa imuha diha, Manong Ted. Nandito tayo ngayon sa Santa Ana Central Elementary School dito nga sa Davao City. At agad pinauwi ng kanilang mga magulang ang kanilang mga anak dito nga sa eskwelahan. Matapos ang pagyanig kanina sa kasagsagan ng flag ceremony. Umabot ito ng halos sa 3 minuto ang pagyanig, Manong Ted. Kung i-ano natin na, Manong Ted, kung i-describe natin, parang dituduyan kami dito kanina, mga pasado alas 7. At nahihilo ang ibang mga estudyante dito kanina dahil nga sa lakas ng lindol. At may nakita din tayo kanina, Manong Ted, dito sa Santa Ana Central Elementary School na may bitak na itong eskwelahan na kanina lang dahil nga sa pagyanig at agad nagsuspende ng klase sa pampubliko at pribadong eskwelahan ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Davao dahil sa nangyari nga pagyaniga ngayong umaga, Manong Ted.
0: Bril, ang binabanggit mo na bitak sa building ng paaralan kung nasa saan kayaan, sanhi ng lindol ngayon na nangyari 737 officially sa Faye Volks record o dati pang resulta ng mga nagdaang malakas sa pagyanig?
3: Yes, sama ka nga dyan, Manong Ted. No, nakita ko mismo kanina, Manong Ted, sa kasagsagana ng pagyanig ay nahulog itong mga bitak sa isang gusali nga dito sa Santa Ana Central Elementary School. At yung mga estudyante na nag-flag ceremony ay itinigil ang flag ceremony at may mga estudyante din sa loob ng paaralan, yung mga kinder, agad silang pinalabas, pinadock, cover and hold. Hanggang sa huminto yung lindol or yung pagyanig, matapos ang higit 3 minuto ay isa-isang inilabas dito sa school premises ng kanilang mga magulang, ang kanilang mga estudyante at maging mga guro. Ang sitwasyon ngayon dito, Manong Ted, sa loob ng Santa Ana Central Elementary School ay may mga estudyante pa dito sa open ground kasi nga wala pang magulang na sumusundo sa kanila at hindi pinapayagan ng pamunuan ng paaralan na makauwi nga ito mga estudyante hanggat hindi isinusundo ng kanilang mga magulang. Manong Ted?
0: Oo. Nagkaroon ba ng blackout dyan, brownout, o may kuryente pa ngayon?
3: Sa ngayon, Manong Ted, ongoing naman ang wala namang, meron pa namang kuryente at okay naman ang linya din ng komunikasyon na dito, Manong Ted.
0: Alright. Ngayon ba may mga aftershock na nararamdaman kayo dyan, Bril?
3: Oo, Manong Ted. Matapos nga itong unang pagyanig pa sa mga around almost 3 minutes na pagyanig at after 5 minutes ay may mga aftershock din tayong naramdaman. Kaya hanggang ngayon, may na, ano pa tayo, may nararamdaman.

0: itong mga empleyado at nagtitigilan nga itong mga jeep, mga sasakyan sa daan sa kasagsagan ng pag-yani kanina, Manong Ted.
1: So nandiyan ka sa Santa Ana Elementary School, nag-cover ka nga ng school opening. Sa iyong sa iyong pagtantya, mga ilang segundo yung pag-uyog nyo dyan, yung paggalaw ng lupa?
0: Alam mo, Manong Ted, nakuha talaga natin kanina, na videohan ko talaga mula pag-umpisa ng lindol, yung pag-yanig hanggang sa natapos. At sa recording ng cellphone po, Manong Ted, nasa 3 minutes and 49 seconds talaga yung pag-yanig kanina, Manong Ted.
1: Ba, ang tagal nun, ha? Nung, sa yung video, siguro paari mo ma-feed sa amin yan later. Pero nung kumukuha ka ng video ito, nakikita mo talaga na uyog tingali, no, panay ang yanig niya. Anong reaksyon ng mga bata diyan?
0: Alam mo, Manong Ted, yung pag-video ko nga, kuwang-kuwa sa video natin kanina sa aking cellphone video, yung pagtakbo na pagsilabasa ng mga estudyante doon nga at mga magulang nila doon nga sa mga silid-aralan. At yung iba nga ay natumba nga kasi nga sa lakas ng pagyanig kanina, Manong Ted.
1: Ah, hindi sila makatayo. Ibig sabihin, talagang malakas yung uyog nito, no? Yung galaw ng lupa. Kapag hindi ka na nakakatayo, yan ang mga palatandaan kung gaano kalakas ang kanyang intensity. O sige, but so far naman, dyan sa eskwelahan na yan, wala namang injured o anuman, maliban siguro doon sa takot ng mga estudyante at mga magulang at mga guro.
0: Luckily, Manong Ted, no, wala naman tayong nakita na na-injured or idinala sa ospital dahil nahilo. So far, Manong Ted, ay okay naman ang sitwasyon ngayon dito at isa-isa nang nagsiuwian nga itong mga estudyante kasama ang kani-kanilang mga magulang.
1: Sige, yung sinasabi mo na merong bitak rock dyan sa school building, can you just elaborate, can you describe to us anong parte ng building ito? Ilang bang palapag yung building na yan? Saan parte, please?
0: Alam mo, Manong Ted, itong building na ito ay napakaliit lang na building nitong Santa Ana Central Elementary School. At may area dito na may dalawang palapag, may area din na hanggang tatlong palapag lang itong Santa Ana Central Elementary School. At may mga bitak itong nakita natin dito sa harapan na dito sa may open grounds, yung mga poste, mga haligi nga ng building ay may nakita tayong bitak. At kanina nga, sa kasagsagan ng lindol, kita-kita natin yung paghulog, nahuhulog yung mga bitak, yung mga semento. Pero hindi naman masyadong kalakihan na, Manong Ted.
1: O sige, so may mga debris, no, na kamo ay nahuhulog, palatandaan nga na gumalaw yung struktura at mayroong mga portion, baka yung mga palitada nito, nagbaksakan na. Sige, aantabay kami sa iyong video, Bril, para natin makita mismo ang binabanggit mong pagyanig. At kami aantabay din kung sakasakali meron kang follow-up report, Bril, ha?
0: Alam mo, Manong Ted, idagdag ko lang, no? Kasi sa Matanao National High School sa Matanao, Davao del Sur, sa kasagsagan ng pagyanig kanina, ay isang building din doon, isang school building din na ang nag-collapse, Manong Ted.
1: Ha? Asa may dapita, day?
0: May nagbigay sa atin ng video at mga pictures doon nga sa Matanao National High School sa Davao del Sur. Yung bahagi, yung isang building nila ay nag-collapse. Yung parang gumuho yung gitang bahagi. Nag-collapse yung gitang bahagi ng building, Manong Ted.
1: Naamoy video ka ron?
0: Napadala ko na sa News 5, Manong Ted.
1: Oo. Itong Matanao, sa may Digos ito, Davao del Sur, meron bang may report mo ng mga injuries doon sa pagkakaroon ng damage sa school building?
0: Alam mo, Manong Ted, itong Matanao Davao del Sur is 2 hours away from here sa Davao City. So mamaya konti ay pupuntahan natin itong area at makikuha tayo ng impormasyon kung may mga na-injured ba doon sa kasagsagan ng pagyanig kanina, Manong Ted.
1: Pero doon sa video kamo na naipadala mo at nakita mo mismo, ano yun, as in nag-collapse yung building? Ano to, two-story building?
0: Two-story building siya, Manong Ted. Parang yung gitna ng two-story, parang nag-collapse siya. Pero hindi gaanong bumuho. Siya, Manong Ted. Parang nag-bend. Parang nag-bend siya, Manong Ted.
1: Okay.

0: Anong eskwelahan ito?
1: Matanao National High School sa bayan ng Matanao, Davao del Sur.
0: Oh, Matanao National High School. So ibig sabihin, maraming estudyante ito, no?
1: Oo, expected manungted, no, marami talaga estudyante kasi nga it's a public school at ngayong araw ang opening ng klase sa mga pampublikong eskwelahan, Manong Ted.
0: Okay, sige. So, kami din makikibalita sa iyo kasi may tsunami warning sa ilang mga areas malapit sa epicenter ng Lindol. Mag-iingat ikaw ha, sa iyong biyahe, Brill, at salamat sa iyong informasyon.
1: Maraming salamat din, Manong Ted, at mag-ingat din kayo dyan.
0: Thank you very much, mga kapatid. Yan po ang ating report.
2: True FM, live report.
0: Mismo po ni Brill Montalvo sa Davao City, siya ay nagkaroon po ng coverage nga sa school opening at nataon daw Santa Ana Central Elementary School. Kanya daw pong mismo nakunan po ng video yung mga pagyanig na kanya pong na-record at pati din po yung sinasabi niya na mga ilan daw ho naman, hindi ho naman ganun kagrabe, mga bitak sa naturang paaralan. Meron din siya sinasabi ho na video na meron daw pong particular na damage dyan po sa Matanao National High School sa Davao del Sur. Ito hong Matanao na ito ay malapit po ito dyan sa Digos. At atin po lamang uulitin na sa report po ng FIVOX, mga kapatid, ang kanila pong official na ulat, sinasabi po na nangyaring pagyanig 7:37 a.m. magnitude 7 po ito. Ang kanyang lalim po ay 10 kilometers at ang binabanggit nga po, mga kapatid, ay ito ay nanggaling sa isang bay. Ito ho kasi ay pagitan po ng Glan, Malapatan, Jensen at Maasim. Doon pa rin po ito sa area po ng Davao del Sur at sa karagatan daw po nagmula ang naturang pagyanig. 10 kilometers po ang lalim nito. Mababaw po ito sa turing po ng mga siyentista. Kaya po sinasabi nga, posible daw ho na magkaroon ng tsunami sa ilang po mga lugar, kasama dyan sa Glan, Maasim at maging sa General Santos City at dito po rin sa ilang pong area na tabing dagat po ng Davao del Sur. Kayo po'y makinig po sa aming programa sa kaukulang pong update sa malakas na pagyanig na naramdaman po dyan. Again, ang sentro po ay sa Malapatan, Sarangani Province.
2: FM. Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop and Win mula sa
3: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.
4: All you need is here in one app. Stream your favorite movies, shows, and sports endlessly with a new Signal Super Light plan. For only 299 pesos a month, you can catch all the content from Lionsgate Play, Fuse Plus, Signal Play, and Filipinas Live. Download the Signal Super app and subscribe to Signal Super Light now.
5: Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
6: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
7: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always change positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
8: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
9: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
8: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
9: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
10: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: 8:22. Once again po ha, ang Lindol po ay ang sentro po niya ay nasa Malapatan, Sarangani kanina. Tsunami update lang din po tayo dun po sa naging ugnayan natin mga kapatid. Dito po kay Paolo Sawi ng FIVOX, ang binabanggit po niya kanina na mga lugar na kung saan nagbigay nga po ng tsunami warning ay ang Zamboanga del Sur, kasama rin po ang Zamboanga, Sibugay, Tawi-Tawi at iba pa pong coastal area. Sinasabi po nila na yun po mga kapatid natin na nakaramdam ng lindol at kayo po ay nasa tabing dagat naninirahan, sumunod po tayo sa abiso ng FIVOX at ng LGU, maging ng mga disaster risk reduction offices po natin. Huwag po munang babalik doon sa inyo pong mga tahanan, especially if malapit po kayo o nandun kayo mismo sa tabing dagat nakatira. Inuulit po natin ano, dahil ang inaasahan nga po ang binabanggit ng FIVOX kanina, si Paolo Sawi, ang sinasabi niya, posibleng magkaroon pa po ng aftershocks. So para po sa mga kapatid natin, if you're living beside the coastal area, so ulitin po natin, nagbigay ng tsunami warning po ang FIVOX. Kaninang 7:37 po ng umaga mga kapatid, nangyari po itong pagyanig. At dahil nga po sa pangyayaring yan, yung klase at pasok ng mga tao po dyan sa Davao City ay suspendido na rin dahil sa naramdamang lindol. Kani-kanina lamang po yan. So antabay po tayo ano, sa ilan pang updates galing po dito sa ating mga kapatid na sana may makausap nga po tayo maya-mayang kaunti. At yung naging update din sa atin kanina ni Bril Montalvo dyan po sa Davao mismo. So sa mga nakatutok po sa atin ngayon, kung kayo po ay nandyan sa area na yan kung saan po naramdaman itong pagyanig na ito na sinasabi nga pong umabot ng magnitude 7.0, pwede po kayo magbigay ng mga mensahe po sa amin para po makapaghati din po tayo ng mga impormasyon dito sa mga nakaantabay din, lalo na doon sa mga kapatid natin na may mga kapamilya dyan po sa Mindanao kung saan naramdaman po yung pagyanig.
1: Yung pong larawan ano po na ating natanggap ngayon galing po kay Bril Montalvo, ito nga po no, sa mga nanonood po sa 1PH at sa True FM TV on Signal, ito nga po kitang kita yung pong gitna ng paaralan. Ang portion po nito ay bumigay, lumundo ito, bagamat hindi po ito totally na bumagsak. Pero kitang-kita po itong strukturang ito, hindi na mapapakinabangan ito. The whole building, kitang-kita po ito mga kapatid, na yung pong second floor ay bumaba, bumagsak po ito, bagamat hindi totally. Opo, doon sa mga poste po ng naturang paaralan, Matanao National High School, doon po sa starting po ng pang-apat na poste po nito hanggang sa pang-lima, pang-anim, pang-pito, walo, hanggang dito po sa bago magdulo, kita po ito na ito po ay bumagsak. Although hindi po ito flat, pero klaro po ito na ito'y bumigay mga kapatid, ang naturang building. Mabuti po na lamang at siguro wala pang mga estudyante sa loob ba nito. Alamin nga po natin dyan sa Davao del Sur na yung Matanao National High School kung saan po namang kitang-kita ngayon sa visuals at sa larawan na naipadala po ni Bril na malaki po ang pinsala sa paaralang ito at sana nga po walang estudyante o anuman po mga manggagawa dito o guro ano ho, na nagkaroon po ng pinsala sa kanilang katawan. Ito ho ang ating breaking story today sa ating pong programa Malakas na Pagyanig dyan po naman sa area ng Davao del Sur. At ito po ang again ha, sa Malapatan, Sarangani, ang sinasabing epicenter nito. Salamat din kay Nilo Calyao dyan sa Davao sa kanya pong pagtimbre sa ating pong programa sa Malakas pong Pagyanig na naramdaman mismo sa lungsod ng Davao. FM. Alright, alas 8:26 ng ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang o quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much ha. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Thank you, Boss Mastery Coffee! Habang ngayon nga po sa mga nasa kolehiyo, ha, sa mga hindi pa ho nakapagpapa-enroll sa kanilang mga anak, ang tanong namin, handa na ba kayo? Ngayon po, ongoing pa po ang enrollment sa ilang pong mga college, universities po and schools. Kaya po, muli nagpapaalala po ang ating mga kaibigan sa STI. Ngayon pong pasukan na naman, tandaan natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat tayo po'y sigurado na ito'y merong kumpletong pasilidad. Highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STM mga kapatid. Mula po sa curriculum hanggang sa pamamaraan po ng pagtuturo, hanggang sa paghahanap po ng trabaho at pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito po yung practical din na pamamaraan. Ano ho? Ito rin po yung practical po. Practical po na pagpili natin sa mga paaralan, hindi lang po yung quality of education, facilities, kung hindi maging yung paggabay sa mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E ng STI. Salamat STI, ang ating mga kapatid sa quality education, STI. Ngayon, ito ho muna ha. Baka kayo mga biktima nitong sinasabi ngayon, ito ba'y talagang nangyayari sa atin?
0: Nako. Linawin lang natin kasi 2 days ago, naglabas na ng pahayag ang Bureau of Customs. Sinasabi nila, ito nga daw bag switching kung tawagin mga kapatid. Officially, dito sa Pilipinas, wala pa talagang natatanggap na sumbong. Yung nangyari po, nakalat ngayon na all over social media, ay sa Canada nangyari. Pero para mas malinaw lang po, bigyan tayo ng babala kung ito ba nangyari na talaga dito sa Pilipinas or bantay sarado na ba natin ngayon itong ating airports. Ito pong spokesperson ng PIDEA kasi may kinalaman nga sa nagbabawal na gamot ito pong bag tag switching or pagpapalit po ng baggage tags kung tawagin. Kasama po natin ngayon mula sa PIDEA si Attorney Joseph Frederick Kalulut. Magandang umaga po, Attorney.
2: Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig at nanonood sa ating patuntunan.
1: Opo, kaya kung kami napatawag sa PIDEA kasi ang sinasabi nga kasi ditong bagahe ay may laman na illegal drugs, opo.
0: Yes po, Attorney Joseph. Sige, paliwanag lang muna natin ano, sa mga kapatid natin, baka first time nila narinig itong bag tag switching. Ano nga po ba ito? At tama ba ang hinihinala na laman nitong pag-bag tag switching ay mga droga daw po?
2: Tama yung nabanggit niyo, DJ Chacha, na merong na-discovering sabu doon sa maleta ng isang pasahero na nanggaling po ng Canada noong July 14 last year, nung dumating ko sa ating paliparan itong pasahero galing Canada. base po doon sa ating records and based on the report, itong ahong pasahero ng galing Canada, mayroong connecting flight pa yan sa Hong Kong, and nung lumapag po rito sa atin, dumano sa x-ray machine yung kanyang maleta, doon ho nakita ng ating mga kasamahan sa Bureau of Customs na mayroong suspicious na substance dun sa kanyang maleta. Kaya ho ito ay isinantabi at tinawag ho yung ating mga narcotics detection dogs o yung pinatawag nating K-9 unit na nakatalaga dyan po sa paliparan. Pinaikot ho yung ating aso doon, naupo. That's an indication na mayroong ho nilalaman na illegal na droga yung maleta. So ito po ibinuksan ho sa harap ko ng pasahero at tumambad nga naman po sa atin at sa mga otoridad yung 24 kilos of shabu na nalaman ko ng kanyang maleta.
0: So, confirmed, last year po ito nangyari, nagkaroon ng bag tag switching, ganun po yon. Dito pala po yan sa Pilipinas?
2: Based on her defense po, sinabi naman po nung pasahero na hindi yun yung kanyang maleta.
0: Mm-hmm.
2: So, pinakita naman po niya yung kanyang mga photos nung nasa Canada pa po siya. Iba yung maleta na dala-dala ho niya, iba yung lumitaw ho sa ating conveyor belt, pero dun ho sa maleta na lumapag sa ating conveyor belt, meron hong tag na nakapangalan ho sa kanya. Kaya ho, ayon naman ho sa ating batas, kung sino man ho ang may possession ng isang maleta, limbawa yung sa kanya ho, at that time, she was in possession of that bag because of the name tag na nakalagay doon sa kanya maleta. So the presumption is sa kanya po yun.
0: Oo.
2: Kaya ako siya na-arresto that time.
0: Oo.
2: Pero ayun niya ako sa kanya, hindi po yan yung kanyang maleta. So the possibility is nagkaroon ho ng switching of bag tags doon ho sa kanyang pinanggalingan.
0: Dito po yan mismo sa Pasay nangyari, sir?
2: Dito po siya na-aresto sa atin sa Pasay.
0: Dito siya na-aresto. Yung bag switching in Canada.
2: Yung pagka-aresto. Yung bag switching, hindi po nangyari yan sa ating bansa.
0: Sa Canada.
2: Ibang bansa po nangyari.
0: Oo, ayun. Para lang po malinaw. So, the bag switching happened in Canada last year. Yung pagkaka-aresto po sa kanya dito sa Pilipinas nangyari. Confirmed na po talagang nagkaroon lang ng bag switching dito, sir, ano?
2: Ay, hindi po. Hindi, ang switching ng bag, hindi po dito nangyari yan. Ang switching ng bag,
0: sa Canada po.
2: Sa ibang bansa.
0: Yes po. Hindi, what I mean to say is na-confirma na po na talagang napagpalit lang po yung tag nung bag nito sa Canada. Confirmed na po ito.
2: Yan po yung nangyari ho. Ang switching, hindi po sa Pilipinas nangyari, doon po sa ibang bansa.
0: So wala po, wala nang kasong kakaharapin po itong babae na ito na na-involve po dito sa tag switching. Wala po. Dahil confirmed na talaga napagpalit yung bag niya in Canada.
2: Apo, na-dismiss naman daw yung na-file natin kaso against her.
1: Oh, pero ano, attorney, can you just educate us? Anong logic kaya doon? Ano? Kasi kung tag switching, ibig sabihin parehong, kasi kung ikaw yung may-ari, hindi ba nung bag, alam mo yung itsura ng bag mo, laki, kulay, etc. Kung tag lang, maaaring yung pangalan lang, doon sa maleta, pero yung paano kaya, ano logic kaya nun, attorney?
2: Paano, Ted? Iba-iba kasing pamamaraan ng ginagawa ng ating mga smuggler ng illegal na droga.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ho, yung mga ginagawa na, pinagpapalit lang yung mga tag. Siguro we still could not confirm this. Siguro baka meron hong kukuha ng maleta kung saan man, it's either in Hong Kong or in the Philippines. Pero ang sigurado po dyan, merong nagpalit nung tag doon sa maleta po.
1: Okay, sige. So, kumbaga, pwede ang modus o ang adikain is that yung magkiklaim ng maleta, ang code nila, yung pangalan na nakatag doon sa maleta. Sa bagahe, ano po?
2: Yes, that is one of the possibility po, Manon.
1: Okay, oo. Pero nga kasi kung tag switching, maaring tag ni Juan de la Cruz na nakalagay sa original niyang bagahe pero ililipat sa ibang bagahe, kung ikaw si Juan de la Cruz na may-ari nung bagahe, in the first place, hindi mo dadamputin sa carousel yun kasi nga hindi mo naman maleta yun, di ba?
2: Correct, Valentin.
1: Mm-hmm. So may ibang dadampot noon kung sakali man yung salubong doon sa kanyang airport of destination. Dito sa nangyari sa atin sa Pilipinas, ano, dinampot pa rin nung babae yung bagahe kahit na pareho ba ng bagahe supposed to be o dinampot pa rin niya yung bagahe kahit na hindi yun yung kanyang original ng bagahe?
2: Nung time ho, nung nire-retrieve na ho niya ang kanyang mga bagahe, hindi ho niya dinampot yun dahil alam niya hindi yun yung kanyang maleta. Hinihintay pa ho niya lumabas sa conveyor belt yung kanyang maleta.
1: Ayun. Kaya talagang, kumbaga, isipin mo, inosente yung babae kasi hindi niya dinampot, hindi niya alam na yung tag niya na andun na pala sa bagaheng yun na nasabat nga ng customs at ng PIDEA.
2: Yes, Madam Ted. Katunayan po nga ho niyan, there are 17 incidents na nangyari po sa Canada base sa ating mga nakuha impormasyon ng bag tag switching.
1: O sa Canada, sa airport doon?
2: Yes, okay, doon po sa Canada.
1: O, palabas ng Canada?
2: That is correct, Manong Ted. Palabas po.
1: Anong ini-smuggle nila? Anong uri ng droga, attorney?
2: Yung nakuha po natin dito, that's methamphetamine hydrochloride or yung tinatawag natin shabu.
1: Yun po, yun po lamang. Iba ho itong kush na nahuli ngayon recently ng BOC. Iba ito.
2: Kahit iba po to, Manong Ted. Ang kush, that's another variant of marijuana naman po.
1: Opo. Pero ito ho, hindi ito kaso ng tag swapping.
2: Hindi naman po, Manong Ted, itong nangyari po ulit.
1: Alright, sige. So, ano ho kaya ang inyo pong warning po sa ating lahat? Although Canada po ito kaninyo, para lang po sa lahat ng mga biyahero, dito po sa tag switching na ito, ano kaya ang pwede ho natin pananggalang o ang dapat tandaan po ng ating mga kababayan, attorney?
2: Marunted, ang babala na lang po natin sa ating mga kababayan na bumiyahe, unang-una ho, kung sila ay bibiyahe, siguraduhin po nila na once na i-check-in po nila mga maleta, nilagyan na po ng tag, kunan po nila ng litrato. Pangalawa, as much as possible, kung kaya po nilang bumili ng mga tracking device na ilalagay po nila sa kanilang maleta na nakakonect po sa ating smartphones, kumuha na po sila. Pangatlo, kung meron man hong kababayan or kamag-anak na nakikiusap sa kanila na magpadala ng gamit, as much as possible, wag na po nilang tanggapin dahil baka ang nilalaman po niya na illegal na droga. And lastly po, kung meron po makikisuyo sa kanila dyan o sa paliparan o kaya sa pantalan, nabantayan ang kanilang maleta. Bawa sasabihin mo, iihilan na po, pakibantayan lang. Tanggihan na lang po natin kasi o, baka naman ang ilalaman po noon na illegal na droga din po.
1: Opo, sige po. So salamat po na marami at napapanahon ito, attorney, no? Itong ating panawagan sa dami ng modus ngayon itong mga drug smuggler na ito.
2: Tama ko, Manong Ted. Kaya magandang umaga pa lang, may papala na po sila.
1: Opo, sige po. Attorney, meron ba kayong update doon sa Mindoro? Yung Shabu Laboratory doon, meron ba kayong update doon na kakanin nyo, nasabat nga ito, no? Mabuti ho't nahuli ito. Maaga pa, hindi pa ito nakapagmamanufacture? Binubuo pa lang yung laboratorio?
2: Yung sa Mindoro, Manong Ted, base doon sa nakita ko natin mga equipment doon, maaari kong makapag-produce na ng malaking amount of shabu nga yan. Nakaso, na-file na naman ho natin ng kaso yung mga na-arresta po doon. And we are also conducting follow-up investigation doon ho sa mga cohorts na mga ito kasi hindi naman ho kakayanin ng dalawang individual lang ho ito. So, meron pa tayong mga leads po na sinusundan sa natin po.
1: Opo. Ito pong sa Mindoro, hindi pa siya nakapagsimula ng kanyang operasyon na laboratorio.
2: Kung nakapagsimula, Manong Ted, bine-verify pa natin kasi may nakita lang tayong residue pero hindi po natin ma-totally masabi na yan po ay nanggaling doon mismo.
1: Opo, opo. Sige po. Salamat na marami, attorney, sa inyo pong informasyon na binahagi po sa amin pong programa. Thank you, sir.
2: Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Pabuhay po kayo at magandang umaga po.
1: Thank you. Yan po ang spokesperson po ng PDEA, mga kapatid, si Attorney Joseph Frederick Kalulot. Para po sa itong modus na naman po na ito, itong tag switching. Ay nako, inusente ka biglang dahil kaya nakapangalan sa iyo yung bagahe. Hindi mo naman kinuha, hindi mo ginalaw, pero sa iyo nakapangalan, so ang presumption sa iyo yun.
3: Tama.
1: Kaya ho, maganda rin po ha, nalimutan ko lang pong banggitin, pinakamainam ho talaga, gaya po ng ginagawa natin, madalas, ano po, bago ho tayo mag-check-in, kuna muna ng picture ang bagahe mo. Yung sa iyo mismo, nandun yung tag, yung itsura po nito, kuna muna agad ang picture. Lahat ng mga angulo. Kasi then, it will be very helpful kung mawalan ka ng bagahe. Meaning, hindi mo maklaim yan doon sa iyong airport of destination for whatever reason. Kasi pagpunta mo doon sa counter, para kang magsabi na hindi ko nakita yung bagahe ko sa carousel, hasabihin sa iyo, ano pong klase ng bagahe yan? O, hihingian ka na ng description and yung tag mo na dapat na sa iyong pag-check-in ay hinihingi sa iyo yung kopya nito, yung mga numbers o mga code nito. Kaya importante rin po yan. Kunan po ng picture na maaga, yung bagahe po ninyo sa kanyang itsura at yung pong inyong tag, magkaroon ka rin po ng picture niyan para meron kang file copy, ika nga po, doon sa mga pati po yung binabanggit po na claims tab para po sa ating mga bagahe. Yan pong ating tip sa ating pong lahat na mga bumabiyahe paminsan-minsan. O, lalo na doon sa mga madalas na bumabiyahe. Alright, alas 8:41, meron po tayong report na dyan po sa Jensen, mukhang ang mga sinasabi pong pinsala ay mabigat ha. Meron po dito akong tinanggap na report. Atin lang po itong kinukumpirma. Meron pong isang ospital, meron pong paaralan din, at meron daw pong isang fast food chain na lubusan pong naapektuhan. Ito po, may isang gusali dito na atin po nakita ngayon na yung pong kaliwang bahagi po ay kitang-kita po na, well, bumaksak na rin po ito at malamang the whole structure ay apektado dito. Ito daw po ay ospital, hango po sa ating report na tinanggap. At meron din pong isang building ng fast food chain na sinasabi po na gumuho. Ito rin po ngayon sa ating pong ipinalalabas ng mga picture sa ating pong programa. Kami po inatawag sa kanilang LGU for other confirmation po sa mga binabanggit ngayon sa mga reports na pinsalang iniwan itong malakas po ng pagyanig. Ang sinasabi po ng FIVOX ay 7 ang kanyang magnitude, yung enerhiya na nilikha nito nang dahil po sa pagyanig na nangyari po sa ilalim ng karagatan. 7.8 na raw ang sabi po ng FIVOX. Nako, kung yan po'y magnitude, ang intensity po nito ay pagkalakas. Mas malakas po usually po yung intensity, meaning yung po naramdaman ng tao doon sa ibabaw po ng lupa sa paggalaw po nito. Alas 8.43 na.
3: True FM. Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop and Win mula sa Isetan Supermarket Karyedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na sa Isetan Supermarket. Shop at
4: Isetan! Purpose of travel?
5: Where are you staying?
6: Where are you from?
7: Chicken or banana?
8: Who are you?
6: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Use Signal Super. One login, one subscription for multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
10: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: 7.8 na po daw ang sabi po ngayon ng FEVOLS, ano po, sa kanila pong pagtatala nito pong recordings ng kanila pong mga equipment sa iba't ibang panig po ng Mindanao sa naramdaman pong malakas na pagyanig dyan po sa area ng Davao del Sur. Malapatan sa Rangani ang kanyang epicenter, at ngayon nga po mayroon na pong mga lumalabas na mga larawan video sa pinsala pong iniwan ng pagyanig. Kita po natin po, no, at salamat na marami kay JB Garganera para po sa kanyang mga binabahagi po sa atin na mga visuals mula po sa kanilang hong mga kaibigan at miyembro ng kanilang grupo dyan po sa area ng General Santos City. Yung pong naapektuhan din po dito ay isang ospital at isang paaralan at isang fast food chain, sa mga visuals po na ating ngayong ipinalalabas po sa ating pong programa. Salamat din na marami kay Tony Chod Delphine na nakantabay po sa mga nangyayari dyan po na naramdaman po ng pagyanig sa area po ng Davao del Sur. Bagamat nga po, no, may nangyaring pagyanig, tuloy pa rin po ang ating pagbati po naman ng happy birthday today para po naman kay Sab Perez, 9 years old ng Antipolo City, coming from Mommy Lani, Daddy Magic, and Lolo Nestor. Sa iyo, Sab Perez, happy birthday sa iyo. And count your blessings, iho, ha, sa mga panahong ito, lalo na. Samantala pa rin po naman kay Dave Ramos, ha, happy birthday sa iyo from Seth Velasquez. At maligayang bati rin po naman, ano po, dito ho sa mga angels na atin din pong nakadaupang palad over the weekend po, at sila daw po'y lagi din po nanonood sa atin. Maligayang bati po naman sa mga angels po, pagkasipag-sipag at pagkabait-bait na lumilingon sa mga tawag na, eto nga ang kanilang pangalan, baby boy, baby girl, ha? Si Lisa at si Gwen. Good morning and thank you. Dagasalamat ka ni mo, Day, ha? Thank you very much. Alright. Meron ba mga reports ngayon dyan sa'yo, baby girl?
1: Magbigay lang tayo ng tsunami warning update, ano, para dun sa mga kapatid natin. Ito po yung mga lugar na binabanggit po ng DOST at FEVOLS na dapat po umalis muna kayo dun sa mga coastal areas na yan. Sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Sultan Kudarat, at maging sa South Cotabato. Ang abiso po kanina nitong kausap natin na si Paolo Sawi from FEVOLS, kung kayo po ay nakaramdam ng pagyanig at malapit po kayo sa baybaying dagat, na maigi po na umiwas po muna kayo sa area na yan. At sa mga kapatid din po natin na nakaramdam nitong pagyanig na 7.0 magnitude dyan po sa Mindanao, ang sinasabi rin ng FEVOLS kanina, asahan din daw po ang ilan pang aftershocks. Meron tayong mga ilang kapatid na nagpapadala sa atin ng mga mensahe, though kailangan pa natin ikumpirma kung talaga nangyari po yan dyan sa mga areas na yan. Pero seeing the photos now dito po sa messenger, kung totoo man ito, medyo matindi at mukhang malakas po talaga yung naging pagyanig dito po sa mga lugar na binabanggit po natin. So ingat po tayo, ano, mga kapatid. Hopefully meron tayong makausap sa LGU po ng Davao at maging sa Jensen, yung binabanggit mo ring area kanina.
0: Mga kapatid, ang tamang oras na po ngayon ay 8:47. Ngayon nga po, meron pong panibagong dagdag singil sa diesel at maging sa kerosene, ano po, at sa gasolina. Pero mukha pong sa diesel po, klaro na. Ang sabi nga po, ang pagtansya, baka umabot nga po ng 5 pesos per liter. Kaya po, sa mahal ng presyo po ng petrolyo ngayon, masakit sa ulo, masakit sa bulsa, lalo na nga po sa mga nagnenegosyo. Kaya panahon na mag-full electric vehicle sa inyong fleet lineup. Sagot kayo dyan ang Photon sa dami po ng mga model options. Full electric na mga passenger vehicle, aba saktong-sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Kumbaga pati ha, bus. Electric, hindi ba? Full electric na mga pang-deliver, pang-negosyo, aba eto, Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Ganda pa ng itsura. Modern na modern. Astig! Full electric na mga trucks, aba, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost. Wala nang change oil pa. Available ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Electrify your business. Go Photon Electric. FM. Samantala mga kapatid, ang iba ho talaga dito, wala silang pakialam. Basta ang importante, mga patron nila. Wala silang pakialam. Basta importante, ipagtanggol nila ang kanilang mga sinasamba at sinasanto. Given daw talaga yan, mga kapatid. Wala ho tayo magagawa sa mga ganyan. Ano po? Ano man ang mangyari, ano man pong sakuna, ang kanilang inuuna, ang kanila pong mga patron. Hindi ko humaintindihan lang kung ano ba pinakain sa kanila o ano ba ang kanilang kinagisnan. Pero sa mga panahong ito, intindihin na lang po natin sila. Baka nga sila may something na rin. Alam niyo yun? Kapag yung patron mo may something ka rin.
1: Oo, lagot ka kay Marco.
0: Oo nga pala, si
1: Marco. Masasaktan yun, ha? Baka di na talaga magpakita yun sa atin.
0: Si Marco baka bukas nandito. Kasi nagpahinga daw ho siya muna ngayon.
1: Medyo masama loob niya eh. Oo, kasi parang wala daw masyado nanonood na ng Facebook Live nung favorite niyang. Ang tawag niya pa rin Senate President. Kay SP Alan. Yun pa rin ang kanyang Senate President. Hanggang ngayon nga, ang pangulo niya pa rin si ano eh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun pa rin ang pangulo ni Marco.
0: Oo naman yun. Oo. Sabi ko nga, kanya-kanyang paniniwala tayo.
1: Tama.
0: Ano ba ang problema doon kung yan ang kanyang kaisipan?
1: Correct.
0: Oo. At ano ba ang problema doon kung nahawa na siya?
1: Saan?
0: Ha?
1: Nahawa ng ano?
0: Sa hantavirus.
1: Hi, good morning mga kapatid. Mukhang matatakpan yung ano ah, yung blue ribbon hearing na mangyayari mamaya. Ito pinakamalaking balita na nangyari ngayon.
0: Sa akin naman kasi una ano po, ito yung mga pangyayari na lubos pong nakakarimarim, ano po, nakakapangamba, kasi ngayon hindi pa ho natin talaga alam kung gaano kalaki ang pinsala nito, lalo na po doon sa mga tao sa mga lugar na ito. Bagamat yung pong hearing ay palagay ko matutuloy pa rin kahit na siguro hindi sumipot yung 18 na mga kalalakihan na nagpapakilala nga pong mga bagman o naman o. Sige, pwede ko na ba itong dalakayin ngayon? Ang kusakasakali, kasi pag bumuelo ko dito, ayoko nang pahinto-hinto din para hindi tayo mabitin sa mga informasyon na ating pong gusto ibahagi nga tungkol pa rin dito sa flood control scandal. Hindi nawawala, ha? Ang ating pong passion dito sa paghahanap po natin ng katarungan, hustisya sa hindi pa rin po nare-resolba na flood control scandal na sabi nga po ng mga ekonomista, lubhang nakaka-apekto pa rin po sa ating pong ekonomiya. Kasi nga wala pa itong closure. Although matagal pa ang closure niya, kasi kung hintayin mo yung conviction ng mga sangkot dito, pero yung po bang meaning, maaari ka na makapagsabi na, sige, umuusad na. Okay? Ang mga kasong ito. Kasi nga, hindi pa, ilan lang ang nandidiyan po ngayon, may nakakulong, mga taga DPWH, yung mga, ika nga po, mga tilapia, pero ho yung talaga mga balyena, wala pa o hindi pa. Okay, mga kapatid, andyan na ba siya? Kausapin na po natin si Police Master Sergeant Robert Dagun ng Gensan PMP. Maing buntag ka nimo, maing agagid, Sergeant. Hello?
2: Yes sir, good morning.
0: Good morning, si Ted Failonto sa ating programa sa True FM. Kumusta kayo dyan? Meron na ba kayong report sa mga damaged buildings at mga injured o casualties? Go ahead, Sergeant.
2: Purin po sir, as of now sir, ongoing po yung, sir, yung ikot ng PNP din sa natin sir, at saka rescuer at saka Bureau of Fire sir.
0: Mm-hmm.
2: At of now sir, merong reported na mga buildings, schools at saka bahay na nag-collapse sir.
0: Mga bahay.
2: Initial info.
0: Sige, go ahead.
2: Po, mga bahay po.
0: Sige, go ahead.
2: Initial info sir, mayroong asok na sir, initial info, mayroong isang patay sir na gi-report dito sir, tinawag dito sa talk.
0: Asa may dapita sa Jensen mismo?
2: Opo, dito sa Juan po, sa may Philway, Barangay Dajangas West po.
0: Dajangas. Okay. Oo. Doon mismo sa General Santos City, meron daw ospital na malaki ang damage, meron ding eskwelahan, university, at maging isang fast food chain?
2: Yes po sir, for info sir, yung may damage na ospital natin sir, yung sponsor, yung tawag nito sir, yung Saint Elizabeth sir, Saint Elizabeth, pero wala namang casualty na ano sir. Then yung NDDU sir.
0: Oh, itong
2: nag-collapse din, sir.
0: Oh, ito.
2: Dadyang gasulit din, sir.
0: Oh, itong St. Elizabeth Hospital, may mga visuals ngayon. Ito ba yung may portion na bumagsak?
2: Yes sir. Tapos yung dito sa ano, sir, yung Jollibee, yung kuan natin, sir, dito malapit sa Pioneer Avenue.
0: Oh, itong Jollibee, ito mismo yung nag-collapse yung building, nakikita namin, bumagsak talaga yung building?
2: Yes po sir. Aspirin po, onboard ngayon doon si City Director, sir. Si Sir De Binancio po, onboard doon ngayon.
0: Oo. Nung bumagsak ito, may mga tao ba sa ilalim, sa loob nito?
2: For info, sir, hindi pa na kwan dito, sir. Pero possible, sir, may mga crew na yan, sir. Kasi, ano na, sir, 7:30 in the morning, sir. Possible, may mga crew yan, sir. Pero wala namang na-asog na, sir, sa akin, sir. Wala pa akong na-receive na mayroong na casualty doon, sir.
0: Oo. Yung Notre Dame University, anong sitwasyon nito, Sergeant?
2: Sa ngayon, sir, ongoing yung kwan ng mga rescuer natin, sir. Hindi pa rin ano, sir, kasi hindi pa rin nakapagbigay ng info dito sa akin, sir.
0: Oo.
2: As of now, sir.
0: Okay. Sige. So, maliban dito sa St. Elizabeth Hospital, Notre Dame University,
2: sir, excuse me, sir, for info, sir, naglindol na naman dito ngayon, sir.
0: Oo. Aftershock yan, no?
2: Yes po. Malakas, sir.
0: Oh, may kuryente ba kayo ngayon dyan?
2: Negative po tayo kuryente dito ngayon sa Jensen, sir. Kasali yung local ko namin, yung Hypera radius namin, sir, negative lahat, sir.
0: Oo. Kumusta yung mga kalsada? Meron bang mga nag-crack na kalsada? May tulay ba na meron ng in-report na pinsala? Naabay damay sa mga poste karon?
2: So far, sir, isa pa lang na tulay, sir, yung dito sa Maysiluway Bridge. Mm-hmm. Barangay Dadyang Just West na merong konting crack, pero hindi naman masyado, ano, sir.
0: Oo.
2: Andin yung kuha natin ngayon, sir, yung daan natin, sir, heavy traffic po, sir.
0: Oo naman, kasi nga siguro sa dami din ng mga ano, no, mga sinasabi
2: yes,
0: na
2: po.
0: Yung pagkaabala ng mga tao din sa kanilang mga nararamdaman diyan. Kumusta ang City Hall? Kumusta ang inyong himpilan ng pulisya, ang inyong police station?
2: Dito sa amin, sir, dito sa City Police Officer, all goods naman, sir. Wala na may nasira, sir. Din yung mga police station natin, sir, all goods din, sir. Walang reported na nasira, sir, or na basag.
0: Kumusta ang inyong komunikasyon doon sa mga stations ninyo sa police all over the Jangas at maging sa Jensen, Sargento?
2: Yes, sir. Yun yung problema ngayon, sir. Kasi kahit dito sa, ano namin, sir, Itera, kasi wala, sir. Kahit repeater namin, sir, nasira, sir, sa region namin, sir, kaya pahirapan yung contact namin ngayon, sir. All one lang, sir, through Salipapa, cellphone lang po.
0: Oo. Sa ngayon, sir, kumusta ang deployment ninyo ng inyong mga troops? Lahat ba ng tropa ninyo ngayon na sila abasan na, at paano ang kanilang reporting sa inyo? Sino ang pinaka-ground commander ngayon dyan?
2: Ang pinaka-ground commander po, yung OIC City Director natin, sir, si Police Colonel De Binancio, sir. As of now, sir, lahat ng tropa natin, sir, kasali yung mobile, sir, nasa labas lahat, sir, naka-deploy.
0: Mm.
2: Then, iniikutan nila lahat, sir, ng area para ma-verify yung mga ibang buildings na damage or may mga kasong if ever mga casualty po.
0: Oh, ulitin ko lang yung inyong problema sa komunikasyon. Bakit bumagsak ba ang cellphone service?
2: Yes, sir, yung repeater mismo, sir, yung main namin, sir, sa Haytira radio namin, sir. Nasira, sir, kasi nawala lang bigla, sir, pag after ng lindor, sir, hindi na kami mag-contact, hindi na kami mag-contact.
0: Oo, yung repeater ng inyong radio.
2: Yes po.
0: Okay, sa ngayon, yung naramdaman mo na aftershock, malakas din, bay?
2: Yes, sir. Medyo malakas, sir.
0: Oh, sige.
2: Bali, pangalawa na ito, sir. Kanina, sir, mayroong aftershock na nangyari.
0: Mm-hmm.
2: Tapos after na siguro, sir, mga 45 to 1 hour, sir, bumalik na naman ngayon, sir.
0: Oo. Nasaan ka ba ngayon eksakto, Sargento? Asa mo, Dapita?
2: Porin po, sir. Andito po ako sa harap ng building ng city, sir. City sa dito sa kampo namin talaga, sir. Dito kami ngayon sa labas, sir. Hindi kami makaakyat sa taas, sir. Kasi baka meron pang possible na aftershock na mangyayari, sir.
0: Oo, yung nga din ang sinasabi ng FIVOX, no? Huwag ka munang babalik sa estruktura. Pero dyan, dyan ngayon, pwede bang, can you describe it? May mga tao ba ngayon sa kalsada? Meron bang mga palatandaan na may mga building o bahay man yan o anuman na may nakikita kang damage?
2: So far, sir, dito, sir, sa vicinity, sir, makikita. Dito, sir, wala, sir, pero sa doon sa labas talaga, sir, merong mga damage talaga na building, sir, at saka bahay na nakulap. Yung na-report sa akin kanina, sir, doon sa barangay sa Lumpang, Purok, Pilomena, sir, bahay talaga, sir, na nabagsak talaga, sir.
0: Anako, aray ko, eh, sana nga, wala na ipit
2: tapos
0: doon.
2: Tapos maraming, ano, sir, maraming mga pader na nasi, kwan, sir, nagbigay, sir.
0: Bumigay ng mga pader?
2: Opo, opo.
0: Oo. Pero diyan ngayon, visible naman sa iyo, walang poste na tumba. Walang poste ng kuryente o NGC.
2: Dito sa amin, sir, so far, sir, sa makikita ko ngayon dito sa kampo, sir, wala naman tayong poste na natumba. Yung mga building dito, sir, na mga kampo akwan dito, sir. So far, all good po lahat, sir.
0: Okay. Kalsada. Wala ka nakikita? May biyak yung kalsada?
2: Dito, sir, wala naman, sir. Yung ni-report lang sa akin kanina, sir, yung dyan sa may Philway Bridge. Yan po, na may biyak, sir.
0: Okay. Saan banda? Gano'ng kalaki yung biyak? Nakita mo ba yon mismo o report ng inyong mga tauhan?
2: Report lang po, sir. Hindi naman masyado malaki, sir. So far, nadadaanan pa naman, sir.
0: Okay, sige. Sarhento, pwede bang istorya mo sa amin? Nasaan ka nung 7:47 a.m. na lumindol? Nasaan ka banda at ano ang naging reaksyon ninyo?
2: For info, sir, yung before lindol, sir, nasa opisina po ako, sir. Gumagawa ng report. Then, nagmo-monitor, sir. Nagbibigay ng mga instruction through radio, sir. Then after ng lumindol na, sir, nagsibabaan na kami lahat, sir, yung mga duty office.
0: Oo, so can you describe? Kusog kaayo ba?
2: Kusog yung kaayo, sir. Parang hindi ka makatayo, sir, hindi ka makalakad ng maayos, sir. Hawak ka talaga sa pader at saka sa kwanser bago ka makababa.
0: Talagang ano, ko ibig sabihin, ang lakas ng intensity, kasi kapag hindi ka na makatayo, talagang yumaayanig yung lupa. Yun ang naramdaman ninyo,
2: Papa? Yes, sir. Okay. Totoo yan, sir. Alas nakadapa kami lahat kanina, sir.
0: So, mga ilang segundo kaya ang iyong estimate na nung nakadapa muna kayo tapos bago kayo makababa ng building?
2: Kwanser, mga nasa 40 seconds mo, sobrano. Mga kuan, sir, pero hindi naman talaga abot ng isang minuto, sir. Nasa estimated lang, sir, mga 40 to 50 seconds, sir, ganyan, sir.
0: Oo, naku, ang haba nun, ano, kung sakasakali.
2: Yes, sir, nakakatakot talaga, sir, kahit kami dito, sir, kasi yung mga anak namin, sir, nasa school. Yung mga pamilya namin, doon sa mga, kasi kuan talaga, sir, balik eskwila talaga, sir.
0: Oo nga, so nakapangadji.
2: Opening ng ano, opening po.
0: Nakapanga-gymog yun, ano? Oo, dito sa gantong naranasan ninyo. So far naman, ikaw, ang mga...
2: Yes, sir, super malakas talaga, sir.
0: Yung mga anak ninyo, yung mga nasa public school, kumusta naman so far? All accounted na?
2: So far, sir, walang reported na mga schools, na mga may casualty na mga, ano, sir, na mga, as of now, sir, ha? Kasi yung iba, sir, ongoing pa yung report ngayon, sir.
0: Okay, sige.
2: So, as of now, sir, wala namang reported na mga estudyante na nadagdagan ng mga, ano, sir. Pero ongoing pa ngayon, sir, yung rescue natin, ongoing, yung ikot ng PNP natin, PNP din, san po.
0: Okay, sige. So, but so far ngayon, nakakailan na kayong aftershock at ano ang iyong description sa lakas ng aftershock?
2: Nakadalawa na kami, sir. Yung unang aftershock, sir, medyo mahina. Pero yung ngayong pangalawa, sir, medyo malakas siya, sir. Pero ano lang, hindi naman masyado matagal, sir. Parang 3 to 5 seconds lang nawala rin.
0: Okay, sige. So ikaw ngayon na naka-duty dyan, ikaw naka-base ngayon dyan para to gather itong mga reports ninyo?
2: Yes po, sir. Tactical Operation Center po. Ito po yung hotline ng Ginsan PNP. Ako po ngayon ang duty, sir.
0: Alright, sige. So kami muling tatawag sa'yo, Sarhento, ha? At nagpapasalamat kayo sa yung report na ibinigay sa amin. And we sincerely pray na walang gaanong pinsala sa mga tao, lalo na itong malakas na pagyanig dyan sa inyong lugar, Sarhento.
2: Yes po, sir. Thank you din, sir. Sir, update na kami mamaya, sir, kasi ongoing yung rescue at itot ng PNP natin, sir.
0: Okay. Salamat kaayo, bay, ha? Thank you, Sargento. Thank you.
2: Thank you. God bless, sir. God bless.
0: Apo, thank you very much po ang ating special coverage. Kasama po natin si Police Master Sergeant Robert Dagun.
3: True FM Special Coverage.
0: Mga kapatid, sa nangyari nga po malakas na pagyanig sa mga late tuners po, no? Naging 7.8 na po ang binabanggit ng V-Volts na magnitude ng naturang lindol nang galing ho mismo sa isa sa mga nakaramdam nito, malapit mismo po doon sa epicenter po ng pagyanig, kasi ito po ay sa Malapatan at mismo po sa Jensan ang ating nakausap. Dadyangas area nga po binabanggit niya na marami daw pong pinsala. Malapatan po sa Rangani Province ang sinasabi po ng V-Volts na epicenter po ng pagyanig. Kung yan po ay 7.8 na magnitude ang intensity po nito, sinasabi po na mas malakas, kaya daw ho, hindi nga sila makatayo. Yan po ang lagi binabanggit sa atin ni V-Volks Director, si Secretary Solidum ng V-Volks ng DOST, na kapag hindi ka na makatayo, yan po ang palatandaan nga na napakalakas po ng intensity nito. Yan daw po ang kanilang naramdaman. Sila po'y dumapa daw ho muna bago po nakatayo at nagsilikas doon sa second floor ng kanila pong building, yung kanilang pinaka-headquarters po ng PMP, dyan mismo sa General Santos City.
1: At mga kapatid, doon nga po sa katatapos nating ugnayan, ano, dito kay Police Master Sergeant Dago, nang binabanggit po niya, may isa nang reported na patay dyan po sa Jensan. Base po doon sa pagkakatinig natin kanina, dyan daw po yan sa Barangay Dadyangas. Pero patuloy pa rin po ang assessment ng mga otoridad doon po sa casualty, kung ito po'y madadagdagan pa, maging doon po sa bilang ng mga sugatan dyan po sa General Santos City. Yung damage, isang ospital, meron ding eskwelahan na binabanggit, base din doon sa naging ugnayan nyo kanina, mga kapatid. Pero mag-aantabay pa rin po tayo dito pa sa iba pang mga balita na ihahatid po sa atin ng iba't ibang mga lugar na nakaranas nga po nitong 7.8 magnitude na lindol dyan po, mga kapatid, sa Mindanao.
0: Abangan din po ninyo ang ating pong update, mula ho naman sa mga tanggapan po ng Coast Guard sa mga lugar po na sinasabi po na meron pong tsunami warning. Ito pong ating ongoing coverage sa nangyari nga po malakas na pagyanig dyan po sa southern part po ng Davao del Sur, kung saan po nga ang ngayon ang binabanggit ng PMP, isa na ang kumpirmadong patay at may mga sinasabi daw po na dapat daw pong ma-rescue kasi naiipit po sa mga nangyaring pagguho.
3: True FM Special Coverage.
4: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88.
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
6: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
7: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
6: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Taylor Servicio para sa Pilipino.

0: kapatid po natin na patuloy na nararanasan po ang pagyanik. Kanina ang kwento ni Police Master Sergeant Dagun, dalawang beses na daw po simula nung 7.0 magnitude na lindol na naitala nga po dyan sa Sarangani. Pero sa pinakahuling report, umabot na daw po ito sa 7.8 magnitude ang epicenter nito, mga kapatid, ay dyan nga po sa Malapatan in Sarangani. Ang kwento sa atin ng police na kausap po natin kanina, nakakadalawang aftershocks na daw po na malalakas pa rin. At ang komunikasyon din po dun sa area sa ating mga police ay medyo pahirapan dahil may mga gamit po na nasira. Nakapag-report din po siya na matindi po ang traffic sa ilang mga lugar dahil po sa nangyaring pagyanig dyan po sa General Santos City.
1: At mga kapatid, ano po, wala ngayong kuryente ha, sa naturang lugar kasi nga din po inaasahan na yan na maapektuhan po ang linya ng kuryente at madalas din po yung linya ng komunikasyon. But gladly po, mukhang may cellphone pa po dyan po sa lugar na iyan. Sana nga po hindi rin ito maapektuhan yung pong kanilang mga cell sites o mga cell towers po. Sa ngayon, mga kapatid, atin lang po inuulit ang mga lugar po na matindi ang tama nito. Hango po sa Fivolx Baby Girl. Sa kanila pong pinakahuling informasyon, ang bago po nilang info na inilabas, hango po mismo sa kanila pong official ano po na website, ang earthquake po information ay nangyari 7:37 AM. So far po ito po yung itinaas na sa magnitude 7.8 at ang mga lugar po na inaabot po nito, mga kapatid, ay hang, of course, Davao City, Kitapawan, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Calamansig, Sultan Kudarat, Cebuco, Siocon, Zamboanga del Norte, at maging hanggang dyan po sa Mati, Davao Oriental, sa Buog, Zamboanga, Sibugay, Caraga, Samanay, at Tarragona, Davao Oriental, maging sa City of Butuan, Mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, Zamboanga del Norte, Kumalarang, Vicenzo Sagun, Zamboanga del Sur, at maging sa Dipolo, Labason, Liloy, Manuel Rojas, at maging sa Salug hanggang Zamboanga del Norte, Alicia, Ipil, Mabuhay, Aulutanga, at CI, Zamboanga, Sibugay, Molabe, Zamboanga del Sur, Abuyog, sa Leyte po ito ha, Dulag, dyan po sa Leyte, at maging San Francisco sa Southern Leyte. Maging dito nga po sa Sarangani Province, mas matindi po ang pinsala, mga kapatid, na atin pong so far sa atin pong naging panayam. Si Donnie Aquino po ang head ng South Cotabato PDRRMO, atin pong kausapin. Donnie, maganda umaga.
2: Magandang umaga, Sir Ted, and syempre magandang umaga naman sa ating mga tagapakinig at manonood.
1: O sige, dyan sa inyong area, kumusta? Meron ba kayong report na ng mga damage at sana nga wala naman anuman pong casualty o mga injured?
2: Well, as of now, ongoing pa ang deployment ng ating team no sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Pero ako mismo, nag-ikot mismo dito sa siyudad ng Coronadal kung saan na nandito yung ating mga malalaking establishmento. Umabot kasi tayo dito sa Intensity 7 kasi sa intensity meter natin na installed mismo dito sa ating opisina sa siyudad ng Coronadal. As of now, meron na tayong nakita na mga damages sa ating mga buildings. Ang maganda lang, as of now, wala pa tayong reported casualty no, related to earthquake incident na ngayon lang tumama dito sa ating probinsya. But then again, ongoing pa rin yung ating assessment and na-deploy na yung ating rapid damage assessment and needs analysis. Kasama dito yung ating team sa engineering office.
1: Oo, dyan sa Coronadal, ano ang sitwasyon sa kuryente? Meron ba?
2: As of now, sir, nawala ho yung ating linya ng kuryente. And immediately, no, sinuspend na rin natin ang ating klase, no, base sa mandato ng ating Gobernador, Governor June Tamayo, sa lahat ng government and private sector natin. Ang trabaho, ang klase, suspended na ho lahat.
1: Oo. Pero sa pauna mong pag-iikot ka mo, may nakita ka ba ng mga building na

0: napapasok ng ating team sa engineering at makapagbigay ng go signal na pwede nang pumasok. As of now, meron talaga tayong naitala na mga damages sa ating mga building.
1: Oo. Building ito, talagang pagbiyahe mo, nakita mo buildings ng private maging mga public institutions?
0: Yes, sir. Ako mismo ang nag-ikot ngayong umaga right after the incident because I'm on my way to City of Coronel for flag ceremony. Before it happened, before ng flag ceremony, nandun na tayo. So pagkaroon ng insidente, immediately nag-deploy tayo sa ating mga buildings. Pero hindi pa tayo nakapasok, syempre. Sa labas lang. At nakitang-kita natin ang mga damages natin.
1: Oo. Ano ang pinaka-worst na damage so far na nakita mo dyan, Donnie?
0: As of now, ang nakita natin dito lamang po sa ating mga buildings. Kaya nga lang, hindi pa talaga natin ito mapasok kasi wala pa akong abiso from engineering team. Hindi pa talaga natin nakita doon mismo sa loob ng building. Pero sa labas, nakita na natin ang features ng damages and yung mga damages sa beam.
1: Oh,
0: beam ang isa sa tinitingnan natin pinaka-importanting may damage or wala.
1: Oo, yung mga beam mismo ng mga building na ito. Doon sa pagbiyahe mo, may nakita ka bang mga kalsada na naapektuhan o tulay man?
0: Sa ngayon, hindi ko nakita actually, but we have report, no? We have report na natanggap from our team sa ground na meron na tayong mga damages sa approach ng ating mga tulay. It's actually a national highway na tulay ho natin. And ngayon, pinapacheck pa natin yung ating mga provincial road and yung mga provincial na tulay natin na budgeted doon ng provincial government. But sa national highway, meron na ho tayong nakita. In particular, yan sa may bahagi ng Municipality of Tantangan, National Highway.
1: Oo. Ano ang inyong means of communication sa mga tao nyo on the ground, Donnie?
0: As of now, no, established pa naman yung ating, kasi kanina medyo nawala yung signal natin. Yung mode of communication natin, cellular, at the same time yung data natin, meron na rin tayong mga radio communication system, handheld radios natin, and well-coordinated na po tayo sa lahat po ng ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers, kasama po ang city disaster dito sa siyudad ng Coronadal. We have 10 municipalities and 1 city na hanggang ngayon, no, ongoing ang ating assessment.
1: Oo. 747, yung record ng FIVOLS, ano, nung mangyari ang lindol, nasaan ka nung mga oras na yon? And can you describe ano ang iyong pakiramdam, ano ang iyong naging sitwasyon, at ano ang iyong obserbasyon?
0: Well, galing ho ako sa bahay namin, no? On the way ho ako to our provincial capital sa siyudad ng Coronadal. And nakala ko, medyo may problema yung sasakyan ko kasi gumagalaw. Hanggat nakita ko yung mga nakakasalubong ko talagang nasa gilid na. So, ibig sabihin, huminto muna kami ng konti dahil malakas talaga ang lindol. Then habang dahan-dahan itong nawawala, tumuloy na tayo sa biyahe natin papunta sa ating mga importante na mga buildings. In particular, yung mga hospital natin para ma-facilitate natin ang paglabas ng ating mga pasyente. Although, ang maganda lang dito sa ating certain, no, we were able to establish a lot of building emergency evacuation plan. Ibig sabihin, naisaayos natin yung pagpapalabas ng ating mga pasyente. Ang maganda pa dito sa certain, no, na talagang iniisip ko na magkakaroon sana ng malaking problema kung mall hour na ito. Ibig sabihin, after 9 o'clock or after 9:30, kung meron ng mga tao sa mall natin. As of now, kanina kasi, wala pa naman. So, mga empleyado pa lang yung mga nandun. Unlike previous earthquake natin, na talagang rumeresponde tayo sa mga malls natin dahil maraming mga nahihimatay, may mga injuries, minor lacerations, and bruises.
1: Ano ang mga mall dyan sa Coronadal City?
0: We have KCC Mall of Coronadal, A Center Point, and yung iba natin, yung mga establishmento lang ng mga maliliit natin na mga malls. Yun po ang mga malalaki natin.
1: Oo, oo. Kumusta ang City Hall ninyo?
0: Ang City Hall natin, I think ongoing din ang assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Office team nila. Kami naman dito sa Provincial Capital, siyempre, ongoing din ang assessment at pinalabas na ho namin yung aming mga empleyado para maka-giveaway po sa ating mga damage assessment team.
2: Oo. Donnie, nagkaroon na ba tayo ng evacuation doon sa mga coastal areas natin kasi may tsunami warning of EVOX?
0: Well, as of now, wala kaming coastal area na dagat, no, sa dagat. In fact, in general, Santos Uyan, in South Cotabato, wala kaming mga coastal area.
1: Sige. Okay, so Donnie, kung sakasakali, mga anong oras ka makapagbibigay na ng update doon sa report ng mga tauhan ninyo sa inyong jurisdiction lalo na doon sa mga public infrastructure natin, mga ospital.

0: perhaps, no, kung naapektuhan ng lubos.
1: Yeah, we can give initial assessment maybe before or 12 noon.
0: Mm, okay, sige. Donny, nagkasalamat ka rin mo, Dayha. Thank you very much.
1: Maraming salamat and magandang umaga po.
0: Thank you. Donny Aquino, ang head po ng Provincial Disaster Risk Reduction Management po ng Cotabato.
2: True FM Special Coverage.
0: Mga kapatid, si Winchell Sevilla po ang... sige. So, hindi na bali, naunawaan natin kung sakasakali na bigla siyang naging abala para po sa ating panayam. Ito nga po yung napaka-importanting report ngayon na atin pong tinatanggap. Meron na po tayong ilang mga visuals dito na nakukuha mula rin po sa ating pong mga kaibigan na naandun po sa area at nagkakanya-kanya po ng padala ng kanila hong mga video. Ang report daw po, mga kapatid, ha, ang sabi daw po ng KAAP, yung daw pong mga flights papunta po ng Jansan ay kansilado ngayon for further notice. Ngayon, balikan na natin si Winchell Sevilla po ng FIVOLX. Good morning, Winchell.
3: Good morning, Sir Ted, at good morning po kay Ma'am DJ Chacha.
0: Sige, ano ang latest ninyo? Meron ba kayong update doon sa measurement ng magnitude at intensity, please?
3: Opo, nag-release po tayo ng earthquake information number 2. Magnitude po, itinas po natin sa magnitude 7.8. Ito po ay may lalim na 33 kilometers. Ang pinakamalakas po na intensity so far po na i-report po sa atin ay intensity 7 po sa city po ng General Santos at intensity 6 po sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Ito po yung mga lugar na expect po natin na may mga damages po.
0: Alright, so nangangahulugan na mas malakas yung magnitude sa intensity.
3: Opo.
0: Okay. Yan so far ang inyong pinakabagong report. Diyan sa report ninyo na yan, meron ba kayong impormasyon doon sa pagbabago nga ng lalim nito? Kasi nung una, 10 kilometers na sinasabi. Ngayon, ilang kilometro na?
3: Nasa 33 kilometers po. Oh. Ito po kasi yung second bulletin po, ito na po'y pumasok na po'y enough data para mas maayos po nating malaman yung kanya pong lakas at yung lalim. Mm-hmm. Nung una po kasi, nung magnitude 7.0, yan po yung ating automatic solution. So hindi po nakakapasok lahat yung enough data para nga po magkaroon ng accurate location. And then nakita po namin sa ating mga intensity meters na record na may mga intensity 7 na po at saka intensity 8. Ano po to intensity meter? Ito po yung base dun sa record ng mga instrumento po natin. Kaya at ang location nga po ay nandun po sa Sarangani Bay. Kaya po pinarioritize kagad natin ang pag-release po tayo ng tsunami warning.
0: Identify na ba anong trench ito?
3: Cotabato Trench po.
0: Alright.
3: Paggalaw po ng Cotabato Trench.
0: Mm-hmm. Sige. So, may reports na may mga areas daw na umatras yung tubig. Pwede ba ninyong pakiklaro lamang? May ganun ba kayong report?
3: Opo. Meron po tayo actually mga sea level monitoring stations po. Doon po sa coastal area, sa malapit po sa epicentro po ng Lindol. Sa Kiamba, sa Saranga, Kalamansig. Mm-hmm. Nakapag-record po yung ating yung mga sea level monitoring station na pagtaas po ng pagtaas at pagbaba po ng ng tubig mga around 1 meter. So po may mga may mga tsunami waves po na na-generate itong earthquake.
0: Pakiulit lang sa mga lugar ito, please.
3: Sa station po namin sa Kiamba, Kalamansig, mm-hmm. Sultan Kudarat. Mm-hmm. Meron din po tayong na-record sa Mati. Doon po sa sea level monitoring station po natin na nasa Mati. So nagkaroon din po ng ng tsunami wave. Mm-hmm. And then po sa Zamboanga City.
0: Okay, Kiamba, tabi ito ng maasim at saka maitom. Itong mga lugar na ito, kapag ba binabanggit mo na umatras yung tubig, yun na yung palatandaan na babalik siya, di ba?
3: Apo, apo. And nag-generate po ito ng mga tsunami waves na na-record po ng ating mga instrument po na naka-deploy po doon sa area.
0: Gaano kataas? Tapos na itong mangyari ngayon na tsunami?
3: Ongoing pa po yung may mga nare-record pa rin po tayo ng pagbabago dito sa sea level monitoring stations po natin. Sa Kalamansig po, Sultan Kudarat. So kaya nga po 2 hours po yung binigay po nating observation window dito po sa ating tsunami warning na inilabas kanina.
0: 2 hours, 7:47 ang oras na naitala ng FIVOLX sa pagyanig, hindi ba?
3: Opo, mga 7:37 po.
0: Ayun
3: po
0: yung
3: una, pero nung bulletin 2, tama po, 7:37 a.m.
0: Okay, 7:37, so 2 hours ang inyong sinasabi.
3: Mga 9:37 po.
0: Magkakaalaman na tayo.
3: Opo.
0: But time, maliban sa mga binabanggit mong lugar, meron ba bang ibang lugar na nag-report na sa tubig ay ay umatras muna and then nangyari na yung tsunami? Gaano kalaki? Gaano kataas ang pinakamataas sa tsunami waves?
3: Base po dito sa mga instrumento po natin nasa 1 meter po. Ito po yung mga instrumento po natin malalapit po sa sa epicentral area. So sa ngayon po, doon po sa mga full reports kasalukuyan po nating kinukuha po yung mga information.
0: Okay, sige. Ano ang pinakamalakas na aftershock na naitala ng Feebles ngayon?
3: Sa ngayon po, sa automatic location po natin nasa 6.7. Tama ba? Okay.
0: 6.7, malakas-lakas din 'yon.
3: Ay, malakas po ito. Posible sa ganito mong lakas, pwede pa rin po makapagkakos po ito ng damage.
0: Sige, yung 6.7 na yan, saan mga lugar na itala yan?
3: Yung epicenter po ay nandun din. So far po, ang yung sentro po ng Lindol ay malapit lamang po dun sa pinangyarihan ng magnitude 7.8.
0: Mm-hmm.
3: So far po, ang intensity 3, mm-hmm, instrumental intensity 3 pa lang, instrumental intensity pa lang po yung nakukuha natin. Ongoing po yung interview po natin sa ating mga kababayan. Pero po, intensity 3 po sa City of General Santos,
0: mm-hmm,
3: sa City of Davao po.
0: Okay, sige. So, sa ngayon, yung trend na binabanggit mo na pinagmulan nito, kailan siya huling gumalaw sa record ninyo? Bago lang ba itong galaw na ito? Ito bang kanyang...
3: Hindi po, marami na rin po tayong natutundan niyo po yung 1976 na earthquake.
0: Mm-hmm.
3: Yung magnitude, nag-cause po ng maraming casualties po. Ito rin po yung responsable din po sa earthquake na yan.
0: Okay, sige po. So, yun ang kanya pinakahuli, yung 70s na paggalaw ng trench na ito.
3: Yun po yung malakas.
0: Uh-huh.
3: Pero marami po pong active po itong trench na ito, marami pong earthquakes dito. In fact, within this year, may mga earthquake swarms nga po tayong natatandaan nyo po yung sa mga nararamdaman sa Sultan Kudarat dati, yung maraming earthquakes na maliliit. So, ito po talaga ay nag-generate po siya ng maraming lindol.
0: Okay, sige. So, salamat na marami sa Dr. Winchell Sevilla at kami makikipag-ugnayan sa mga update na manggagaling mula sa Feebles. Salamat, Doctor.
3: Maraming salamat din po.
0: Thank you, ang ating pong special coverage.
2: Special coverage.
0: Sa ating pong programa this morning, 9:25. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang o quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap.
2: 3FM.
4: Ang lamig!
5: Tika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
8: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
9: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
10: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo siya, yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
9: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
11: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: Kwentong nakakaantig ng mga sikat,
5: Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.

0: special coverage.
1: 9:28 na po ang ating oras ngayon, mga kapatid. Habang tayo po ay makikipag-ugnayan humuna ha, sa chairman din po ng Philippine Red Cross, mga kapatid, si former Senator Dick Gordon. Senator Dick, good morning, sir.
2: Good morning. Good morning, Ted. Long time no here.
1: Thank you. Thank you for your time. May tanong na po si Chacha muna.
3: Yes, go po. Sir, kamusta po? Anong latest update na natatanggap niyo po sa Philippine Red Cross? Kaugnay po nito nga naganap na 7.8 na lindol dyan po sa Sarangani. Chairman? Sir? Naku, nawala. Oo, naputol po yung linya natin, mga kapatid.
1: Alright.
3: Balikan natin siya maya-mayang kaunti.
1: Kasi nga, ang Red Cross po kasi ngayon, definitely, ano, abalang-abala, dito sa mga lugar na ang report nga po naging malakas mismo yung pong pagyanig. Ang sabi po ng FEVOLC, 7 daw po yung intensity, bagamat yung magnitude ay 7.8. So later in the day siguro, magkakaroon po tayo ng ilang pong mga update sa measurement po ng kanila pong mga gamit sa iba't ibang mga lugar na may istasyon po mismo ang FEVOLC. Alright, sige. So kami nakantabay kay Senator Dick Gordon. Senator Dick? Wala pa siya. Sige. So, ang ating din pong Mojo ay nandoon sa Senado ngayon. Nakantabay po dito po sa mangyayaring hearing involving ito pong mga ilang individual na sinasabi pong dapat magpaliwanag sa komite patungkol pa rin po sa flood control scandal. Advice mo nga ako kung nandiyan na kasi nasa linya na ngayon. Alright. Paki-advice lang para hindi tayo nalilito dito. Okay, sa kanila pong imbitasyon, meron pong 18 dito na mga binabanggit po ng mga kalalakihan. Ang sabi po kasi, kaya ho hindi tinatawag ngayon ng media, if you observe, no? Even sa mga pahayagan ngayon, sa mainstream, hindi tinatawag na 18 Marines kasi nanawagan po ang AFP na kung maaari daw po ay huwag tawagin na 18 Marines kasi meron silang mga paliwanag tungkol dyan. Bago yan, ating balikan si Senator Dick Gordon. Senator Dick?
2: Hi, Ted. Good morning.
1: Apo, may tanong po si Chacha na humingi ng update. Baka ho may report na yung mga tauhan sa Red Cross doon po sa mga lugar na nakaramdam po ng malakas na lindol, Senator.
2: Yes, well, wala naman masya. Wala pa kami nakukuha mga casualties na namatay o mga nasaktan. Pero mga ambulance namin nakalabas sa lahat, sa ilang bayan, ilang probinsya. Pero doon sa Kwan, dito sa Matanao High School, sa Jansan, yung Jollibee, nag-iba doon. I'm sure you're getting that as well.
1: Opo.
2: And then yung sa KCC Hope Mall, may mga nag-ibang portion ng building, pero wala pa kami natatanggap na anumang damage. Nag-iba yung covered courts ng mid-sayap covered courts ng Mindanao, Maguindanao, pero wala namang casualty so far.
1: Opo.
2: Pinapag-usama lang namin kanina pa na mag-evacuate yung mga tao sa tabi ng coastline, baka may mga tsunamis na sunod-sunod dyan for the next few hours.
1: Opo, yes sir, and we sincerely hope and pray, ano po, na hindi ho ganun katindi ang pinsala nito, lalo na po sa mga tao mismo, sa kanilang safety. Sige po, Senator Dick, kaya ho kami i-istorbo sa inyo, kasi can you help us solve this, if I may call, Cayetano conundrum?
2: The destructive machine.
1: Senator, ito ho muna, no? Okay, as we all know, si Senator Alan po still claim na siya ang legitimate Senate President. Ngayon, si Ginoong Win Kachalian, as we all know, ay acting Senate President. And then, ang kinikilala na po ngayon ng Malacanang, ng HOR, at ng ibang mga grupo ay ang kampo po ni Kachalian. Sa gantong pagkakataon po, sino ho ang dapat lumapit sa Supreme Court to question itong standoff na ito?
2: Well, they can go to the Supreme Court, pero if you're asking for my personal opinion, wala na si Cayetano. He's out because the new majority has taken over. At alam mo, ang gulo dyan kasi, pinipilit nila yung 13. You cannot get 13 because kulang talaga yung 24. Yung majority ngayon ay 12. And therefore, hindi na mapapayag ang Constitution o ang bansa na titigil yung pagtrabaho ng gobyerno dahil nga yung isa nagpipilit kahit na natalo na siya. But ako tingin ko ang kikilalanin dyan talaga yung grupo nila Gansalian.
1: Alright, kasi kaya ako tumawa ang nagtatanong kung sino ba ang dapat sa Supreme Court lumapit. Alam nga naman sila Gatchalian na lumapit kasi lang kinikilala, di po ba?
2: That's correct. At saka, even pag kami lalapit dyan, baka...
1: Senator? Opo. Ano lang po, may problema ang ating linya, no? Sayang nga po. Kaya ho kami natawag din kay Senator Dick. Kasi una, baka hindi nyo ho alam, siya po ay isa sa mga miyembro ng Constitutional Convention, ha? Nung binubuo natin ang 1987 Constitution. Alright, at siya po ay naging senador din ng ilang term. And of course, no, naging chairman din po ng Blue Ribbon Committee. Balikan lang natin. Yung nga po, Senator Dick, kasi di ho ba, sabi ng iba, dapat dito mag-desisyon ng Supreme Court. Pero sino ang lalapit doon? Sino ang dapat na lumapit doon?
2: Well, yun ang akat.
1: Andali lang, ha?
3: Mm-hmm. Oo, naputol ulit.
1: Oo, ang hingi tayo ng paumanhin kay Senator Dick. Sorry po talaga. Sorry. Dito po sa inconvenience po ng cellphone ba ito? Cellphone? Hindi ito data o... Viber o anuman.
3: Cellphone yata ito. Moving daw pala ngayon sa Sendik.
1: Kasi moving, Senator Dick. Alright. Kasi nga, para ho, ma-break itong standoff na ito. Kaya ho kami humihingi din po ng advice dito po kay former Senator Dick Gordon. It is now 9:34. Bilis po ng oras. So parang kailan lang. Mag-aalas just na naman po. And mamaya, meron po tayong winner para po sa ating What's on Your Mind. Alright. Meantime po, kami nakantabay din sa report na nanggagaling dyan po naman sa Southern Mindanao kung saan po yung nga nangyari yung malakas na pagyanig alas 7:37 kanina. Balikan natin si Senator Dick. Senator, sorry po sir. Sorry po talaga. Sa istorbo ho ng signal ng telepono.
2: No, hindi naman. Okay lang. Anyway, I think talagang kahit sino dumapit dyan, I don't know kung papakialaman ng Supreme Court siya. Probably not, no? But assuming that they do, alam mo, simple lang sasabihin ko, Ted, kung 22 lang ang natitira, ilan ba talaga ang majority doon, di ba? Yan ang tatalingin mo. Parang, di ba may nag-crash aeroplano, 24 ang senador, 4 ang wala, patay. 20 na lang yan. So, yun ang pipili mo. Ang Constitution, wala akong nakikitang number na sinasabing 13.
1: Mm-hmm.
2: Ang sinasabi lang, a majority of all the members. Kahit sa rules, wala sinasabi yan. Mm-hmm. A majority of all the members. Yung all the members, siyempre, kung alam ng mga gumawa ng Constitution ng araw na hindi nila ma-estimate kung may buhay o may namatay, kaya sinasabi lang, all of the members. Kaya hindi na sinasabing exact figure. Kung gusto nila exact figures, nasabihin nila dapat, 13 must constitute at any time a majority because we only recognize 24 whether they're living or dead. Hindi naman ginawa na siya ng constitutional convention yun eh.
1: Mm-hmm. Opo. Paano ho kaya ito kung magpatawag nga ng special session ng presidente at magkaroon ng session? Ano ho ba sa palagay ninyo ang dapat na gawin ng Cayetano Block? Sila ba ay ano po? Ano sa palagay po ninyo?
2: Kung talagang sila ay men of the law, and lawyer naman siya, susundin nila yan. May regularity, presumption of regularity sa lahat ng ginagawa, lalo na ang presidente. Lalo na tinirecognize na ng presidente yung new majority, yung House of Representatives, tinirecognize nila. Lahat halos ng law din sinasabi mali sila Cayetano. Lahat ng mga religious groups, mga eskwela, pati mga eskwela nila pinag-graduate, sinasabi, umatras na sila, mali sila. Tingin ko may problema si Cayetano kasi nagpupumilit siya para siyang batang nagpupumiglas na spoiled brat.
1: So kung hindi sila sisipot sa special session, kung ipapatawag man, ay reflective sa kanila, kumbaga.
2: Well, I don't really care kung reflective. Basta may majority, they can conduct sessions and they can conduct the business of Congress. Ayaw ng batas, kahit anong batas, kahit ang constitution o anuman, ayaw ng batas operating from a vacuum. Kaya hindi pwedeng may vacuum eh. Kaya nga may rules. Now, tingin ko, may 12 na yung grupo nila Gansalian, sila ngayon ang majority.
1: Okay. Sige po. Ano ho sa palagay ninyo ang ang dapat na gawin ng grupo po nila Gatchalian sa puntong ito? Kasi naghumihingi ng meeting si Ginoong Cayetano kasi may offer daw ho siyang solusyon dito at may mga pagbabanta na huwag nyo itutuloy yan kasi kesyo ginagamit lang si Ginoong Gatchalian, mga ganun po. Anong inyong payo ngayon dito po sa new majority block at maging sa acting Senate President?
2: Well, wala naman masama mag-usap to kung sincero. Pero kung hindi sila sincero, mga patutsada na lang yan ni Cayetano. I would take it like that. Kasi si Cayetano, dakilang magugulo yan eh. Nandun ka rin sa Congress dati, di ba? Nung nag-ayos sila, kung nandun ka, nung inayos ni President Duterte na hindi naman dapat, na pinagsama niya yung dalawang panig, yung kay Velasco at saka yung kay Cayetano, hinati niya in term. Nung matapos na in term ni Cayetano, ayaw umalis na naman ni Cayetano. At nasabi niya, may violence na naman dito, dinistro kayo mga pinto. Pero nung pinagsabihan siya ng Presidente, tumigil siya. Yan ang habit niya eh. Kaya ngayon na naman, nakachamba lang sila nakakuha ng majority. Ngayon na wala na yung mayoriya sa kanila, yan na naman ang laro niya. At kumawa pa ng violence, katulad na naman yung violence na this time, nag-fake putukan. Ganun ang ginagawa. May habit eh. Sabi mga abogado, yung habit kinakounter sa husgado pag pinuprove mo yung kataratuhan ng isang tao.
1: Opo. So sa ngayon, sir, sa sitwasyon na ito, sa tingin po ba ninyo, ano ang pinakamagandang gawin ng Senado to be able to recover sa kanilang kinasadlakan ngayon na image na 24 lang ang gulo-gulo pa?
2: Well, this is not the first time this has happened. Huwag tayo masyado mabigat sa pag-usga. Pero this is the first time na talagang maraming mga senador, hindi alam kung anong batas, hindi nila alam kung anong ginagawa nila, inuuna nila yung personal interest nila kasi kapakanan ng bansa. Lalo na ngayon, may earthquake na naman. Lalo na, napahiya na tayo doon sa Vietnamese President na kinansela yung pagpunta sa Senado. Kaya bumabaksak ang imahe. Kaya kung mahal nila talaga ang bansa at mahal nila ang Senado, dapat tumigil na yan. Dahil kung sino may majority, yun talaga ang dapat. Pinipilit nila, 24 round na andyan, hindi naman na umiiral yun. Dahil talagang unang-una nakakulong si Estrada. He's under custodial arrest. Hindi siya makakaboto. Gano'n rin naman si Bato na naglika ng gulo. Pag bumalik siya after 6 months wala siya, bigla siya mabalik tapos bigla siya tatakas. Hindi tama yun. Kaya dapat 22 ang bilang. The majority of 22 is 11. Kaya yun na yun.
1: Opo, the majority, yeah, okay, tama, the 11 actually, kung sakasakali nga po, ganun nga ang ating pong bilangan. Sige, so Senator Dick, salamat po na marami sa inyong panahon at kami makikibalita doon po sa magiging, volunteerism po at sakripisyo ng inyong mga kagawad sa Red Cross.
2: Thank you. Andun na yung mga volunteers natin, nakalat sila sa ilang probinsya.
1: Opo.
2: Hanggang Zamboanga, hanggang Leyte, ang daming tinamaan na inalog, kaya andun lahat, pati mga ambulansya namin.
1: Opo, yes sir. Godspeed po, Senator Dick. Thank you, sir.
2: Thank you.
1: Salamat na marami. Thank you. Ang chairman po ng Philippine Red Cross, Senator Dick Gordon. Oras ngayon, 9:41.
0: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3 dito.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.
6: Schoolmates, welcome back to Mind School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
7: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang INA VIPs, Very Important Problems.
6: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
8: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
9: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
10: come to life!
11: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: sangla,
1: personal loan,
2: jewelry,
3: negosyo loan,
4: OFW,
5: at motor loan.
0: Basta loan,
6: sa Cebuana,
7: goods ka!
0: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
8: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
9: True FM, nasa linya ngayon ang ating Mojo Girl.
10: True FM, live report.
11: Kasama nga po natin si Marimon Reyes, ukol pa rin po sa mangyayaring hearing ng Blue Ribbon headed by Senator Erwin Gatchalian. Marimon, kamusta
9: Erwin
11: dyan?
9: Erwin Tulfo.
11: Marimon?
12: Manita, DJ Chia, magandang umaga. Nagsimula na yung pagdilig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunahan ni Senator Erwin Tulfo. Kasi kung maaalala natin, last week nagkaroon nga ng balatahan sa Senado. At mula kay Senator P. Cayetano, ngayon ang mamumunuan bilang chairman ng komite ay Senator Tulfo. Yun nga lang, bukod sa inimbitahan, itong 18 na individual yung nakiklaim na mga ex-marine na nagpadala ng mga kickback mula sa flood control project, eh hindi sila present, wala sila sa pagdinig. Ang nakita lang natin dito ay si Attorney Karen Bato mula sa Office of the Ombudsman, si NDA Director Melvin Macibag, si DPW Undersecretary Ricardo Bernabe, mula sa DOJ, si Prosecutor General Richard Anthony Cadullon, at si DBM ASEC Andrea Magtala. Sa mga senador, present karamihan sa mayor. Si Senator Kiko Camilina, Senator Sherwin Gatchalian, Senator Rati Tulfo, Bob Aquino, JB Ejercito, Lisa Hontiveros. Ang nasabi kanina nitong mga senador, eh una, si Senator Erwin na banggit niya na yung ginawang pagdinig last week na kiniklaim ay Blue Ribbon Hearing daw ni Senator Pia Cayetano, Rodante Marculeta, Ana Peter Cayetano, eh hindi ay irregular, hindi official, at bogus yung ginawa nilang pagdinig. Ang official na pagdinig ng Blue Ribbon yung ginagawa nila ngayong araw. Kaya dismayado sila sa hindi pagsipot nitong 18 individual. Lalo pa sinasabi nila kung nag-umunta raw at nag-testify o nagsasalita itong individual sa ibang mga lugar, mahalaga raw na magsalita sila at magpakita sa pagdinig ngayon. Yun nga lang, hindi nga sila present. Bukod sa mga ito, hindi rin nagpakita sina former House Speaker Romualde, si mga kongresista, sila Zia Adyong, sila Congressman Alvarez, Congresswoman Alan Baronda, si Congresswoman Brian De Lima, at lahat ng imbitasyon nila ay dinaan nila kay House Speaker Bongbongcity. Ang naipaliwanag ng kanilang legal na counsel, nag-decline daw sila on grounds of parliamentary courtesy. Yung mga ex-marine, inimbitahan, pero walang pagpapaliwanag, walang reply daw kung bakit hindi sila sumipot. Even si Attorney Larry Baligod, na legal counsel naman itong 18, inimbitahan din pero hindi rin nagbigay ng tugon sa hindi pagsipot. Si former Congressman Mike Defensor, present sa ginawa last week na pagpupulong ni na Cayetano, pero ngayon hindi naman daw imbitado at hindi rin naman pumunta. Balik sa inyo.
11: Ayun, so wala, hindi nagpunta yung 18 bagman. Confirmed nga.
9: Marimon, ngayon kasi sa aming napapanood nga no, na feed sa hearing na ito, nagsasalita pa yung chairman. Meron na bang mga palatandaan na kasi ngayon imbitasyon pa lang naman para doon sa mga hindi sumipot, no? Yung mga kongresista, parliamentary courtesy na naman sinasabi, pero yung mga 18 kalalakihan na nagpapakilalang bagman at saka sila Attorney Baligod, sila former Congressman Mike Defensor, meron na bang disposisyon kung sila ba ay another invitation ba ito o subpoena na ang ilalabas ng komite?
12: Wala pang nababanggit eh, pero hindi malabong saan mapupunta kung sakali talagang nanaisin nilang patawag itong individual sa pagdinig. Either sa PINA, as usually yung pang mas mabibigat na, yung mas site na for content, at mapupot na sila sa diya ng Senado. Pero sa ngayon, wala pang nababanggit eh. Ang mga nag-open speech din kasi ngayon, itong sila Senator Rafi at pare-pareho nila ipaniliwanag muna yung kanilang pagkadismaya. At yung pag-question din nila si Senator Rafi Tulfo, pag-question sa kredibilidad nitong 18 individual at yung hindi raw pagkakakonek-konekta o hindi maayos na naratibo at kulang-kulang daw na naratibo na binibigay ng 18 ex-marine allegedly. Kaya ang nais nga nila ay sana sumipot ang mga ito, pero sa ngayon hinihintayin natin kung ano yung magiging sunod na hakbang nila sa resource persons. Kasi ang nasabi na rin kanina Senator Erwin Tulfo, mangyayari na rin sa ngayon bukod sana sa pagpapatuloy talaga ng pagkikwestiyon sa mga testimonya nitong 18, eh yung organizational meeting nila at yung paghihingi raw ng update mula sa ehekutibo sa kanilang ginagawang fact-finding o investigation na may kinalaman sa mga anomalyang flood control projects o korupsyon pang kuha paligid dito. Balik sa inyo.
9: Maganda rin siguro matanong dyan mamaya, Mary Moon, ano, kapag sila haharap na sa media para sa kaungkulang press briefing, na yung komposisyon ng Blue Ribbon Committee na yan. Kasi if you remember, hindi ba nagkaroon nga ng vacancy sa lahat ng mga posisyon and then nahalal si Ginoong Tulfo bilang bagong chairman, it follows then na maghahalal ng mga miyembro nito. Ang nakikita natin ngayon ay mostly majority ang nandito yan. So maganda siguro maitanong din, buo na ba ang komposisyon ng komite at meron bang miyembro yung Cayetano Black so far dito sa kanilang komite na ito, Mary Moon?
12: Oo, Manong, yan nga eh. Itong weekend, ang sinabi rin ni Senator Tulfo, actually nung una nga meron pang pag-threat itong si Senator Irwin na sinasabi papaalisto niya raw itong mga senador na magsasagawa ng hindi official na pagdinig o kung ano man na makakapagpagulo sa investigation ng Blue Ribbon Committee. Pero humingi naman ng dispensa, humingi ng pasensya itong si Senator Tulfo sa mga kapwa niya senador at hinihikayat pa at iniimbitahan na dumalo sila sa pagdinig. Pero yun nga eh, sa nakita natin simula kanina hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayong nakahagilap na senador mula sa Cayetano Red Block o yung titawag ngayon muna na new minority.
9: Oo, at yun nga ang ating katanungan, yung komposisyon ng mismong komite, yung sino-sino mga miyembro representing ngayon the new minority, kung yan po ang itatawag sa kanila, o itong Cayetano Black. O sige, sa makikibalita kami sa iyo, Mary Moon, kung sakasakali, at haba-habaan mo ang iyong pasensya dyan.
12: Oo, Manong, tsaka DJ, mukhang bukod sa araw na ito, aasahan din natin yung pag-roolyo pa ng ibang kailangang asikasuhin ng Senado, lalong-lalo yung pre-trial period naman ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa nakita natin kasing kalendaryo, mangyayari yun simula bukas hanggang katapusan ng Hunyo at by July pa rin yung target nila na pagsisimula ng trial. Pero titingnan pa rin natin yung magiging final na usapin ng liderato ngayon na pinamumunuan ni Senate President pro tempore Sherwin Gatzalian. Mga kapatid, mobile journalist Mary Moon Reyes po para sa True FM.
10: True FM, live report!
9: Alright, so girl!
11: Hindi na naman sila nagkaharap-harap.
9: For lack of material time, hindi na ho natin pahabaan ang diskusyon dyan. Ito lang ha. Kami po'y tumatawag kay Atty. Baligod ilang araw na po yan. Magmula ho nung last week, para nga sa kaukulang pumpanayam, kami po hindi pa ho napagbibigyan. And then sa lahat din po ng mga ilang senador, kami po'y natawag din para nga sa panayam, hindi rin po kami napagbibigyan. Baka po doon sa mga nanonood sa atin at nagkukomento nga po, ba't hindi na ho natin kapanayamin ito, si ganito, hindi kami pinagbibigyan on record po naman yan. Ngayon, ang akin po lamang dito, at bukas po ibabalikan ko ito, and so hopefully nga po hindi gaano katindi, although sa mga visuals nito, no, ang tindihon itong nangyari pagyanig na iyan, ang akin lang po dito, dalawang tao po ang dapat talaga imbitahan dyan eh. In the absence of Zaldico, maliban kay Romualdez, dalawang tao binabanggit sa mga affidavit, sa statement po ni Zaldico, sa affidavit nitong sinasabi po na 18 tagapaghatid po ng pera o maleta, at maging yung sinasabi po ni Orly Gutesa. Sino ito?
11: Sino?
9: Itong dalawang ito. Sino ito? Si Paul Estrada at saka yung Mark Tiksay. Yan ang hanapin ninyo. Yan ang isubpina ninyo. Kasi sila ang common na mga tao na sinasabi ni Zaldico na testigo niya sa paghatid ng maleta, ni Gutesa na testigo niya sa paghahatid ng maleta ng 18 na mga bagmen na ito sa paghatid ng maleta. Yan ang hanapin ninyo. Hinahanap ba?
11: Nandito pa ba?
9: Yung dalawang taong ito, yun.
11: Oo. Sige. Yun. Ipaparating natin ang mensahe.
9: Yan ang, at yan ang magkukunik, mga kapatid. Tulfo. Kung totoo man ang kwento, kay Pangulong Marcos.
11: Oo.
9: Yan din po ang magkukunik. O ito, puputulin nyo ito, sigurado ako.
11: Happy na naman sila sa mga pinagsasabi mo. Samantalang kanina, ayaw nila.
9: Kung paniniwalaan mo sila.
11: Oo. Yeah.
9: Diba?
11: Tama.
9: Yan ang magkoconnect doon sa paghahatid sa Malacanang at maging sa Forbes Park kay Martin Romualdez.
11: Uy, ang tanong, nasaan sila?
9: Yung dalawang ito.
11: Oo.
9: Nasaan na ito? Bakit nung umpisa pa lang, hindi na po pinahanap?
11: Nasaan nga sila? Sino makakasagot niyan?
9: Okay. Hmm. Sige, so break muna tayo, ha?
11: Oh, yes. Dahil nga 7 minutes, mga kapatid, bago mag-alas 10 ng umaga. Meron po tayong update maya-maya, ha? Pero ang oras muna na 9:53. Hatid po yan sa ating lahat, mga kapatid, ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. At open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. Batiin natin ang magandang morning once again sir Richard de la Rosa at si Renz de la Rosa. Ganun na rin kay Trish. Good morning sa iyo, Trish. Mga kapatid, pagbalik natin, happy hour. Hindi pwede matapos ang programa nang wala pong happy hour updates natin sa mga nakakausap po natin dito sa programa para nga po sa What's On Your Mind. Kaya tutok pa rin sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala.
2: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
3: So it's important to always check.
4: Voila!
3: Check your facts.
2: Dito lang yan sa Kitty Explorers. Kita kids!
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: parang walang nangyari. A-8 na agad sa buwan ng Hunyo. Ito nga pong si Edlyn Blanca mula sa Pasig City. Nakausap natin last June 1, araw po ng Lunes, last week po yan. At siya po ay isang on-call cleaner. Tatlo po ang anak nito. Byuda na. At ito pong mga anak niya ay 16 years old, isang grade 11, isang grade 10, at isang grade 8 student. Ang sabi niya sa atin last time, yun daw 2,000 piso na matatanggap niya ay ipambibili po ng mga school supplies ang kanyang anak. Pero ang natanggap niya that day, last Monday, umabot po ng 6,000 piso. Galing po yan kay Happy Davawenyo, Happy Daddy, Happy Man, Happy K, Happy Anonymous, maging kay Happy Cusinera. Kaya ito mga kapatid, ang update from Edlyn Blanca ng Pasig City. Panoorin at pakinggan niyo po.
1: Ted at DJ Chacha, ito po ang aking tatlong anak.
0: Ay, ang gaganda.
1: Ako po si Jess, going grade 8. Ako po si Mitch, going grade 10. Ako po si M, going grade 11. Thank you po, Manong Ted at DJ Chacha, sa ibibigay niyo pong pambili ng school supplies. Malaking tulong na po sa aming magkakapatid. God bless po!
0: Ayan, oh, ito na, punta na sila sa mall. Sila'y mamimili na ng school supplies, ng mga bagets. Ito na, namimili na ng mga notebook at kung ano-ano pang kailangan sa eskwela. Kumukuha ng mga kung ano-anong gamit. Nakikita ko may ball pen. Oo, ayan na sila. Oh, tuwan-tuwa yung magkakapatid. Tuwan-tuwa po itong Tres Marias, ni Nanay Edlyn Blanca ng Pasig City. Naku naman talaga ang mga bata, mas sinisipag minsan mag-aral pagka may mga bagong gamit sa eskwela eh. So ayan po, nasa mga, ito na, nasa bahay na sila ngayon. Pinapakita po yung mga napamili nitong tatlong bata. Lahat ng mga kailangan, wala ng problema. Ito may audio.
1: Manong Ted and TJ Chacha, sa binigay niyo pong school supplies, God bless you po. Aww. Manong Ted at DJ Chacha, ito na po yung mga pinamili po namin. Ito na po, tuwang-tuwa po yung mga anak po. Sobrang laking tulong po nito po sa kanilang mag-ibig na. Salamat po talaga sa inyo. No? God bless po.
0: Amen. Ito yung resibo ng pinamili nila. Kita mo ang bait-bait. Oh, di ba? Ayun yung mga resibo oh. Umabot ng 5,943 yung school supplies sa mga bata. Ayan. So pinakita lang po sa atin kung na kung saan talaga napunta ito pong ambaga ng ating mga Happy Anonymous. So, Nanay Edlyn, thank you. At kita mo sa mga bata no na naaalagaan talaga ng husto ni Nanay Edlyn.
2: Amen. Oh. Yan ang aming hinahanap, yung mga tapat sa kanila po mga pangako. Ha? Sa lahat po ng mga nabigyan po ng biyaya mula sa ating mga Happy Anonymous, aasa ho kami ha, kasi ang pinagmumulan po ng lahat ng ito ay trust, tiwala po. Tiwala sa inyong mga salaysay, tiwala po sa inyong pong personalidad, and of course, no, tiwala ng ating mga Happy Anonymous sa ating timpong programa para po maibigay ang mga biyayang ito. So thank you very much. Bukas po, hopefully meron na po tayong winner kasi nga po today, naging abala pong ating staff sa dami po ng mga dapat tawagan dahil po sa nangyaring kalamidad dyan po naman sa Davao del Sur. Happy birthday kay Jack Cuevas ng Toyota Otis. Jack!
0: Happy birthday, Jack!
2: Happy birthday, Jack, ha? Have a good one. At dito rin po kay yon tama kay Jack Cuevas.
0: Yan, happy birthday Jack Cuevas.
2: All right. Sige.
0: O so paano 9:59 na tawagin na natin.
2: Kay Jaisel Bernales ngayon din
0: birthday
2: ang birthday
0: ni Jaisel?
2: Niya. Ngayon
0: kasama
2: din.
0: Kasama natin dito.
2: Oh, cha-cha naman.
0: Happy birthday Jaisel.
2: Jaisel.
0: Barnedo, sino si Bernales kaya nalulat ako.
2: Jaisel Barnedo. Jaisel, happy birthday to you.
0: Happy birthday Jaisel. Sabi niya salamat po.
2: Sige, yung papansit mo iha, galing kay Chacha. Okay.
0: Oo. Abang-abang ka lang pag nadelibira na tayo. Oy, pero ito, batiin na rin natin. Sige. Good morning si Edwin Santa Ana at si Melissa and Joel Polancos dyan nga po sa Cavite. Lagi nanonood sa atin every morning.
2: Thank
0: good morning
2: you so
0: po sa
2: much.
0: Inyo.
2: And we'll catch you again tomorrow, mga kapatid. Ha? Abangan po ninyo ang ilang pang update sa nangyari pong pagyanidyaan po sa Southern Mindanao. And of course, ngayon po panahon na para pakinggan ang isa pang magandang episode ng ating pong Sana Lord Siya Ba Ay Live Today? Ito na ba siya? Alright.
0: Andito na, live na live. Ito po si Idol Lourdes Rivera para sa Sana Lord. So paano mga kapatid? Bukas araw na agad ng Martes, Hunyo a 9, Lucky 9, ika nga. Ito na po ang magpapaswerte lalo ng inyong Monday morning. Si Idol Lourdes Rivera for Sana Lord. Ano nga bang kwento natin ngayong umagang ito ng Lunes, mga kapatid? Idol, take it away!
3: Ang sasayang ang natawag ng niya. bigyan ng mukha ang balita.
4: Our mobile journalists monitoring the situation.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: 9.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
4: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalaga

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B107.9. We don't stop the music.

0: may gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. We don't stop the music. B107.9.

Bueno mo paing kulupaton nga tanan mga kaboses. Ani na naman kita magkakahurhi magraw. Hidon aton mga notisya nga nahitabo yan ang adlaw. An mga himangrawon nga mga balita. Okay, dinining aton programa Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Aga, bueno, aniyo ikakausay na dini. Waray ba kundi na niyo kuya Bob Abellanosa. Yeah. Yours in public service. Kaya doon magpapadangat na natin na pirang ang mga notisya nga nasagap natin yan na nga adlaw. Okay. Ang aton oras mga kaboses, may na nakita 48 minutos nga nakalabay han na alas 4. Okay. Yan na Lunes kita yan ang adlaw. Pizza utso na inin bulan han Hunyo. Bida no, nila sinasabot itong bulan. Natatapos na liwat dayon. Ayan ha. Ngayon, bueno, kumusta naton mga listeners itong kaboses Leyte, Boses at Katawhan. Dini highly urbanized city of Tacloban, anaton 138 nga mga barangay, anaton mga opisyales sa city government, ngayon sugat man, anaton mga suki din niya bugos nga provincial Leyte, labi na ang first provincial district gihapon han Leyte, nga hinsasakupan din ni ang Palo, Tanawan, Tolosa, Sugatman han Santa Fe, alang-alang San Miguel ngan Babatngon na. Alright. Ngayon ini nga itong programa, aniha B107.9 Kaboses Radio. Aga Sugatman, nababatian ini niyo simulcast dito ha mga dapitan Ormoc, Kananga, Isabel, Albuera, nga ito, bye-bye. Pati na nga itong mga pagkigrani nga bugo, Merida, Palumpun, nga na, Tabango, ayan. Nababatean kami niyo'y pinagi, ha, Dream Radio 99.9. Ngayon, sugat man, live, ini nga itong programa, Kaboses Leyte, Kaboses ang Katawhan, ha, YouTube, ngan ha Facebook, ipinagi natin mga page B107.9 nga ha YouTube ini, ngan ha Facebook, amo gihapon B107.9. Alright. Ngan live gihapon kita ha streaming ha B107.9tacloban.weebly.com. Ngayon, kung may daniyo Radio Garden app, ha, i-search la dida on B107.9 Tacloban City. Okay. Ngayon, simulcast gyapon nini nga itong programa, ha, Kaboses TV Leyte. Ayan, ha. Alright. So, na kita hininga tanan. Waray iskapo. Iyo nababatian ngan iyo nahikikitan. Okay. Purpida, no? Anay tabo dito ha Mindanao yan, ha? Grabe, ha? Anlinog, pastilan. Amoy ni natin bagaging sisiring, ha? Purpida, ipahirayo la. Ito nga bagaging babanabanang, ha? The big one, by the bigger one. Ayaw na ganito pagpabutang ato the biggest one, ha? Por Diyos, por Santo, adi pa, nagsasakit, nagkukuri, nagani kita, pastilan nga kastigo. Nagkukuri na kita, hininga linog, itong corruption. Adi na liwat. Linog na rin itong pagbayog, ito na, itong tuna. Nga nagtutuulay ni, ha? Ada kay anklase yan ang trabaho dito ha Davao Region, amo itong suspindido. Tungod din ni han makusog nga linog nga naitabo kanina han aga. Ginsuspinder
an nga tanan nga klase ng trabaho ha publiko ng pribado nga sektor. Habugos ini nga Davao Region. Kasunod lahaton 7.8. Mamay ka lang ito ha. Kakusugay man natin linog ha. 7.8 ha Richter scale nga linog. Nga tumamay ni dito ha Mindanao. Iyan na nga adlaw kanina in hinaga. Nagdeklarahin suspension ang trabaho ng eskwela ang probinsya ng Davao Occidental, Davao Oriental, ng Davao del Norte. Apektado liwat ang pirang mga syudad ng bungto ha Davao del Sur, sugat man dito ha Davao de Oro. Ha? Dito naman han Island Garden City of Samal, adalay ni itong tabok mismo itong Davao City. Ha? Ada kay ginbutang liwat ini ha local and local government an emergency operation center ha blue alert. Ada ini yan ha blue alert status samtang nagpapadayon ang pagpanginano pagmonitor hin posibleng mga aftershock ha nga hitatabo. An Philippine National Police nga nan Philippine Army abay to nagpakusog ha dunira disaster response operations para masiguro an kataluwasan han mga mulupyo ngan maihatag dayon an mga bulig ngan hinabang intawon nga ton mga apektado nga mga komunidad. Pastila na no, kagrabe. 7.8 ang kakusgon nga linog ba? Tapos baga may na pagunibang nga nasiring at makuri lang, ilabot ang kakusog baga maiha pagod kuno ang linog. Abot nga nabutan ni Nimpera kasegundos nga linog. O nagabot ba ba daw? Abot nga nga baga uska minuto, aba daw, delikado. Abot may manindog pa ni nga building. Sus Maria Josep, ipahirayula ha? Pastilan, hindi maganda. Anaton oras mga kabosis, may da pa kita 6 minutos. Ugsa mag alas 5. Ayan ha. Kung nagakainumdum ka mo hatun kontratista, nga hi Curly Descaya, nga baga nakadetener ini dito ha Senado. Ada kay yana ini hi Curly Descaya gindahop tungod han flood control scandal. Hadin ginserbihan daw ini yan alagadlaw hadun iya warrant of arrest. May pagisumpay hang kaso nga malversation og waray pagudin ni piyansa. Aga tungod daw ini hininga pagtaga fund naman. Flood control. Aba daw. Tekang ha, Senado din hiya ingin ditine katapos lato hiya bagagin site in contempt pada kay kindarahin diskaya nga to ha Bulacan ay laro matun kustodiya han PNP CIDG ha? Opod niya nga gin-issuehan hin warrant of arrest amo niya misis ni asawa nga hi Sara Descaya nga ninsiyam pangiba nga mga suspect. Sumala naman ang iya bugado na susubuan niya kliyante nga naukoy iniha prisuhan bisan pangani han iya pagkooperar unta han investigasyon. Ada kay takbati nga niya na baga nasiring na. Ada kay may dapahiya baga 150 nga ipapanbuyagyag nga mga ngaran. Apa daw? Hino daw laini. Ngan baga upod pagod kuno hini dinhin pipira iginaligar nga mga politiko. Apa daw patay? Ha? Abo dito ano ha? Basta napipiit na ada kay napiyait. Ha? An makurihin ni pastilan. Kaya di, bisan ni Tatun Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee, purbideng kasamok ka ba daw?
Wari katuhayan, ha? Ambutan mo ini nga pagkasamog dito. Pagkikapugong nga wari gumawas ng investigasyon. O ano ba? Kaya nag... Ay, nakupuro naman lang ni bangayan dito. Hindi kita nasabot kung haing ko din itong mga tinuod. Ha? Labi na kung baga mabasa ka lang din itong mga Facebook. Agay daw, maglilipong kahe ni Pastilan. Makuri na yan na pagtuo dito nga Facebook kay Pastilan. Hindi kita nasabot kung haing bagod man din itong tinuod. Ha? Ini nga duha na claim nga puro hiretong legal. Pero wala hira may na-claim nga hira in illegal. Ah, wait, makuri, ha? Ala, itaon ta na line, ha? Namot mga haka-haka yan na. Actually, yan na dito Senado. Nagkakasaramok pa. Damo'y duro tao dito. Astilan, ha? Ano na ba ini nga nahitatabuhaton? Itong baga nasusugara ko din eh. Ini nga baga pagtaga Ghost Project, ha?

Hinugunan mga nagpapaluyohin eh. Ngayon mga nagpakatagamtam, nagpakaagom. Kaya rin katawahan, nagkukuriin taon, pastilan man lewat. Ay, nako. Ambot na lang, ha? Adi nga niya na, ang 18 nga mga anay mga Marines daw kuno ini. Mga ex-Marines, ngayon pipirang mga kongresista. Ada kay waray nito mambong. Didahatun Senate hearing kanina, waray sumipot. Hana Blue Ribbon Committee hearing, yan ang adlaw. Ini nga 18 nga ginaligar nga aritirado. Ngan mga dati miyembro daw han Philippine Marines nga ginimbitar han Senado. May nahadlok ini nga ikuntim. Labi na han. Adin dati nga baga hearing han una liwat at baga usaluhat nga baga legal nga Blue Ribbon. Baga ipinanudlok in hira, pastilan. Well, sumalahan committee secretary, waray bisan ano nga baton. Waray bisan ano nga baton, tekang han mga ginimbitar o maginhan ira abogado. Waray luwat dito tumambong. He is Speaker Martin Romualdez, dati Speaker han Congress, House of Congress. Atong pag-uli ni Congressman, din niya Primero Distrito han Leyte. Ang mga kongresista kagima imbitar nga hi Zia Alonto Adyong, kipinan nga rana ni niha din Hunyo 4. Jose Alvarez, Jolien Baronda, ngan Laila De Lima. Ada igin rason han House of Representatives, ini daw nga baga sinisinga parliamentary courtesy. Ay, nga kortesiya, ha? Sang lideri ra matambong. Bisan hini, ada kinagpadayang gihapon ng pagdinig, ano ha? Pinagin pagpartisipar naman ang mga opisyal nga nagtikang ha DPWH, ang Department of Justice, DBM, ang buhatan ha Ombudsman, nga na National Bureau of Investigation. Aon mga nakantwira, ano ha? Ayan. Agoy, pastilan. Adiluat nga ni. Ang mga senador kuno, didahaton kontrobersyal nga hearing na naitabuhaton Hunyo 4. Posible? Ha? Posible ganla. May face kuno. Posible umatubang hin kaso. Ha? Hin mga reklamo, ini nga mga senador. Nga naton mga nagtistigo, didahini. Adun kabahin ng Blue Ribbon niya ginbuhat lo at inihang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano at un Hunyo 4, ha? Eh, legal man lo at kunwira. Para preho nalang inilegal. Para ikon nasi nga hirat illegal. Ini ang naging bahayag ni NBI Director Melvin Matibag na nagsiring. Nga atun na itabo kunong hiring hadto. Adagay waray protection and parliamentary immunity ato nga ginbuhat nga hearing. Sumalahi, ha? Pwede ra mapasakahan. Pwede, ha? Mapasakahan ng kaso nga libel o kung slander tungod ang pipira nga mga akusasyon nga ginbuhat dito. Stilan, ano? E gindugang pa niya nga posible liwat nga may dadaw kuno pagtalapas ang Republic Act 6713 at tinatawag ini nga Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ngan mahimo daw luwat kuno ini nga kaso nga usurpation of authority. Hinudalay ni dinit na usurp, ha? Waray pa man ini klaro gud. Sarasing, waray pa. Waray ra numbers and 13. Basta kay malipong na ini nga mga may nga ni mga Abilino versus Cuenco nga kaso. Abutano ni. Wala si Ringira ka na 1937 Constitution. Taka may dalot 1987 Constitution. Ano ba kundi ni? Ha? O 1935. Tapos sa 1987. Ano ba? Agoy, pastilan.
ano na ba ini nga naitatabo?

Wa? Usalat tumong hini. It ginihingyap gudlahinin mga tao natun, ninatun mga kabugtuan, unta. Ngan may tabo, amitong labanan natin ang korupsyon.

Uy, ito na. Ini nga pagtaga corruption pala yung daw ano. Pero sahay, kumbaga yan kung pinapakyan na nira. Ah, sige, kaya anong masugad ko na ito, Kuya Bob? Ada, kasi rin guman. Pagtagan may himo. Ikita man lagi hapon nito sa'yo. Kamaturan lang. Kaya kumbaga nagtatagabot ka mo, hindi nga pamili, ito niyo mga opisyal in town. Hindi ka mo magpadara. Ito niyo pilion, iton pinili ay, ayaw ito nga pinalitay. Natural gadla. Ngayon nga mga politiko, may magas dito tagpira ka milyon, pira ka bilyon para lang itong pamalit itong butos. Kumbaga, amo man ano ha. May ka, mga kandidato nga ito sa nga pagkataga-mayor, mga kandidato ka congressman, tagpira ka milyon at binubuhian daw ko, no? Ada kay hain man lahat ito nira babawi, ah. Pero sige daw, kumbaga tuod man ito, nga mga sinising, nga, namamalitin butos, ha? Walang taran man kuno ito. Kung tuod man ito, ito nga namamalit. Papalitan lang ito, pero ayaw niyo pag pinanmutos, eh. Kaya natural, usangan nga politiko, nga magpinamalitin buto. Dirito, karuyag magserbisyo. Ha? Antuyo ito, pagnegosyo. Eh natural na mumuhunan naturalmente babawiin ang puhunan at maghika magananansya panganid o dako panganid ganansya siyempre. Ano man kita okay naman yan ah it's sayo o di kita lang ahaw. Pagtatagi good man niya. Adi pinapalit tatagan ng 500 o sa kayukot. Aba daw kay nawawara na itong buot. Nauugip dahan daw pastila na si Madan. O giyad tulad ang butusan kagitagan akong mil. Kaya sasabot nga ito tulog at tuwing lahat ito nga paghika. Bawi o nanuha. Kay mga buwis ito. Ato nitong salapi. Pastilan. Hindi nga na yan na, maabot na lang itong eleksyon, itong barangay. Adahin ako tunta nga magtagabot ka mo. Ha? Na magkamo pagpadara itong pinalitay, nga digad kita itong pinili ay. Ana, tunoras, 14 minutos na nakalipas sa alas 5. Kabosis lady, boses iniyang katauhan. Ada, maram naman kita yan ang bulan, ano, bulan ito nunyo, amo niyan sangyaw month din ni Hasudad han highly urbanized city of Tacloban. Yan. Pero tungod din nga fuel crisis, ada kay bagagin na iban-ibanan. Itong kabunggahan, hininga itong mga aktibidades, may pag-isumpa itong patron ng Tacloban, hininga pagtaga sangyaw. Ginkumpirma daw han Tacloban City Government nga actually ginkansilar anupat nga dagko nga mga activities han sangyaw festival. Aginin tungod gihapon ini nga padayon nga crisis han supply ha? Han lana ganiton kamahal iton nga tanan nga parapliton ha. Laki panggingkan sila din hi amaton sangyaw float competition. Ah, bodaw. So, waray ng sangyaw

0: Bisan pa ni ada kay magpapadayangan lagi hapon, may napaghihapon ni ba nga mga traditional activity. So nga natin baluan rides, ang sangyaw dream run, may naman lot sangyaw dream radio. Laitaw, ang sangyaw dream run, adon parade of lights, ada lagi hapon ni. Festival dance competition, nga nitong Miss Tacloban 2026, upo na din ni ang Sangyaw Music Festival. Ayan, ha? So, ang Tacloban City Fiesta, ano naman kita, nga ginsa sa linurog ito, dilat katapusan, hanyan ang bulan, Hunyo. Hunyo 30. Og para gihapon ini, magpasidungog, iton aton, mahal nga patrono, Señor Santo Niño. Ngayon mga kaboses, amo doon natin mga balita nga nasagap. Dinito natin kaboses news, ha, kaboses late, boses han katauhan. Aga niyo, tagpasamuak yan ha. Ano yung magiging kay Mangraw, Kuya Bob Abilianosa? Ada, standby lot ka mo para itong masunod lot natin nga portion. Ha, natin programa. Siyempre, kataliwan hin mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Got an

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: 0998-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum ti ka nga niyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.

Anadun oras, may na nakita 27 minutos nga nakalabay han alas 5.

sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino. May kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

up. It's Retro City.

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
5: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
6: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
7: The station that resonates with your lifestyle.

0: 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
0: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata, ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ohoy! Kidney care time.
4: Perhesyon ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM special coverage.
1: Ganap ng 9 minutes after 6 o'clock in the morning. Good morning, mga kapatid! Ngayon nga po ay Martes na at araw po ngayon, mga kapatid, Petsa Anueve, sa buwan ng Hunyo 2026. Alam po natin ang nangyari kahapon, girl, no? Napakalakas po na pagyanig. Iyan po ay 7.8 magnitude yung binabanggit po ng FEVOLX nila Dr. Solidum sa mga nagdaan pong mga taon. Araw ay 7.2 yung the big one na binabanggit po na posibleng tumama daw po sa Metro Manila. Ibig sabihin, girl, ito ay mas malakas pa doon sa sinasabi nilang the big one na 7.2 magnitude, dahil ito po ay 7.8 magnitude.
2: At sa pinakahuling balita po, mga kapatid, dito po sa naging casualty nito pong tumama na lindol dyan nga po sa Mindanao, nasa 35 na po ang bilang ng mga nasawi as of last night po ito, at dosena pa rin po ang nawawala. Pinakamarami po dyan sa Sarangani. Yan po ay ayon sa PDRRMO dun po sa balita po nila kagabi, mga kapatid. 17 fatalities po, 13 dito galing po sa Glan dyan sa Sarangani, habang apat naman po ay mula dito sa Malapatan. Sinundan po yan, mga kapatid, itong General Santos City. Pinakamaraming videos po nakikita natin online ay galing po dyan sa Jensen, yung tindi ng pinsala na nakikita po natin. So hopefully mamaya makakuha tayo ng latest update. Ayaw po natin na madagdagan pa po itong bilang ng mga casualty sa ngayon. Tuloy din po ang search and rescue operations dyan po sa mga pinaka-apektadong probinsya sa naganap nga pong lindol kahapon.
1: Sa gitna po ng lahat, mga kapatid, ang ating pa rin pong pagpupugay sa ating lahat ng isa pong pinagpala at magandang araw po ng Martes. Sa ating pong lahat sa Metro Manila at sa mga nakatulog po na mahimbing at komportable, alright, we have to count our blessings, ika nga po. Dahil ngayon, marami na naman ang mga pamilya na nawalan po ng tirahan at hanggang ngayon po ay nagdadalamhating sa nangyari pong kalamidad na ito, mga kapatid. So, we sincerely pray para po sa ating mga kababayan, apektado po ng pagyanig, diyan po sa Mindanao. Mahala Panginoon, yakapin niyo po silang lahat. Ang lahat po ng aming mga kababayan na ngayon nga po ay apektado ng kalamidad na ito. Pagpalain po ninyo ang mga taong tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain po ninyo ang mga taong maglilingkod sa mga nangangailangan sa mga panahong ito. Lord, salamat po muli sa biyaya ng buhay na inyong pinagkaloob po sa amin. Nawa kami po'y maging karapat-dapat sa biyayang ito. Gabayan niyo po kami sa aming pong himpilan, ang aming mga kawani, ang aming mga pinuno, sa aming pong panibagong araw ng pagmimisyon. Alagaan po ninyo ang mga nakatatanda, lalo na ang marami pong nararamdaman na sa katawan. Mahala Panginoon, yakapin niyo po kaming lahat. And Lord, muli kayo na pong bahala sa aming mga leader sa aming pong bayan. Sa gitna po ng ingay at awayan sa politika, nawa Panginoon, magkaroon sila ng focus sa totoong pangangailangan ng aming pong mga kababayan. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayon nga po sa Metro Manila, ha? Bagamat yung pong mga pangitain kahapon sa school opening ay same-same pa rin po ito, mga kapatid. Ano po, wala pong pinagbago. May mga lugar po naman na so far ho ay okay naman, pero may mga lugar po na nandun pa rin po ang problema. Kakulangan ng classroom, mga lugar po na binabaha pa rin kahit na hindi nag-uulan at lubog po sa baha ang kanila pong mga paaralan. Ngayon po nasa ating linya na si Director Rodrigo Sosmeña, ang Director ng Office of Civil Defense, dyan po naman sa Region 12, at Chairperson po ng RDRRMC Region 12.
2: Magandang umaga po, Direktor.
3: Magandang umaga po, TV Chacha at Ted Pailon.
2: Yes po, sir.
3: Magandang umaga rin sa
2: Yes po. Sir, hingi lang kami ng latest update dito po sa mga bilang po ng casualty natin dyan, mga sugatan, at patuloy pa rin pong hinahanap sa ngayon.
3: As of 6 a.m. this morning, we have a total of 33 dead already reported, 456 injured, and 4 missing persons. Ito ay napapaloob sa Region 12 lamang. At meron tayong total of 17,685 families affected.
2: Diyan po sa Region 12, Director, saan pong lugar ang pinakamarami pong casualty at pinakamatindi po ang epekto nung lindol kahapon?
3: Yung breakdown po ng ating mga casualties, ang pinaka-hardly hit talaga ay ang General Santos Lucena. Meron siyang total of 12 deaths. And then followed by Sarangani Province, ang Municipality of Bulan ay merong 13 dead to 14 dead. Ang Municipality of Malapatan, Silog Sarangani, reported 5 dead also. And South Cotabato has 3. Dalawa sa Municipality of Tupi at saka isa sa Municipality of Tibuli.
2: Director, sa ngayon po patuloy pa rin pong paghahanap doon po sa mga natrap sa mga gumuhong istruktura.
3: Opo, opo. Apat na meeting na lang po ang pinaghahanap. At itutuloy ngayong umaga kasi nag-spend tayo last night because of madilim at may mga power interruption. At the same time, medyo may mga shaking pa na nangyayari o aftershock.
2: Since last night po, Director, na nakakailang aftershocks na po tayo dyan sa area ninyo?
3: As of this morning, we have 562 aftershocks recorded.
2: At yung po mga evacuees na binabanggit po natin ngayon, ilan po ulit yung pamilya at residente na nakasalukuyan ay nasa mga evacuation centers po sa ngayon?
3: Meron tayong 23 evacuation centers na open, pero ang number of families ay nasa 4,393 families lamang ang nasa evacuation centers, or it translates to 8,116 individuals. Kasi naman po karamihan ng mga tinamaan ay mga commercial buildings, hindi naman gaano sa mga residential houses.
2: Oh, sir, dito po sa search and rescue operations na ginagawa po natin, ano pong pinaka-challenging? Mahiningi po ba tayong tulong galing sa national government?
3: Yes po, meron na po. Nagpapadala na yung mga iba-ibang ahensya ng national natin para sa karagdagang SRR unit. No? As a matter of fact, we are expecting na darating dito sa General Santos ngayong umaga ang unit coming from the Armed Forces na specialized on collapse structure, yung 525 Engineering Brigade.
2: Kanina po nabanggit nyo, tuloy-tuloy pa rin yung aftershocks. As of this morning lang, more than 500 po yung nararamdaman nyo dyan. Kamusta pong kuryente natin? Sabi nyo po kasi kanina, fluctuating po.
3: Tama po yun. Medyo may mga interruptions din yung power natin, yung power sources natin. At hindi lang yon, pati yung ating communications line. May mga intermittent interruption sa ating signal.
2: Doon po sa hardly affected barangays ng or areas dyan sa Region 12, meron po bang mga lugar na hanggang ngayon hindi pa rin po makontak o di kaya po ay wala pa rin pong kuryente?
3: Sa ngayon po, medyo nakakapag-establish na kami ng contact sa since last night, no? Yung lalong-lalo na yung quality of land dahil yun ang nasa dulo ng Sarangani Province. But eventually, nakakapag-establish na kami ng contact at nakapagbigay na rin sila ng kanilang update.
2: Director,
3: At the same time, may mga reported pa rin na mga power interruptions doon sa kanilang mga lugar.
2: Director, kanina nabanggit niyo po karamihan sa tinamaan ay mga commercial areas po. Ano? Pero kamusta po yung assessment natin sa pag-iikot po natin doon sa mga paaralan, lalo pa po first day of classes kahapon sa mga tulay, ospital, maging sa paliparan dyan po sa Region 12 o yung mga critical infras po natin na naapektuhan ng lindol?
3: As of this morning, meron tayong reported na 48 partially damaged schools all throughout the region ito. At yung mga commercial establishments natin, karamihan nito ay dito sa General Santos kung saan ito yung pinaka highly urbanized center na tinamaan, ano. And then yung ating mga infrastructure, meron tayong slight na damage sa ating General Santos International Airport, kaya kung saan ay kinansila yung ating mga lipad, no? Coming in and coming out of General Santos City. Sabagay yung samantala yung ating seaport, wala namang reported damage yung seaport ng General Santos, kaya lamang merong work suspension sa ating mga empleyado, kaya hindi rin sila makapag-operate.
2: So hanggang ngayon po ba, Director, eh hindi pa rin po pwede yung pong flights dyan sa Jensen?
3: Hindi pa po. Wala pa pong clearance yung TAAP na i-declare na open ang General Santos Airport.
2: Yun pong mga kailangang dalhin dyan, paano po yun? Lalo yung mga galing po dito sa natulong sa ating national government as a DSWD?
3: Ang pinaka most accessible entry point going to Jensen sa ngayon by air is through the Davao City International Airport. It takes about 3 to 4 hours travel from Davao City to reach General Santos City.
2: Director, may mga lugar po ba na hanggang sa ngayon ay ipinagbabawal pa rin po nating balikan o puntahan, especially po dun sa mga structures sa tinamaan po ng Lindol kahapon?
3: Yes, of course. Yung mga meron tayong mga buildings na nagkukulaps, na-remind na po namin yung mga NGOs natin na kung saan eh, hindi pa pwedeng pasukin yung mga talagang medyo alanganin pasukin dahil sa mga aftershock. But good enough na dahil nangyari yung earthquake kahapon, hindi pa nag-o-open yung karamihan ng mga commercial establishments, kaya minimal lang yung ating mga injuries coming from our private employees.
2: Pero Director, sa ngayon po, sapat po yung kasalukuyang sources na meron po ang Region 12 para po sa mga kinakailangan ng mga naapektuhan po dyan ng Lindol?
3: Sapat naman po sa ngayon, we are in constant coordination with DSWD. At initially nakapag-preposition naman sila ng mga food items, lalong-lalo na doon mga area. But tuloy-tuloy pa rin po ang ating leader ng mga relief assistance items sa mga affected areas.
2: Lahat naman po napupuntahan natin kahit wala po tayong mga kalsada na naapektuhan. Lahat ng areas na kailangan tulungan napupuntahan po.
3: Meron po tayong affected na mga sections ng mga kalsada na medyo tinamaan ng mga soil erosion sa gilid. At saka may siyam na bridges din tayo na reported na limited access lamang ang inaallow. Kumbaga, it only allows the passage of medyo maliliit lang na vehicle.
2: Yun pong binabanggit ninyo na mga kalsada na apektado ng Lindol, hindi po siya nadadaanan sa ngayon at ilan po yan?
3: 19 roads ito, no? Nakalagay dito, 19 na mga kalsada, pero marami dito ay limited access. Possible siya, but linilimit lamang nila siguro sa laki ng mga pumapasok.
2: Kanina,
3: dahil maturing pa yung clearing operations ng DPWA.
2: Opo. Direktor, ang tubig po natin dyan, kumusta? Kasi kanina apektado po yung communication, kuryente, patubig po para sa mga residente.
3: Hindi ko pa nakuha yung latest update. But kahapon, nung tumama mismo yung Lindol and mga about 12 noon, merong reported mga water interruption. I will have to check ngayong umaga if na-restore na po ba yung reported, lalong-lalo na dito sa General Santos City.
2: Kahapon din po nagkaroon ng tsunami ng alert po, na tsunami alert galing po sa FEVOC sa ilang coastal areas po. Kamusta na po ang assessment ngayon? Na-lift na po ba ito ng FEVOC, sir?
3: Opo, nalis na po kahapon yung tsunami alert natin, lalo-lalo na sa mga coastal areas natin ng Karangani at Sultan Federal. Karamihan naman dito sa mga pamilya na na-report kahapon kasi umabot kahapon ng 15,000 yung nasa evacuation center, ay nagpagbalikan na sa kanilang mga bahay. Yun yung mga tinatawag natin na preemptive evacuation. Pero sa ngayon, medyo bumaba na yung bilang na nasa mga evacuation centers natin kasi medyo kampante na yung mga residente, bumalik na sila sa kanilang mga tahanan.
2: Para po sa mga nakatutok sa atin dyan, kung umaabot man po itong istasyon natin, pero ang 1PH po, umaabot sa buong Pilipinas, para po sa mga taga Sarangani, Jensen, even South Cotabato, at sa iba pang mga apektadong lugar, ano po ang gusto ninyong gawin sa, o sabihin sa publiko? Ano po ang dapat nilang gawin sa susunod na 24 oras po?
3: Within the day, no, I will still continue to do our SRR, search and rescue operation. And then tuloy-tuloy din po yung ating pag-deliver ng mga food and non-food items sa mga apektadong lugar. At saka pagdadala ng mga additional communication equipment, lalong-lalo nga doon sa mga malalayo na lugar, gaya ng plan. I-airlift po namin sila ngayon at magpapadala kami ng additional Ardena team, o yung tinatawag natin na rapid damage assessment and need analysis.
1: Director, sa Angsok Sargent po ay ilang lalawigan at ilang pong bayan?
3: Angsok Sargent ay composed, magandang umaga sa iyo.
1: Good morning, sir. Opo.
3: Angsok Sargent ay mayroong apat na probinsya, composed of South Cotabato, Sarangani, Sultan Pudarat, Cotabato, and General Santos City, isang city.
1: Opo. And then we have how many municipalities po, Director? We have about...
3: I think sa...
1: mga 45.
3: It's about more than 50. Municipalities. But yung indios natin na nag-declare ng suspension of work, sa ngayon ay nasa 49.
1: Okay. So ito pong lahat ng mga bayan within your region, lahat ito na-contact na po? Meron na hong komunikasyon, although kaninyo, yung iba ho intermittent?
3: Opo, kabayan Fred. Nakokontact na po namin as of kahapon. At nakapag-report na rin po sila ng update ng kanilang mga bayan.
1: Alright. So sige po. So ito ho sa buong Sok Sargent, ang pinakamatindi po ang tama talaga, yung epicenter, no? Yung Sarangani, yung Malapatan. Yun ho bang ilang po mga lugar na malalayo sa epicenter, ilang oras po ang biyahe bago marating, doon po sa mga lugar na yon, nothing to worry about?
3: Wala naman po tayong dapat ikabahala doon sa mga lugar na yon. They are taken care of kanilang mga respective local disaster risk reduction management officers.
1: Opo.
3: And kakapag-transmit na rin sila ng kanilang needs doon sa ating DSWD.
1: Okay. Opo. Yung pong serbisyo po ng telepono, yung Globe po tsaka Smart, at meron ba ho dyan dito? Are all the, yun ho bang kanilang mga lugar ay well covered so far ngayon?
3: Sa ngayong umaga po, medyo nare-restore na po dahan-dahan yung kanilang communication. Hindi kagaya kahapon na medyo nahihirapan din talaga kami na magpupot lalong-lalo na ito sa mga malalayo.
1: Okay, yeah. Sige po. Maganda ho panahon ngayon dyan, Director.
3: Opo. We have few skies. Marami naman po ng mga nakikita natin ng mga tao sa doing their daily routine.
1: Opo. Opo, yes sir. Opo, praise God. At maayos pong panahon para nga po sa kaukulang pong relief operations. Director, saan ang base po ninyo? Nasaan po kayo? Ang inyo pong RDCC?
3: Yung aming emergency operation center dito sa ating RDCC ay nandito sa Office of Civil Defense Building sa Old Buayan Airport, General Santos City.
1: Ah, sa Gensan po.
3: Medyo
1: so,
3: tinamaan din po tayo. Ating building, medyo nag-sustain din po kami ng mga minor damages. Bumagsak po yung aming mga glass panels at yung mga vitamins.
1: Opo. Oh, so, sir, government hospitals po, kumusta?
3: Kagabi, as of kagabi, yung General Santos City, yung isang nag-iisang government hospital sa General Santos City, yung George Ruyeca Hospital, ay operational naman po sila. Kaya lamang yung Sarangani Provincial Hospital, nag-iibak sila ng mga pasyente nila sa labas ng hospital kahapon po.
1: Okay. So,
3: but they are still operational
1: po. Okay, so, but so far yun po lamang ang ang labis na naapektuhan, Director, sa mga government hospitals diyan.
3: Opo, opo. Yun lang po.
1: All right, sige po. Salamat na marami, Director, at kami po yung muli makikipag-ugnayan para po makahingi po ng pinakahuling balita na sa ganun po magkaroon tayo ng tamang impormasyon sa mga nais pong magpadala ng tulong at sa mga taga Region 12 na nasa labas po ng region, nasa ibang bansa na nakikinig po sa aming programa. Salamat, Director.
3: Maraming salamat sa Bayan Trend at DJ Chacha.
1: Apo, Godspeed, sir. Thank you. Thank you. Director Rodrigo Sosmeña po ang director ng SOCSARGEN, Office of Civil Defense. Nagkatid po sa tamang oras ngayong ganap ng 30 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans. At puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mayon na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Mas maganda ang ating morning dahil ang ating kape ay Boss Mastery Coffee. Sa amin pong pagbabalik, eto na, susunod na
2: News 5!
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging?
5: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
6: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
8: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
9: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
10: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
11: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
12: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
13: You have to build your character.
14: Yeah.
13: Ito masabi ko.
15: Your surname is Ayala.
11: Yes.
15: And you work for Ayala.
11: Yes.
15: Are you related with the Ayalas?
11: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
16: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
14: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito. TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.

0: Get Enough by Regent. True FM. Alas 6:34 na. Good morning. Sa ating mga suki, sa mga nakikinig po ngayon sa mga himpilan po ng True FM Nationwide. Ito na ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarlina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayon pong araw ng Martes, 9 sa buwan ng Hunyo. Umakyat po sa 35 ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Southern Mindanao kahapon ng umaga. Karamihan po sa mga namatay ay mula po sa Sarangani Province at General Santos City na pinakanapuruhan po ng pagyanig. At ayon po sa FIVOLCS, natukoy ang epicenter ng lindol 32 kilometro sa timog kanlurang bahagi ng maasim Sarangani Province. Itinuturong dahilan nito ang paggalaw po ng Cotabato Trench na aktibo pa mula noong Enero. Nasa higit na 200 aftershocks na po ang naitala ng FIVOLCS, kung saan umabot po sa magnitude 6.7 ang pinakamalakas na naitala sa may Balaot Island sa Rangani. Ang report po ng ating OCD sa naturang rehiyon ay higit na po 500 ang mga aftershocks na kanilang naramdaman doon. Itinaas na rin po ang tsunami warning sa ilang po mga bahagi ng bansa, maging sa Indonesia, sa Palau, Taiwan at Papua New Guinea.
1: Samantala, sa iba pang balita, tila inabsuelto ng 18 nagpakilalang bagman si Senator Loren Legarda na sinabi nila noon na tumanggap din ng mali-maletang pera. Una nang nanindigan dito sa ating programa si dating Congressman Mike Defensor na hindi na magbabago pa ng salaysay ang mga bagman daw ni Zaldico na naghatid nga daw mismo ng mga maleta kay Legarda. Matatanda ang kasama mismo ang pangalan ni Loren Legarda sa naunang David ng mga bagman, pero hindi binanggit o nabanggit ang pangalan niya sa pagdinig na isinagawa po ng mga kaalyado niya sa Cayetano Block noong nakaraang linggo. Sa paglitaw naman nila sa Senado kahapon, binawi na ng kampo ng mga bagman ang pagkakadawit ng senadora.
2: I already rectified it. No? Pagdating namin doon, unang sasakyan, yung sasakyan ni Zaldico. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. As I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it.
1: Yan nga po, mga kapatid, ang tinig ni Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga tinaguriang bagman.
0: Samantala po naman, kamot ulo ang mga senador sa hindi pagdalo ng 18 bagman sa hearing po ng Blue Ribbon Committee kahapon. Actually, hindi na tinatawag itong hearing kung hindi po consultative meeting. Nagtungo sa Senado ang mga bagman kasama si Attorney Levy Baligod. Pero imbis na dumalo sa naturang pagpupulong, dumiritso ang mga ito sa tanggapan ni Senador Robin Padilla para po mag-press con. Ayon pa rin po kayo ng Baligod, handa raw silang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing, pero dapat daw na mag-inhibit sa hearing ang chairman na si Senador Erwin Tulfo na idinadawit nila sa issue. Handa naman daw po mag-inhibit si Tulfo sa mga susunod pong pagdinig, pero tingin niya gimmick lamang ito nila Baligod. Nagtataka ho naman si Acting Senate President Sherwin Gatchalian kung bakit hindi na lamang nagtungo sa naturang pagpupulong ang mga bagman at isiwalat ang kanilang nalalaman. Tinawag niyang drama ang pagpapapresko ni na Baligod imbis na dumalo na lamang sa naturang pagdinig. Sinubukan po namang sunduin ang mga bagman sa opisina po ni Senator Padilla, pero hindi sila tumugon. Nung patapos na ang sinasabing consultative meeting, sa araw nagsabi ang mga bagman na sila po'y handa ng humarap. Yun nga lang, dahil po sa nangyaring lindol sa Mindanao, tinapos na ang naturang consultative meeting.
1: Samantala, iminungkahi po ni Senator Alan Peter Cayetano na silang dalawa na lamang ni Acting Senate President Senator Win Gatchalian ang pumirma sa mga dokumento ng Senado sa gitna po yan ng agawan sa liderato. Paraan daw yan para hindi maipit ang mga empleyado ng Senado. Dagdag pa niya, maiwasan sana ang ganitong paraan ang usurpation of authority o pagpapanggap bilang taong may otoridad. Tinabla naman po ng malakas kanyang ang mungkahi na iyan ni Cayetano. Ang gitang palasyo, pa-victim daw si Cayetano. Ganon din sa pamumuno niya ng magsimula ang gulo sa Senado. Matatanda ang nagkudita ang minority bloc ni Gatchalian na makakuha sila ng 12 senador na dumalo sa sesyon noong nakaraang Linggo. Bagay na tinutulan naman ang kampo ni Cayetano dahil siya pa rin daw ang lehitimong Senate President.
0: Sa kaugnay pong balita, mismong ang kasalukuyang pong acting Senate President ay nagsabi po na hindi nila tinatanggap ang iniaalok na ito ni Cayetano, na umano'y dalawa silang pipirma sa mga dokumento tungkol po sa pagpapatakbo ng Senado. Samot-sari ho namang problema ang bumungad kahapon sa pagbubukas po ng klase. Kabilang dito ang malaking kakulangan pa rin sa mga classrooms, kaya shifting na naman pong pang-umaga at panghapon ang ginagawa ng ilang pong mga paaralan. May mga paaralan din sa Bulacan na lubog pa rin sa baha at hindi na po humuhupa ang tubig. Kaya ang mga estudyante na kachinelas po sa pagpasok sa klase, suma total aabot sa 26 na milyong estudyante ang nagbalik eskwela kahapon. Kabilang sa bumungad po sa ilang pa ang mga problema ho na naman sa sinasabi nga po ang kakulangan sa mga pasilidad ng classrooms na taon-taon na lamang nilang iniinda. Alas 6:40 na pong ating tamang oras ngayon. Pilipinas, may reseta ka ba?
1: Aba kung oo ang sagot dyan mga kapatid, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lindbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: Gamot nga po sa high blood aba, world-class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high

0: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the fields. Big on Microdrama!
1: Hello po.
2: Ikaw na ba?
0: Big on Microkilig!
3: Naman mo kayo sumimangon?
4: Hi, Mr.
0: Big on Micro Suspense!
5: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
0: Big on
6: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
7: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
0: Microdrama is big on Signal Play!
8: Wanted sa radio! Kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.

0: Morning sa ating mga tropa ngayon na bumabiyahe na po. Meron ngayong oil price increase, ha? Pero ano man po ang presyo ng mga produktong petrolyo, ang importante ay kayo nagmamaneho kondisyon. Dahil makakapumalya at sabihin na, excuse me, bigo ka na naman ba? Eh sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, diba? Masarap nga ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo!
0: Yan!
1: Katalagya!
0: You know, mga ka-bravo, ang mga bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha kay Randolph, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Broom, broom! Good morning mga ka-bravo, ganap ng 6:44 in the morning.
1: Puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Isinailalim na po sa state of calamity ang General Santos City dahil sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Sa video po nakuha ng isang residente, kita ang pagguhod ng isang fast food restaurant. Napatakbong kumukuha ng video at ilan pang nakakita. Halos mabalot naman ang makapal na alikabok ang lugar. Nag-ikot po mga rescuers sa loob ng gumuhong gusali kalaunan pero walang nakitang tao sa loob. Ang isang mall naman halos mabalot ng makapal na alikabok habang niyayanig ng lindol. Makikita rin po ang pagbagsak ng bahagi nito. Ang gusali naman ng isang universidad tumagilid. Hindi rin nakaligtas ang Holy Cross Parish Church sa Barangay Kalumpang at bumagsak ang malaking bahagi ng kisame nito. Nawalan din po ng kuryente ang malaking bahagi ng iba pang... O nawalan din po ng kuryente ang malaking bahagi ng General Santos City nang dahil sa lindol. Samantala, ramdam din po ang pagyanig sa ilan pang bahagi ng Mindanao. Sa Mahayhay Elementary School sa Malita, Davao Occidental, biglang bumagsak ang isang bubong. Maswerte namang natamaan at nasa open field ang o maswerteng walang natamaan at nasa open field ang mga estudyante. Sa kalagitnaan po ng flag ceremony sa Matanao National High School, naramdaman po ang pagyanig. Napatakbong mga estudyante palabas ng covered court. Bumagsak rin ang bahagi ng isang abandonadong gusali. Naminsala rin po ang lindol hanggang sa South Cotabato. Nagkanda bitak-bitak naman ang isang tulay sa National Highway sa Bayan Puyan ng Pulumulok. Dumating naman sa Mindanao ilang miyembro ng gabinete para pamunuan po ang pagtugon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nagpunta po doon sina Defense Senior Undersecretary Irineo Espino, Civil Defense Administrator Undersecretary Harold Cabreros, at Civil Defense Assistant Secretary Lawrence Mina. Kasama rin po nila mga opisyal at kinatawan mula po sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, DSWD, at maging sa Department of Education. Agad namang nagpulong ang mga opisyal upang mapag-usapan ang pagresponde o ang response operations sa mga naapektuhang komunidad. Una pong dumaan sa Davao City ang mga opisyales. Matapos po nito, pumunta sila sa Sarangani sakay po ng Black Hawk helicopter para personal na siyat-siyasatin.

0: ang sitwasyon doon. Sa iba pang balita, binawi naman ng PBOX ang tsunami warning na inilabas po matapos ang magnitude 7.8 na lindol dyan nga sa Sarangani. Inanunsyo po ang kanselasyon matapos maobserbahan na maliit lamang na pagbabago sa sea level kasunod ng pagdating ng unang alon. Bago po yan, naglabas naman ng tsunami warning para po sa mga baybayin sa ilang lugar. Katulad yan ng Sarangani, Sultan Kudarat, Zamboanga, Davao Oriental at maging sa Surigao del Sur. 2 oras namang nagmonitor ang PBOX at maliliit na disturbances lamang ang naobserbahan kaya binawi rin agad ang tsunami warning. Samantala, isinara sa mga turistang Lake Holland, dyan po yan sa South Cotabato. Kasunod po yan ang pagguho ng lupa sa Mount Melibengoy dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Ipinagbabawal muna ang lahat ng trekking activities sa paligid po yan ng nasabing lawa. Hindi daw muna ito bumuksan habang sinusuri pa kung ligtas ba ang puntahan o ligtas nga bang puntahan muli. Hinikayat nilang mga nagbabalak mamasyal doon na makipag-ugnayan muna sa mga kinauukulan.
1: Alas 6:47 pong ating tamang oras ngayon. At muli po sa lahat ng ating mga suki po na nasa construction business, magandang Tuesday morning! Kabisado po natin to ha, na sa mga panahong ito lalo na importante po yung standard sa construction, yung pong paggamit ng standard, yung pong paggamit ng hindi substandard na mga materyales sa construction. Kaya ang pag pinag-uusapan natin ay light steel frames. Dito ka na sa J-Amax. J-Amax Light Steel Frames, certified ito ng Bureau of Philippine Standards. Kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dingding, J-Amax Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. J-Amax Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa ating mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ha, ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang. J-Amax Light Steel Frames, available yan sa Bob's Construction Supply, dyan po sa Tangub City, sa Misamis Occidental. Ayun o, Bob's Construction Supply, Tangub City, Misamis Occidental, at sa Gene Potts Enterprises sa Valencia City, Bukidnon. Ayun, Gene Potts Enterprises, Valencia City, Bukidnon. At ang J-Amax ay available din in leading deep and hardware stores nationwide. Sir Johnny Nang, good morning, sir!
2: Good morning!
1: At sa buong pamilya po ng DN Group of Companies, maganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, mabigat-bigat po sa bulsa ngayon ng mga motorista ang dagdag singil sa diesel. Epektibo ngayong araw, mas mahal po ng 3 piso 70 sentimo hanggang 5 piso 70 sentimo ang per liter po ng diesel. Depende yan kung saan ka magpapakarga. 6 na piso ho naman at 10 sentimo ang dagdag. Sa presyuan po ng kerosene, hanggang 8 pesos mahigit. Pagsapit naman sa gasolina, meron pong mga gas stations na hanggang piso 70 sentimos na rollback, habang meron din po mga kumpanya na nagtaas ng singil ng 3 piso per liter. Nako, ay talaga naman, akala ko ba rollback? Akala ko ba? Anyway, yan po ang presyo ngayon ng gasolina ngayong araw na ito ng Martes.
0: Samantala, nilimitahan po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos City Airport kasunod pa rin na nangyaring malakas na lindol kahapon. Ayon sa CAAP, tanging military flights, government at humanitarian flights lamang ang papayagan sa paliparan. Yan ay para matiyak pong agaran at mabilis ang pagdating ng tulong para sa mga apektado ng malakas na pagyaning. Nauna nang kinansela ng CAAP ang ilang flights papunta at galing sa General Santos Airport.
1: Sinisikap po naman daw ng NGCP na agad pong ibalik sa normal ang transmisyon ng kuryente sa mga lugar pong apektado ng lindol sa Mindanao. Nauna pong iniulat ng NGCP na naapektuhan ang transmission lines kung saan po dumadaan ang kuryente. Sa inihatid po sa Davao Region, na inihahatid sa Davao Region, Maguindanao, Sarangani at ilang mga lalawigan. Naibalik ko naman ang serbisyo sa Davao Region isang oras matapos po ang lindol. Bahagya rin pong naibalik ang transmission sa Gensan na isa sa mga pinaka-apektadong lugar.
0: Samantala mga kapatid, naitala pong reserbang dolyar ng bansa sa pinakamababang level nito sa loob po ng higit isang taon. Sa datos nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, na itala po yan sa $103.94 billion sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Mas mababa po yan kumpara sa $104.328 billion noon namang Abril. Ito na ang pinakamababang level mula po Enero 2025. Ang paliwanag po dyan ng BSP, maraming binayarang external debt o utang sa labas ng bansa ang ating gobyerno. Kaya po lumiit ang idinepositong dolyar sa ating reserba.
1: Sinuspindi po naman ng DA ang pag-i-issue po ng import clearances para po sa mackerel. Yan nga po, sa gitna pa rin ng mga reports na umano'y misdeclaration at diversion ng naturang isda sa mga palengke at ilang pang mga lugar. Paliwanag po ng DA, ang iniaangkat daw po mackerel na nakatakda sana na pangdilata ay hindi sakop ng import suspension. Kung mag-aangkat po naman ang mga importers ng mackerel, dapat daw ay malinaw na nakasaad na ito idiretso sa mga kaning o gagawin pong delata at hindi dapat ibenta sa mga pamilihan. Alas 6:52 na ang ating tamang oras ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
0: Nabulabog po ng alingaungaw ng sirena ang ilang lugar sa Israel kasunod ng ikinasang pag-atake ng Iranian forces nitong Lunes. Kabilang po ang kabisera nitong Jerusalem sa nakadinig ng babala. Naramdaman din ang ilang sunod na pagsalag ng Israeli forces sa ere. Base na din po sa nakuhang footage ng Chinese Media Group. Kalaunan, inanis na rin ang Israel ang naunang inilabas sa advisory matapos po tuluyang madepensahan nito ang kanilang teritoryo. Ayon sa local media, abot sa 10 missiles ang pinakawala ng Iran sa direksyon ng Israel.
1: Samantala pa rin, sinabi ho naman ng Iran na tiyak na mabibigo umano ang Amerika kasunod po ng pinaiiral nito na patuloy na pagharang sa mga pantalan sa Tehran. Sinabi ang Iranian top negotiator na si Mohammad Baqir Khalibaf. Nag-uugat po yung bunsod po ng pahayag ni U.S. President Donald Trump kaugnay pa rin po sa pagbuo ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Tehran at ng Washington. Taliwas yan sa napagkasunduan po ng dalawang bansa. Sa lalim po ng inilatag na versyon ni Trump, hindi nakapaloob dito ang tigil putukan. Pero ayon po kay Khalibaf, ang tanging target daw po nila ay tuluyang wakasan na ang gera at ipatupad ang seguridad sa pagitan po ng dalawang bansa. Wala pang nilalabas pong pahayag ang Washington sa naturang usapin.
0: Kaugnay ng balitang yan, nanawagan po si U.S. President Donald Trump na itigil na ang anumang palitan ng maanghang na pahayag kontra Iran. Bukod po dyan, sinabi din ni Donald Trump sa kanyang social media platform na itigil na ng Iranian forces ang patuloy na pag-atake nito. Matatanda ang kabilang din sa patuloy na nagkakasapo ng pag-atake ang Israeli forces kontra militanteng grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa inilabas pong pahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian, iginiit niyang dapat pairali ng mga sangkot na bansa ang usapin ng depensa at ng diplomasya.
1: Samantala pa rin, dalawa po ang kumpirmadong patay habang 23 ang sugatan matapos nga pong magkasan ang pag-atake ang Russian forces sa Ukraine. Kabilang po sa lubhang na pinsala ang ilang residential area maging ang establishmento po sa Zaporizhia region. Wala pang nilalabas na tugon ng Moscow sa panibagong serye ng mga pag-atake.
0: Aabot naman po sa higit 1 milyong residente ang piniling lumikas kasunod ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng militanteng grupong Hezbollah at ng Israeli forces. Sa kabila po ng patuloy na panawagan ng Israeli forces na tuluyang abandonahin na ng iba pang mga residente ang kanilang tirahan sa southern Lebanon, ginit naman po ni United Nations Deputy Spokesman Farhan Haq na imposible po itong mangyari. Kasunod po niya na ang kawalan ng ipinatutupad na seguridad ng Israel sa mga apektadong bakwit. Sinabi naman po ni Lebanese President Joseph Aoun na wala pang napagkakasunduan ang kanyang bansa mula po kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa usapin ng peace talks.
1: At ganap na ang alas 6:55 ang ating tamang oras ngayon. Sa mga suki pa rin po ni Nanay Christy Fermay. Nanay Christy, good morning sa inyong lahat. Handa naman kayo para sa ating entertainment news.
2: I don't know, that was the chismis.
0: Naku, ito na. Sa balitang entertainment, pasabog po ang plot twist sa buhay ni Eve Bulaga host, Ryza Mae Dizon. Dito nyo talaga masasabi na, ay nako, ang buhay talaga ay parang gulong. Sa panayam nga po ng isang podcast, ibinunyag niyang muntik na siyang matanggal noon sa Eve Bulaga. May ipapalit na daw kasi sa kanya na batang host pero hindi nga ito natuloy. Eto pa, nung kabataan daw niya, minsan na daw siyang minaliit ng kanyang kapitbahay. Muntik niya na daw kasi nga mabasag yung flower vase. Ang sabi kay Ryza ng kanyang kapitbahay, mas mahal pa daw ang flower vase kaysa sa buhay niya. Habang buhay daw yung tumatak dito nga po sa host. Ang plot twist, nabili niya ang bahay ng kanyang kapitbahay na nagsabi sa kanya noon matapos niyang manalo sa Little Miss Philippines.
1: Habang tinanggihan po naman daw ni Coco Martin ang ilang endorsement na may kinalaman sa sugal. Kwento po ni Coco, ilang ulit na raw siyang iniaalok na mag-endorso ng sugal pero ito'y kanyang tinatanggihan. Hindi raw akalain ni Coco na aalokin siya ng galong kalaking halaga para sa isang endorsement. Paliwanag po ng aktor, hindi raw po ito akma sa kanyang pananaw o prinsipyo sa buhay. Lahat daw kasi ng meron siya ngayon ay pinaghirapan niya. Hindi raw niya kayang mag-endorso ng isang bagay lalo na nakita niyang maraming ang mga buhay na nasisira ng dahil sa sugal.
0: Nag-renew naman po ng wedding vows sina sex bomb Jopay at asawang si Joshua Zamora bilang pagdiriwang ng kanilang 12th wedding anniversary. Isang intimate ceremony ang idinaos ng mag-asawa sa Tagaytay. Grateful si Jopay sa love, lessons and memories nila ng kanyang asawa na mahigit isang dekada na nga po niyang kasama. Ikinasal po ang dalawa sa Quezon City noong June 6, 2014 matapos ang 7 taong relasyon. May dalawa silang anak na sina Isabel Alessa at Isabel Ariana.
1: Hindi po lamang dalawa kundi tatlong international girl groups ang magsasama-sama sa isang powerful collab. Tinawag po ng Katseralit ng fans ang nasabi po mga collab ng Cat's Eye, Le Seraphim at Eyelit. Para po yan sa single na Iconic by Mistake na ilalabas po on June 12. Pero mauna po ang music video release nito sa June 10. Ang Cat's Eye, Le Seraphim ay, at ang Eyelit ay managed po ng kumpanyang Hybe Labels na meron pong hawak rin sa global sensation na BTS.
0: Mukha namang magbabalik sa limelight ang Korean actor na si Kim So-yoon isang taon matapos pong masangkot sa kontrobersya. Ayon sa ilang ulat, magkakaroon daw ng photoshoot para sa isang Philippine fashion brand si So-yoon. Ito pong unang public activity ng aktor mula noong 2025. Gaganapin daw ang photoshoot on July 14. Nagkaroon ng issue si So-yoon nang mapabalitang nakipagrelasyon siya sa pumanaw na aktres na si Kim Se-ron noong menor de edad pa ito. Itinanggi na po yan ni So-yoon.
1: At mag-aalas 7 na!
0: Uy mga kapatid, isang minuto bago po mag-alas 7 ng umaga ang programang ito hanggang 7 in the morning lang pero dito sa TV5. Pero kami po nga dalawa ni Manong 10 hanggang 10 in the morning pa mga kapatid. Bago po tayo magpaalam sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5 ang tamang oras sa muna, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactoserine plasma na galing sa Japan. Panlaban po ito ha sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Meron din po sa TikTok at sa Shopee at sa ultabio.shop. Pwede rin kayong umorder mga kapatid sa 0931-033-2871. At available na po ang trial pack ng Ulta Bio. Ang oras mga kapatid, hatid din sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Ang Twins Lampaign mga kapatid, ay katuwang po ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po yan sa Megasoft Hygienic Products, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standard. Sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5 dahil hanggang alas 10 pa kami ni Manong Ted, kung gusto niyo pa po ng iba pang mga mahalaga at importanteng balita ngayong araw na ito, pwede po kayo manood din sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan po ang ating True FM TV at tayo po ay napapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Bukas, midweek Wednesday na, June 10 na bukas. But for now, balik na tayo sa ating mga naggagandahan at gwapong host dyan sa GMK. Bye-bye!
1: At ngayon, Sports 5 po tayo.
0: Gunner!
1: Nilampaso ng Alas Pilipinas Women ang Kyrgyzstan para po sa ikalawang panalo sa AVC Nations Cup sa Kandon City, Ilocos Sur. Dinomina ng Alas ang kalaban 25-9, 25-11 and 25-17. Pambawi ito ng Alas matapos nga po matalo noong pong weekend sa Australia. Meron silang 2 wins at 1 loss sa Pool A para mapanatiling buhay ang tsansang makapag-semifinals. Nanguna po si middle blocker Thea Gagkate sa balancing atake ng Alas matapos nga po ang 11 puntos. Sunod nila makakalaban ang undefeated South Korea mamayang 3 p.m.
0: Umangat naman po ng 4 na pwesto sa world ranking si Pinay tennis star Alex Ayala. World number 33 na ngayon si Ayala, isang araw matapos pong magkampiyon sa Birmingham Open o Birmingham Open. Ito po ang kanyang ikalawang WTA title. Matapos nga magkampiyon, lalo lamang daw nagutom si Ayala para mas gumaling pa. Magbabalik aksyon ng Pinay sa Queen's Club sa London na magsisimula na mamaya. Nakatakda po niyang labanan sa round of 32 si Zhang Shuai ng China mamaya po yung alas 5 ng hapon.
3: Manong ulam!
1: Baliwala po naman daw kay Barangay Ginebra San Miguel Guard Scotty Thompson ang makasaysayan pong performance sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup Finals. Bukod po sa pagtatala ng triple-double, nakapasok din po si Thompson sa 5,000 point club ng PBA. Siya ang ika-isang daan at tatlong player na naabot ito. Gumawa ng 17 points, 11 rebounds at 11 assists si Scotty para nga matulungan ang Ginebra sa 116-102 panalo kontra sa TNT Tropang 5G. Hawak na ngayon ng Gin Kings ang bentahe sa serye 2-1. Pero mas matimbang pa rin para daw kay Scotty ang team effort.
0: Wow. Samantala sa kabilang dako, inako po ni TNT star Calvin Oftana ang masalimuot na performance itong Game 3 matapos nga magtala ng 31 points sa Game 2 noong Biyernes. 2 puntos lang ang nascore ni Oftana sa Game 3. Git ni Oftana, hindi siya nakahanap ng rhythm buong laro. Isinawalang bahala rin ni Oftana ang tila sagutan nila ni Coach Todd Reyes sa 1 punto ng laro. Part of the game yan, ika ni Calvin. Target po ng TNT Tropang 5G ang maitablang serye sa Miyerkules 7:30 na gaganapin pa rin po sa Smart Araneta Coliseum.
1: Habang pinutol po naman ng Australian na si Curtis Marshall ang 40-meet winning streak ng world number 1 pole vaulter na si Mondo Duplantis. At ginawa niya ito sa Diamond League sa home country na ni Duplantis na Sweden. Kampiyon sa torneo si Marshall matapos mamagtala ng 3 5.9 meters. 5.8 meters lamang ang na-clear ng 2-time Olympic gold medalist at world record holder na si Duplantis. Ito ang unang beses ha na natalo si Duplantis sa isang torneo sa loob ng 3 taon. Ano pala doon, no? Tao din pala siya.
0: Oo. May sariling mundo eh. May sariling mundo yung ano eh, yung tindi ng talon nito eh, di ba? Parang out
1: of
0: this world. Tao pala, confirmed.
1: Oo, na nagkakamali din.
0: Taong may lahing kangaroo.
1: Kung minsan po, kumbaga wala rin sa kondisyon.
0: Oo.
1: Alright, samantala 7:05. At yan pong ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, ang coffee beans quality at puno ito ng mangosteen. You know, mangosteen? Yan yung may xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Sa mga nagkakape ng Boss Max, o diba? Sa mga hindi pa, try nyo, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Ay, naku po'y! Daming OA, ano? Ay, talaga naman, usong-uso sa mga panahong ito ang mga OA. Yun hong kapag nagkakaedad ba, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw, pero hindi makagalaw. Sandali lang, baka naman po yan ay osteoarthritis na. Good morning po kay Doc Mario Vera. Doc Mario Vera, thank you. Huwag na hong magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang ostsugar ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ninang Tina Monzon Palma, ostsugar tayo dyan para magandang ating galawan. At maging of course kay Tita Tess Dolores Reyes. At kay Ma'am Vivienne Mascarino ng Tandang Sora, Quezon City. At kay Mama Thelma Monzon. Good morning po sa inyo, Mama Thelma. At mga kapatid, ganap ng 7:06. Kami po'y handang-handa na para ihatid ang ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa
0: News 5!
3: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open.
4: Purpose of travel?
5: Where are you staying?
6: Where are you from?
7: Chicken or banana?
8: Who are you?
6: Is that your final haircut?
9: Hirap makapasok. Dito madali. Zoom Signal Super. One login, one subscription. From multiple streaming apps na. Signal Super. All you need is one.
10: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
11: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
12: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
13: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
12: Hello! Okay, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
14: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: FM.
1: So true mga kapatid, na sa hirap nga po ng buhay ngayon, mas lalong mahirap kapag po tayo ay nagkakasakit. Ang ating mga mahal sa buhay po ay nagkakasakit. Bawas sa savings, nababaumpa po sa utang ang marami po sa atin. At definitely po ang hirap pumila para sa mga ayu-ayuda, di po ba? Kaya nga po, dapat lagi po tayong wise. Lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siya pinag-uusapan. Kaya po sa pagpili mismo ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal ha, ang gamot para masabing dekalidad. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya muli, nagpapaalala po ang Unilab na ating pong trusted partner nga po pagdating sa kalusugan, na doon po tayo sa tunay na quality sa presyong abot kaya. Ating inuulit, paalala po ng Unilab, piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami, Unilab. Ganda umaga rin kay Dr. IBS Casa at kay Dr. Emmanuel Lennon. At maging sa mga doktor ngayon na nakikinig sa atin, sa lahat sa inyo, good morning po, Dr. Rolly Esteban.
2: Mabuhay.
1: And again kay Dr. Mario Ver, thank you.
2: Mabuhay ka.
1: Nakailangan nating magpa-injection sa tuhod, girl.
2: Natapos na ba ang turok?
1: Oo.
2: Naturo ka na ba ang tuhod?
1: Yes, baby girl.
2: Good naman.
3: Tatanda rin kayo.
2: So after 6 months na ulit kayo magkikita.
4: Mahihinang nila lang.
1: Oo. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ngayon, isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Magkasunod na magnitude 7.8 at 6.7 na lindol yumanig sa Mindanao. Pagguho ng mga gusali nasa pool sa video.
1: Bilang po ng mga namatay sa lindol sa Mindanao, umaabot na sa 35. Pinakamarami sa Jensan, habang ang mga sugatan lagpas 100 na.
2: Senadora Loren Legarda biglang inabsuelto ngayon ng 18 nagpakilalang bagman daw ni Zaldico. Aba, nagkamali daw sila nang sabihin tumanggap din ng maleta ang senadora.
1: Senator Alan Peter Cayetano, iminungkahi na silang dalawa na rin daw ho ni Senator Win Gatchalian ang pipirma sa mga dokumento ng Senado, pero palasyo ang grupo ni Gatchalian iginiit na hindi sila sang-ayon sa panukalang ito ni Cayetano.
2: Samantala, unang araw ng pasukan, ilang estudyante na palaban na naman sa baha.
1: At sa ating Sport 5, alas Pilipinas Women, nilampaso ang Kyrgyzstan sa AFC-AVC Nation Cup.
2: Sa balita ni Entertainment, plot twist ni Ryza Mae Dizon, muntik na daw palang tanggalin noon sa Ipulaga.
1: At mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ito na ang ating ikalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, isinailalim na po sa State of Calamity ang General Santos City dahil pa rin sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa Office of Civil Defense, itinuturing bilang hardest hit ng lindol ang Jensan. Sa kabuuan, umabot na po sa 35 nasawi sa lindol. Mahigit 100 ang sugatan habang 4 naman ang nawawala. Agad namang inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol. Kahapon po dumating na sa Mindanao sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa at iba pang opisyalis ng gobyerno. Ayon po sa Department of Education, higit 500 eskwelahan ang napinsala ng lindol. Sa iba pang balita, naniniwala po si dating Senador Richard Gordon na ang grupo ni Acting Senate President Win Gatchalian ang tunay na majority block sa Senado. Patuloy nga pong hiduaan ang Gatchalian block sa grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano na naninindigan din na sila ang Senate Majority at siya pa rin ang Senate President. Ang git ni Gordon, walang masama kung mag-uusap na lamang ang dalawa katulad nga ng inaalok ni Cayetano. Pero dapat daw ay sinserong motibo sa gagawing dialogo maliban na lamang kung patutsada lamang ito ni Cayetano.
5: They can go to the Supreme Court, pero if you're asking for my personal opinion, wala na si Cayetano. He's out because the new majority has taken over. At alam mo, ang gulo dyan kasi, pinipilit nila yung 13. you cannot get 13 because kulang talaga yung 24.
2: Yan nga po ang tining ni dating Senador Richard Gordon. Samantala, nakakulong na po sa Bulacan Provincial Jail sa Malolo si Curly Discaya. May suot na arm support ang kontratista nang lumabas mula sa Senate Detention Facility. Nitong Biyernes lang, nang ilabas po ng Malolos Regional Trial Court ang arrest warrant laban kay Discaya. Para po ito sa kasong malversation of public funds, kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ang giit po ni Discaya, marami pa siyang handang ikanta na mga sangkot din daw sa anomalya. 150 nga daw ang papangalanan niya, kabilang ang mga politiko. Naalala daw niya ang mga taong sangkot nung nakulong siya ng ilang buwan sa Senado. Ayon po sa kanyang abogado, maghahain siya ng petition for bail kahit na walang piyansa ang kinakaharap na kaso ni Curly Discaya. Nagdaos naman po ng kilos protesta sa Mendiola ang ilang grupo kasabay nga po ng pagbubukas ng klase kahapon para nga ipanawagan ang matagal na nilang hinihiling na aumento sa sweldo. Ayon po sa grupong Teachers Dignity Coalition, 15,000 pesos ang hiling nilang aumento sa gobyerno. Taong 2008 pa raw sila humihingi ng dagdag sweldo at ibinase daw nila ito sa pagsipa ng inflation o ang antas nga po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yun nga lang, kakailanganin po ng 210 billion pesos kada taon para matugunan ang hinihinging aumento ng mga guro.
0: Ay, meron pong historical, no? Meron po na itong model, no? Na noong 2008 pa, no, Manu Ted, ay pinasa ng Senado natin in particular, no? Pinasa po yung 9,000 across the board, the same scheme mo lang nagbago, no? Tumaas lamang po yung amount ngayon, no? Minal amount naman po ito, no? Yung 15,000, no? From 9,000 to 15,000, pero ilang taon po yan? 18 years po yun, ano po? So, sinundan lang namin po ito, no? Binatay po namin doon sa mga inflation.
2: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas. At sa oras nga po ng 7:16, ang tamang oras at sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po tayo mga kapatid sa ating screen ha para po kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. At mga kapatid, visit their website at www.mayetdelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Batiin na rin natin ang good morning si Sir Richard de la Rosa. Mga kapatid, marami pa po tayong mga importante at mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Kaya walang maglilipat, tutok lamang po sa radyo at sa TV. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ang husay!
6: So easy to use. Everest washing machine.
7: Hun, welcome to our balloon.
8: This is our chance to reunite.
9: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
10: I see you.
11: Pinoy Microdrama is here. And it's big on the feels. Big on Microdawa.
12: Hello po.
13: Ikaw na ba?
11: Big on Microkilig!
14: Naman mo kayo sumimangon?
15: Ay, Miss Lang!
11: Big on Microsuspense!
16: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
11: Big on
17: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
18: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
11: Microdrama is big on Signal Play.
19: Wanted sa radio, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
20: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
21: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip. Yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
20: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Tyler Servicio para sa Pilipino.

0: Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, debitin. Buong pagmamalaki naming binabati ang Queen of FM Radio. Nagdaog na naman si DJ Chacha bilang Best Female Radio DJ sa Pagdasig 2026 Communication and Media Students' Choice Awards. Daghang salamat sa Bachelor of Arts in Communication Program ng Leyte Normal University sa pakikipagtulungan ng Bachelor of Arts in English Language Program at Asian Development Foundation. Tinuod!
1: Schoolmates, welcome back to Mine School. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
2: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawaan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
1: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
3: Join us in Mine School where we dive into the coolest adventures powered by
4: Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat, abot-kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code din tayo sa screen, mga kapatid, ha, para sa mga nanonood po sa atin para sa booking ng tickets with FastCat. Very safe, very fast, very convenient, FastCat. Mga kapatid, puntahan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Patay po ang isang TNVS driver matapos barilin ang kanyang pasahero. Diyan po yan sa Caloocan. Sa kuha ng dashcam video, makikita po ang pag-uusap ng driver at ng kanyang pasahero. Dahan-dahang lumapit ang pasahero sa driver. Ilang saglit pa, humawak na po ito sa driver. Makikitang nanlalabad ang driver hanggang sa pinaputukan po siya ng pasahero sa ulo. Nagsagawa na po ng follow-up operation ng pulisya at arestadong suspect sa nirerentahang bahay nito sa Bulacan. Napag-alamang hindi po rehistradong baril na ginamit ng suspect. Inaalam pa kung ang motibo ng suspect na mahaharap ngayon sa reklamong murder at illegal possession of firearm. Nakikipag-ugnay na rin po ang mga pulis sa pamilya ng biktima habang patuloy ang paggulong ng imbestigasyon. Arestado din ang dalawang lalaki sa Quezon City dahil naman sa pagnanakaw ng nasa 45,000 pesos na halaga ng mga alak. Kinilala po ang mga suspect na sina alias Joshua at alias Benji. Ayon po sa mga pulis, ninakaw ng mga suspect ang alak mula po sa isang delivery truck sa bayan ng Sariaya, Quezon. Natutulog ang pahinante driver ng truck nang mangyari po ang pagnanakaw. Napag-alaman na dati nang nasangkot sa kasong robbery at illegal na droga ang dalawa. Parte po sila ng isang grupo kung saan una nang naaresto ang tatlo sa kasamahan nila. Nakakulong na rin pong dalawang kawatan na ngayon po inahaharap sa kasong robbery. Nagtaas naman po ng high alert status ang pamahalaang lungsod ng Maynila bilang kasunod po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po sa Manila LGU, bahagi ito ng precautionary and preparedness measure ng lungsod na kagawian na daw ng lungsod ng Maynila na maghanda sa tuwing may malakas na lindol sa bansa kahit malayo po ito sa Metro Manila. Inatasan din ni Manila Mayor Isko Moreno ang kanilang disaster o ang kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na maghanda po sakaling kailanganing magpadala ng response team sa lugar na naapektuhan ng lindol. Ipinai-inspeksyon din ang mga infrastruktura sa Maynila para matiyak na ligtas sa mga ito sakaling magkaroon ng malakas sa pagyanin. Samantala mga kapatid, oras muna natin, 7:23. Ang tamang oras, hati naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada. Meron din sa ultabio.shop at sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide. Pwede rin umorder sa 0931-033-2871. At mga kapatid, available na po ang trial pack ng Ultabio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Sa mga balitang pambansa, isinailalim na po sa state of calamity ang General Santos City dahil pa rin sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon po sa Office of Civil Defense, itinuturing bilang hardest hit ng lindol ang Jensan. Sa kabuuan, umabot na po sa 35 ang nasawi sa lindol, mahigit 100 ang sugatan habang 4 naman po ang nawawala. Agad namang inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga ahensya ng pamahalaan na tugunan ang pangangailangan po ng mga apektado ng lindol. Kahapon, dumating na po sa Mindanao sina Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Kasama din po si Public Works Secretary Vince Deason at Health Secretary Ted Herbosa at iba pang mga opisyales. Ay, oo mga kapatid, tapos na po ang balitang ito. Asa na ba yan? Dito po muna tayo. Sa mga balita po sa lalawigan, umakyat na po sa 13 ang bilang ng mga nasawi. Diyan nga po sa Jensan, bunsod ng nangyaring magnitude 7.8 na lindol kahapon. Bukod sa mga nasawi, nasa 144 na individual ang sugatan sa pagyanin. May 4 pang natrap at isa sa mga gumuhong gusali. Patuloy po ang search and rescue operations para sa kanila ngayong araw. Higit 1,000 residente po ang apektado at pansamantalang tumutuloy sa mga evacuation center ng lungsod. Karamihan po sa kanila nakatira sa mga coastal area at piniling lumikas dahil sa takot at sa banta ng tsunami. Nabigyan na po sila ng tulong sa pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Sa iba pang balita, sinalubungan ng baha ang unang araw ng pasukan ng mga estudyante sa ilang eskwelahan sa Bulacan. Sa Tampok Elementary School sa Hagonoy, Bulacan, naglagay na po ng sementadong pathwalk para madaanan ng mga bata. Matagal na daw hindi mawala-wala ang tubig sa nasabing eskwelahan. Kaparehong sitwasyon din ang nararanasan ng Doña Damiana School sa Kalumpit, Bulacan. Nagkaroon po ng bayanihan ng mga guro sa pagsasaayos ng mga metal steel bar para gamiting tulay ng mga bata papasok sa classroom. Sa ngayon mga kapatid, patuloy po ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para mas mapaayos ang lagay ng kanilang mga eskwelahan. Nasa gitna naman ng mga otoridad ang nasa 50 Pilipino na nagsisiksikan sa isang apartment sa Imus, Cavite. Lumalabas na nag-apply po ang mga biktima sa Samantha Manpower Recruitment Agency Incorporated bilang mga trabahador.
5: Ito na.
4: Nangako daw ang ahensya na magbibigay po ng trabaho sa Middle East. Pero ilang buwan silang pinaghintay sa accommodation na hindi naman kinikilala ng DMW. Pinasasampahan na po ang ahensya o ng ahensya ng reklamong paglabag sa recruitment laws. Patuloy naman po na iniinspeksyon ng DMW ang iba't ibang accommodation facilities sa bansa. Tinutugis po ng mga pulis ang lalaking nambubudong sa ilang tindahan sa Cebu. Ang modus ng suspect, mga kapatid?
6: Sino to?
4: Magpanggap na taga-singil ng renta kahit hindi naman kakilala ang may-ari po ng negosyo. Magaling daw magsalita ang suspect kaya napaniwala po ang kanyang mga biktima. Kabilang nga po sa nabiktima ang tindahan ng fruit shake, ukay-ukay at maging laundry shop, aray ko po. Nakuwanan pa siya sa CCTV sa ilang pagkakataon. Pinaiimbestigahan na po ng Cebu LGU ang serye ng panloloko ng lalaki. Handa rin daw magbigay ng pabuya ang isa sa mga nabiktima. 7:27, mga kapatid, ang oras muna natin. Hatid naman sa ating lahat yan ng Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo para sa bistek, adobo, tokwat baboy, pork steak o kahit na anong putahe na kailangan po ng pampasarap. Selectoyo, ang toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Selectoyo, gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sumipa pong halaga ng inaprubahang mga investment pledges ng Philippine Economic Zone Authority nito lamang Mayo. Umabot po sa 15.41 billion pesos ang halaga ng 31 proyektong inaprubahan ng PEZA. Malayong-malayo po yan sa wala pang 3 bilyong halaga ng investment pledges noong May 2025. 16 sa mga inaprubahang proyekto ay para sa manufacturing. 7 naman mga kapatid ang nasa IT business process management. Inaasahang makalilikom ang bansa ng higit 364 na milyong dolyar sa exports mula po sa mga proyektong ito. Pinag-aaralan naman ng Pilipinas ang mungkahi ng U.S. Trade Representative na magpataw po ng dagdag taripa para sa mga bansang naitalang nag-aangkat pa rin ng mga produktong bunga ng forced labor. Ayon po sa palasyo, pinag-aaralan na po ng gobyerno ang ulat ng USTR kung saan nakalista po ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang nakitaan ng imports mula po sa forced labor. Makikipag-ugnayan daw po ang bansa sa Amerika para linawin na wala itong nilalabag na batas. Kinokondena naman ng gobyerno ang forced labor. Hanggang 12.5% ang isinusulong na dagdag taripa ng USTR dahil dito. Binawi naman po ng Department of Agriculture ang import ban ng karneng manok mula po sa bansang Argentina. Pansamantalang ipinagbabawal ang pag-aangkat ng poultry products noong Marso dahil nga sa pagkalat ng isang klase ng bird flu sa Buenos Aires. Kamakailan lamang mga kapatid, kinumpirma ng Argentina sa World Organization for Animal Health na naresolba na po ang lahat ng kaso ng bird flu at wala nang mga bagong kasong naitala. Ang ibig sabihin po, pwede na ulit mag-angkat ang Pilipinas ng karne, itlog at sisiyo mula sa nasabing bansa. Oras mga kapatid, 7:30. Ang tamang oras, atin naman po sa ating lahat yan ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Uy! Subukan nyo na po mga kapatid ang Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fabcon Fresh, at ang Speed Calamansi. At syempre, batiin po tayo ng magandang-magandang morning ha mga kapatid. Nakatutok po sa atin everyday, Dr. Jessica D. of Ideal Vision. Good morning, gorgeous doctor. Batiin na rin po natin ang mga taga-Maldita SM Mega Mall. Lalong-lalo na po si Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Itchy, JP, Nova and Jimmy. At kina Ate Joanna, Alona, Cecilia at Maricel ng SM o ng Maldita SM Mega Mall. Ayan, yung ating mga sinusuod dito sa programa tuwing umaga ay mula sa Maldita. Good morning po sa inyo. Batiin na rin natin ng happy, happy birthday si Miss Taylor Matheson. Alam mo, yung apelido pa lang nito, Erwin, parang magpapaspaghetti sa atin. Happy birthday, Miss Taylor Matheson ng Miami, Florida. Ang pagbati po galing kay Ellen McKenzie. Ang taray ng mga friends mo, Erwin, ha? May mga lahi. Itong mga friends mo na to, parang nakakaluwag-luwag sa buhay. Miss Taylor Matheson and Miss Ellen McKenzie. Hanggang alas 10 po kami dito. Para po sa papansin at pa-burger.
5: Tapadala pa rin siya sa burger, akin ng mga Blanca at Suman.
4: Oy, pati yung mga may birthday ngayon, ha? Happy birthday po sa inyo, June 8. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Na-recover po ng mga otoridad ang 10 mga labi sa lumubog na vessel sa karagatang sakop po ng Malta malapit po sa Italia. Sa report, galing ang apektadong bangka sa bansang Libya. Aabot po sa 48 sakay ng bangka ang nasa gitna ng Italian authorities. Kasunod po yan ang malagim na insidente. Patuloy pang sinusuri ng mga otoridad ang lagay ng mga nasa gitna na biktima. Libo-libo naman po ang nakiisa sa isinagawang protesta sa Paris sa France kasunod ng pagkamatay ng 11-anyos na batang babae. Posibleng ginahasa daw ang biktima. Sa imbestigasyon ng French authorities, natagpuan po ang 11 bata sa maliit na bayan sa Flayerans. Ayon sa ulat, May 29 pa nawawala po ang kawawang bata. June 5 ito natagpuan ng mga otoridad. Aminado naman si Justice Minister Gerald Armani na bigong proteksyonan ang nasabing biktima. Aabot naman po sa 100 tonelada ang hinihinalang illegal na droga ang nasabat ng mga otoridad sa Chile. Nadiskubre po yan ng Chilean authorities sa ginawang inspeksyon sa Arica Port. Ayon po sa report, pawang cocaine na nakasandwich po sa loob ng isang kahong gawa sa kahoy ang nasamsam ng mga otoridad. Bukod po sa droga, na-recover din ang ketamine. Nagsasagawa na po ng investigasyon ang mga otoridad sa nasabing drug activity. Mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang ating Good Morning Sports 5. Sa mga sports fans dyan, Tita Dina Aquino, good morning to you. At sa lahat po ng mga nag-aabang sa ating Sports 5. Kinumpirma ng Ateneo de Manila University. Ito po malungkot na balita, mga kapatid. Oo, nakalulungkot pong balita. Kinumpirma nga po ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ng dalawang manlalaro ng men's basketball team na sina Renee Clert Baterbonia, Divine Adili. Nalunod pong dalawa sa gitna ng team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kahapon po yan ang tanghali. Kaka-19 anyos lamang po ni Baterbonia noong Mayo habang 21 anyos si Adili. Si Baterbonia po ang MVP ng palarong pambansa 2025 at isa sa mga pinag-aagawang rookies sa ngayon. Nagtala po ng averages na 8.4 points at 8.3 rebounds at 6'9" center na si Adili para sa Blue Eagles itong UAAP Season 88. Sa isang pahayag, nakikiramay po ang Ateneo sa mga pamilya ng dalawang basketbolistang nasawi. Nagbibigay na rin daw sila ng suporta hindi lang sa pamilya ni Baterbonia at Adili, kundi pati sa kanilang teammates at iba pang naapektuhan ng trahedya. Sa iba pang balita, mga kapatid, pinuna ni Philippine National Volleyball Federation President Tony Boy Liao ang pagbawi ng suporta ng mga miyembro ng PNVF Board. Sa isang pahayag, sinabi po ng PNVF na mananatili ang kanilang kooperasyon sa gitna po yan ng investigasyon ng International Volleyball Federation o FIVB. Tinawag ding premature na kasisira at nakagugulo sa investigasyon ang pahayag ng ilang miyembro ng board. Sinuspindi po ng FIVB ang PNVF dahil po sa umano'y maling pamamalakad at mga paglabag sa Code of Ethics. Ilang araw matapos po nito, binawi ng mayorya ng PNVF Board ang suporta kay Liao. Sa ngayon po'y naghahanda na raw ng apela ang PNVF para mailabas ang kanilang panig. Ibinahagi naman ng tennis legend na si Serena Williams ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng comeback sa sport. Gate ni Williams, nagsilbing driving force ng kanyang pagbabalik ang tsansang makapaglaro sa halap po ng kanyang mga anak. May dalawa po siyang anak, sina Olympia at si Adira. 4 na taon mula nang huling maglaro sa competitive tennis, si Williams siya nga po'y nagbabalik. Magbabalik po siya mamaya para sa doubles tournament ng Queen's Club Championships. Kasama ang Canadian na si Victoria Mboko. Tungkol naman po sa posibilidad ng comeback niya sa singles division, wala pa naman daw yan sa kanyang isipan sa ngayon. Finally, sa ating pong balitang entertainment, kung mabitin po kayo dito, pwede pa rin kayo manood mamaya po sa programa ni Nanay Christy Fermin. Pagkatapos po yan ang programa ni Kuya Popoy. Eto na nga, mga kapatid, nasa Pilipinas na ang Chinese star na si Zhang Yingqi o mas kilala bilang viral microdrama character na si Linda Walker. Kala ko talaga AI siya. Hindi pala. Kasabay ng unang araw ng klase sa Pilipinas, bumisita po sa bansa si Zhang na bida sa microdrama na The Heiress Who Won the Brains o Who Won with Brains. Hindi raw inaasahan ni Zhang na sisikat ng husto ang kanyang microdrama sa Pinas. Eng grande ang pa-welcome sa kanya, ha, sa pangunguna po ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII. Una niyang binisita ang Intramuros para po sa familiarization tour sa Fort Santiago at ilang importanteng simbahan doon. Ngayong araw naman, naku, bibisita si Linda Walker sa Quezon City Science High School. Bahagi po ito ng misyon na magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga kabataan. Mamamahagi po si Zhang ng mga notebook, ballpen at hygiene kits para po sa mga estudyante. At sumagot na po ang aktresa si Yasmin Curdy sa mga namumuna sa kanya dahil nga sa pag-flex niya sa kanyang law books. Sa isang post, ibinahagi po ni Yasmin ang larawan na bitbit niya ang makakapal na librong binabasa daw niya sa unang taon niya sa law school. Magse-second year na po sa Arellano Law School si Yasmin. Sagot naman ng aktres sa kanyang bashers, dapat ine-enjoy lang ang kursong kinuha at huwag magpadala sa pressure ng buhay. Kahit maliliit na tagumpay daw ay maaari pa rin ipagsigawan. Dagdag pa niya, mahirap ang law school kaya ito'y pinaghahandaan niya. Proud daw siya sa sarili na nakatapos siya ng kahit isang taon lang sa law school. Samantala, may regalo pong K-pop supergroup na BTS sa ARMYs. Ilalabas po nilang awiting Come Over bilang pagdiriwang po sa kanilang 13th anniversary. Samantala mga kapatid, ilalabas po ito on June 12, uy, araw ng kalayaan dito sa Pilipinas sa 2026 fiesta na taunang celebration ng BTS para sa kanila pong anibersaryo. Bago po ito, available lang ang Come Over sa Deluxe Vinyl Edition ng bagong album nilang Arirang. Nakatakda naman pong magkaroon ng concert ng BTS March 13 at 14 sa Philippine Sports Stadium. At mga kapatid, oras muli, it is now 7:39. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat pa rin ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang katuwang sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po yan sa Mega Soft Hygienic Products, ISO certified. De kalidad, safe, at pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin dito po sa ating himpilan sa 105.9 True FM. Dito po yan sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao, at tayo po'y napapakinggan sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, sa 101.9 True FM. Maging sa Ormoc, sa Leyte, good morning po sa inyo dyan. Sa mga nakikinig po sa atin sa 99.9 FM, Dream Radio. At tayo po'y napapakinggan din sa Tacloban, sa B107.9 FM, Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa ating bagong channel ng True FM TV, ang Channel 19. And still on Channel 1 sa 1PH. Kaya pakabit na po kayo ng signal, mga kapatid. Sa ngalan pa rin po ng ating masisipag at mahuhusay na kasamahan dito po sa News 5, sina John Rebuta, Charlie Dineros, Dr. Grace Toledo, Dr. Joey Perez, Aaron Tolentino, Shulorich Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Canay, Christian Mitra, at si Andrew Yusinko. Mga kapatid, patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Alas 7:42 na ang ating oras ngayon. Bilis nga po ng panahon, o parang kailan lang. Nagbakasyon, ngayon po ay pasukan na naman. Habang ang mga problema po parang kailan lang, pareho pa din. Dito. Ay, nakoy. O sige, pero ang ating pong problema, ha, baka po lumubha kung sakasakali na hindi mo yan mabigyan ng katugunan at lagi kang maging palyado. Sa mga nagmamaneho ngayon, nagkakahatid na yan kay Walter. Good morning sa iyo, Walter. Kumusta naman ang ating galawan? At maging kay Randolph, good morning. At kay Buboy, good morning sa ating tropang kabrum-brum. Kailanman ay hindi bumapalya at sinasabihan ng excuse me, hello, pasintabi po. Failure ka na naman, bigo na naman ba? Eh sandali lang, ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplemental Men! Diba? Masarap nga ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplemental Men! Ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
0: Bravo! Baby. Yes, mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ha, Nilo de la Cruz, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga retired pero hindi pa tired, yan ang ating mga Bravo. Paalakpakan naman dyan. Sa lahat po ng mga DDs, sa lahat sa inyo ng mga nagbabakbakan pa rin ngayon, o sige, sa inyong special request, mamaya babalikan natin tong isyong ito. Pero pagkatapos ng pag-usapan, ang mga mas mahalagang mga issue ngayon, lalo na ho itong tumamang kalamidad dyan po sa Mindanao, ha, babalikan ko po itong ating sinasabi noong una pa na may mga tao na bakit ayaw nilang hanapin, bakit ayaw pag-usapan. Ito yung mga dapat na tinutugis ngayon para ho natin malaman ang katotohanan dito nga po sa deliveries na ito ng sinasabing hindi lang po
2: mali-maleta,
0: kahon-kahon na pera.
2: Basura.
0: Oo. Sige, sa mamaya po yan. Pero bago yan, tayo po'y handang-handa na para makinig sa ating pong magandang balitang iyahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Help!
6: Sana, one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Brother Jeff.
2: Good morning, Ted. Good morning, Char. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Good morning.
1: Good morning. Ito ang ating pong patnubay today. And tayo po nag-aalay nga ng dasal sa lahat po ng mga biktima ngayon ng kalamidad na tumama dyan sa Suwon, Mindanao. Okay, Brad, go ahead.
2: Yes, mamaya, Brad, Ted, pagdasal natin yan towards the end ng ating sharing. Condolence muna to the family of Ronely Sambilay. Ito, Brad, Ted, from Qatar, nanonood sa atin every day. Yung mami po niya namatay, si Sharon Laksamana, nasa United Methodist Church sa Cabiao, Nueva Ecija, yung remains po ng mami niya. Anyway, kahapon po may dumating, may yumanig na lindol nga po sa parte ng Mindanao. Alam niyo po, yung tema natin medyo related doon at hopefully maka-encourage sa atin. May mga pangyayari po minsan sa buhay natin na parang gumuhuan lahat. Yung mga inaasahan natin, minsan isang tawag lang ng doktor, paglabas ng result mo, parang nabago na yung direksyon ng buhay mo. Minsan isang aksidente, pagkawalang trabaho, problema sa pamilya, isang sakuna tulad nga po ng lindol kahapon, nagpapaalala sa atin na meron tayong mga limitasyon bilang tao. At kung gaano tayo kahina,

0: gano'ng kabilis din mabago ang direksyon natin buhay. Ito ang konteksto nung Psalm 46. Okay? Kaya sinasabi doon sa Psalm 46, huwag tayong matatakot kahit lumindol man o gumuhuman ang bundok at bumagsak sa karagatan. Ang sabi po ng psalmist, kahit daw po gumuho yung lupa, yun yung terminong ginamit. Ano? Sa madaling salita, kahit pa mga mismong lupa na inaatakan natin ay bumigay, kahit pa mga bundok na simbolo ng katatagan at seguridad, matinag man to, bahulog sa dagat, ang mensahe po'y malinaw. Kahit ang mga bagay na akala natin permanente, ay maaari pong mawala. Mga bagay na akala natin hindi matitinag, ay natitinag po. Maaaring yan ay hindi lote o lupa, maaaring yan ay trabaho na inasahan mo. Buong buhay mo, dito ka nakasalalay. Maaaring kalusugan, pero alam natin pwede tayong humina. Maaaring ekonomiya, o yung kakilala mo kung sino nakaupo kayo sa politika. Ang mga plano natin, maaaring madiskaril po. Kaya ito po isang bagay na hindi kailanman magagalaw. Ito yung assurance ng psalmist. Sabi po sa Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Napakaganda pong paalala. Lalo na kapag pakiramdam natin tayo nag-iisa sa laban ng buhay. Maaaring wala kang kaibigan, walang pamilya, matindi pinagdadaanan mo. Ngunit ang Diyos kailanman hindi lumalayo sa kanyang mga anak. Kapansin po, hindi yung pagkakasunod po, no? Una, God is our refuge and strength. Siya daw po ating sandalan. Pangalawa, therefore, I will not fear. So kumbaga po, hindi tayo nawawala ng takot dahil matapang tayo. Hindi tayo nawawala ng takot dahil kadikit natin yung LGU, kung sino man nag-head ng LGU. Ang ating katapangan ay bunga ng ating relasyon at pagtitiwala sa Diyos. E po again, pag lumalalim ang relasyon sa Diyos, mas tumitibay ang ating puso at pananampalataya. Habang pagdarasal po natin yung mga kababayan natin na salanta ng lindol, tandaan po natin, ano po ba yung lindol na kinakaharap natin ngayon sa buhay natin? O maaaring may mga bagay na mas pinagkukunan mo ng seguridad kaysa sa Diyos. Tandaan po natin, Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, nakita niyo po yung pinagdaraanan na aming mga kababayan sa Mindanao. Kare-report lang po kanina nila Brad Ted, ang mga namatayan, nasiraan ng ari-arian, nasugatan. Lord, lahat ng ito, Lord, ay dinudulog namin sa iyo ngayon. Alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na in control of everything. Bakit nangyayari mga bagay na ito? Nananatiling tanong sa amin. Ngunit, Lord, ito'y realidad ng buhay dito sa mundo. Kaya, Lord, dinadalangin lang namin, patuloy mong patatagin ang kalooban ng mga taong na wala ng mga mahal sa buhay, mga nasaktan. And even, Lord, yung mga rescuers, dinadalangin namin, Lord, patatagin nyo rin ang kanilang mga pangatawan at isipan upang patuloy nila magkampanan ng kanilang mga layunin. Salamat, Panginoon, sa mga tulong na darating sa mga nasalantan ng lindol. At, Lord, ultimately, ikaw, Lord, ang magbigay sa kanila ng kalakasan espiritual. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Salamat na marami, Brad Jeff, sa ating panalangin na yan para sa bayan. Sa mga yes, taga Mindanao ngayon na nanonood po sa atin, mamaya po meron tayo ding update doon sa lawak po ng pinsala na iniwan nito pong malakas na pagyanig na ito. 7.8 magnitude. Yung binabanggit na the big one sa Metro Manila, ganyan po yun. Yung tumama doon sa yung sa Nueva Ecija, if you recall, Kabanatuan, yes. No? Yaan yes. Ay 7.8 din sa record ng FIVOLC. 7.8 magnitude, Brad Jeff.
0: Yes, high school. First year college ako ng Brad Jeff. Tanda ko yun.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nasa classroom ako noon. Yan.
1: Oo. Classroom sa Kabanatuan ka? Sa Nueva Ecija?
0: Sa Kabanatuan, yes. Wesleyan mm-hmm. University of the Philippines.
1: Oo, at may isang eskwelahan doon na bumagsak, hindi ba?
0: Yes, yung Philippine Christian School, if I'm not mistaken.
1: Alright, sige. So ito ho ay mga paalala sa atin na wala ho tayong mga control sa mga bagay na ito and anything might happen. Lahat na maaari mong naipundar o anuman, maaaring gumuho. Yan po yun. Paalala po sa ating lahat. At anytime, pwede po mangyari.
0: Sa isang iglap.
1: Sa isang iglap. Lahat ng iyong dreams pa pwedeng gumawa. Anyway, sige. So Brad Jeff, salamat muli ng marami at kami aantabay sa ating aral pa rin tomorrow sa lahat po ng ating mga nakaabang po sa segment na ito. Ito nga po ang ating pong magandang balita sa lahat po ng aming binabalita sa aming programa araw-araw, Brad.
0: Yes, Brad Ted, rest assured po kayo lang sa aming mga dasal. Patuloy lang po tayo kumapit sa Diyos at alam natin na at the end of the day, siya lang po ang only stable na pwede natin panghawakan. Paalam muna ako, Brad Ted. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people indeed, Brad Jeff Liscopides sa ating The Daily Brad. Nagkatid po sa oras na alas 7.52 na.
2: Sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sana one lang. Sa streaming, it's this one. New Signal Super. One login, one subscription. For multiple streaming apps na, Signal Super. All you need is one.
3: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yun, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rapid Info po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.
4: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
5: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
6: Oo, napanood ko na yan. Marami na, dami ng views niyan eh.
5: Yeah.
6: Oo, tulungan kaya natin.
5: Oo, pakontak natin.
6: I-guess natin sa show.
5: Oo.
6: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
5: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami rin tutulong sa kanila, no?
6: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
7: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: ang kanila pong City Public Information Officer, dyan nga sa GenSan, si Sir Rombel Catolico. Sir Rombel, good morning po.
1: Good morning, DJ Chacha.
0: Magandang umaga po. Maraming salamat po sa oras ngayong umaga. Sir, kamusta na po ang sitwasyon dyan ngayon on the ground sa GenSan? Nakakaranas pa rin po ba tayo ng aftershocks?
1: As of yesterday, no, ang naranasan ng GenSan na aftershock na nakatala ng at least 138 na aftershock. Pero ngayon parang wala naman po pa.
0: Sir, nagsimula na rin po ba yung ating pong search and rescue efforts at kamusta na po yung casualty natin dyan sa GenSan?
1: Of course, as to the response team yesterday, no, ang ating as of 6:12 ng umaga ngayon, meron tayong missing na 4, ang namatay 13, ang injured 144.
0: Saan pong areas pinaka-apektado o mga barangay dyan po sa GenSan, sir?
1: On my visual appreciation kahapon, no, almost lahat ng mga barangay, they have this share of earthquake experience naman po. And then most of the barangays here in GenSan somehow affected din.
0: Yung 4 po na nawawala, saan-saan mga barangay po ito, sir?
1: As to the missing persons, Nisa, I'll check the primer first.
0: Kahapon po, yes po. Sir Rombel, kahapon po ba during the earthquake, nawalan po ba ng kuryente sa ilang lugar dyan sa GenSan?
1: Opo, pati pa water supply po. But then, as of this dawn, naibalik naman po ang kuryente.
0: So maayos na po yung supply natin ng kuryente at ng tubig sa ngayon?
1: Opo.
0: Kamusta po yung linya ng komunikasyon? Down din po ba yan kahapon at okay na rin po ba ngayon?
1: Yes po, medyo mahina at napaka-challenging ang mga linya ng ating komunikasyon kahapon. But then as of this time, okay naman po.
0: Kamusta po mga kalsada natin, Sir Rombel? Meron po bang hanggang ngayon ay hindi pa?
1: As to our road here in GenSan, passable naman po.
0: Lahat po ito?
1: Yes.
0: So kahapon, sir, wala tayong damages sa mga kalsada na naitala?
1: As of yesterday, wala pong damage sa kalsada. Ang meron lang yung mga structural damage, but I could, as to yung sa mga buildings, but I could not discuss it thoroughly, mm-hmm, if partially or totally, because ang makakapagsabi lang po niyan ang Office of the Building Official at ang City Engineering Office. Ito po ang as to numbers ng ating mga structural damage. At least ang 5 mall, ang 7 hospital, 4 na hotel, 5 school, ang 3 restaurant or food chain, 2 bangko, 2 pharmacies, and then ang 2 simbahan po at 8 government offices, and then ang GenSan Airport din po.
0: Sir, yun pong mga eskwelahan, kamusta?
1: As to school, kasi especially yung sa mga elementary schools and high school, public schools here in GenSan, as to structural damage, ngayon pa po maglilibot ang team ng City Engineering Office and the Office of the Building Official para i-ascertain ang mga structural integrity ng ating mga schools po. Kasi they are still awaiting for a clearance na pwede na nilang pasukin yung mga gusali.
0: Oo, so sa ngayon po, no classes pa rin po ang mga estudyante natin dyan?
1: Yes, until further notice, kaalintunod na rin ito sa proclamation ng ating Pangulong Marcos kahapon. And then, right after the incident yesterday in the local government of GenSan, Mayor Pacquiao declared suspension of classes in all levels for both public and private.
0: Oo, so karamihan po nito mga nabagin din ninyo are buildings and infrastructure. Yun pong damages sa mga kabahayan dyan. Sir, kamusta?
1: As to damages to yung sa mga residential, no, wala pa namang naiulat, wala pang mga nai-report sa ating operations center po.
0: Mm-hmm. And meron po bang, nagbukas na po ba tayo ng evacuation sites or center para po dun sa mga pinaka-apektadong mga residente dyan sa Jensen?
1: There are ready evacuation centers sa ating mga barangay and then doon sa Buayan, but as of this time, wala pa pong naitala na nasa evacuation center sila.
0: Okay, so ulitin ko lang po yung sinabi nyo, walang mga nasa evacuation center ngayon. Ito po mga residente ay nasa kanila ng mga tahanan.
1: Yes, yes. Wala pong sa mga evacuation center. Kasi ganito yan, pag earthquake, ang tendency niyan is, ang advice talaga is doon ka sa open field.
0: Even po yung mga nasa coastal areas, lahat po nagbalik.